0: ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
1: Sa kadlo ka pila ka maginom?
2: Sa DTX 500.
0: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
1: Subong kamusta?
0: Oy na, halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabati.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remi Yonhon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
5: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayuhum, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang wadlak nga insecticide manami gamiton.
6: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: DTX 500.
3: Ako si Katrina Sapian Capis. Sa una da ko ginangako ng problema sa kugintubuan sang acne. Kung isang nabatian niya sa akong friend, ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Okay.

0: DTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bilugay Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, last 8:11 ang Takna ng Saga.

0: panahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Pabalik sa itong regyeng pag-pangalagan sa best commentary program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos. The People's Forum.
2: Foro de los Pueblos.
1: Good morning, Danay, sa mga pinalangga natin ng mga taga-Paramati kay Tita Sweetie Pie, Juliana Nublek Sigutier. Good morning, Simu, Tita Sweetie Pie. You're back, ha? Ano na, ano to na, okay naman, na-suspend ka ni Meta? Good morning, happy listening na dyan sa mga taga-barangay Tuog, no? San Joaquin, Iloilo. So, nahanagin na sa barangay Lindiro, Tobias Fournier, blah. No, ang barangay Tuog na, rako-rako, dyan nagapamati sa aton. Good morning nandiyan si Motita Sweetie Pie kay Nastan Chuan. Siling niya, shout out ko lang si Kanyuto Yandan kang barangay Magkalon San Jose. Oh, sige. Shout out ko na si Mo na. Manong Winsky Ausan, good morning San Remeo. Ambal ni Manong Winsky, may dahil nga galang danong ha. Kay Cherry Joy Santoyo, good morning, happy happy listening man. Tristan Wyatt V. Gulay, good morning, happy, happy listening. Kay Vilma Pasakyan Agustin, good morning.
2: Foro de los Pueblos.
1: At sa mga kutob nga nagapamati, jantlad sa aton sinitagsak ka mga radio transistors. Nang way pa kami BTX line. Or, amay, gaka-expire ang SIM card. No, sa mga suki naton yung mga taga-paramati. Kay Ermi Delialavi Delgado, good morning sa mga taga-barangay Madrangka, San Jose, good morning.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat yun ano, sa padayon nyo nga pag-suporta kag pagpamati sa aton rigya nga pag-pangalagan. Ang ini nga bahin sa aton kadya nga pag-pangalagan, ginatad ka naton kang Klinika DTX 500 Capsule kag Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ang diabetes, nag-resulta na siya sa ginatawag nga nagkalinlain nga komplikasyon. Ang worst na is ang multiple organ failure o kung ang pagkarangga sang aton tagsak ka mga vital organs that causes death, of course. Ako nang ginatunaan, kabangdanan, ka nagkamatay ang isa na kapasyente nga may diabetes. The example, lagi lang, no? The best example, di man best, the worst gurong example. Eh, no? The worst example is kung magka-kidney failure ka because of diabetes, no? Ang diabetes, bahol ang posibilidad sa isa na kapasyente nga diabetic, no? Kung mag-acquire pagid siya or kung diabetic sa taas ang iya blood sugar level, bahol ang chance sa pagid nga magka-kidney failure siya. Kung magka-kidney failure, kay dialysis ka, nga man, ang kidney mo can no longer serve its purpose. No, ang purpose ng kidney ta is to filtrate or to filter sang mga liquids and fluids sa aton sa lawas. Gina-excrete yun na through urine. Mo nang ginaihi ta. So sudon kung ginaihi mo na sudon amo na ang gin-filter sang imo sininga kidney. So kun diabetic ka, kung nagka-kidney failure ka, makaihi ka man gapon pero hindi kaya friends, why na na-filter na kumbaga, why na siya kumbaga na limpyuhan, nag as in mangin toxic na lang siya sa imong lawas, no? As na pikit mo na i-kidney ano kana dialysis, no? Anong CKD ng anong ng si chronic kidney disease, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga taga para mati, and that causes banwas ang kamatayon. Amo nang realidad. Imaginun mo, it all started sa tawag nga blood sugar level, nga mataas ang level sa imo sining sugar. Dason nagka-kidney failure ka, dason patay kimo ya.
2: Foro de los Pueblos.
1: No? Kag ang, if I'm not mistaken, ang kidney failure, hindi na siya non-reversible na siyang klase disease. So dun lifetime na siya, friend. No? Sa aton ka dyan mga pinalangga, yan nga mga ka-K5. Amo nang masakit nga realidad. Again, it all started sa tawag nga diabetes. So, alungan tagi ng lawas ta, hagan-haga nun ta ang pagkaon sang rice, white rice. Igambal ka dang, ay mako, hindi mako pala inom sang soft drinks. Hindi mako pala kaon cheese curls. Hindi mako pala, ano ni, kaon pala inom sang matcha kag mga milk tea. Da! Oh, pero ang dot nga gin-diabetes, kuya ho. Diba si nga para lamon kaya sang white rice? Ay, ang white rice na, number one, gina nga, ano ni, nga cause ang itawag man nga diabetes. Oh, muna nga, diet na ta, ah. Gambal naman ko, di ko, diet-diet naman ko daan niya. Oh, sa itong nga mga pinalangga, ng mga kakipay. So, para mabuligan kita, inom kita sang DTX 500 capsule. Nga man, ang DTX 500 capsule, may rugyan ta ng Ampalaya Leaves Banwa. This is an herbal medicine that is announced and declared by the Department of Health. Plus, ang de-sugared sugarcane extract na napamatudan sa sarak ka medical research nga kampiyonisas anti-inflammatory ingredients kag antioxidant. So, limpyuhan niya mga barado mo itong kaugatan. Amo nga kampiyon ang DTX 500 capsule. Why ni kontra tiyempo kay ti hindi man ni antibiotic?
2: Foro de los Pueblos.
1: This is a food supplement. So, inom ka niya, bisan adlaw-adlaw, pwede ka niya 3 times a day mo.
2: Foro de los Pueblos.
1: No? DTX 500 capsule, parisan mo of course ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C para naman niya sa mabakod nga immune system. Mag Mighty C, the alkaline-based vitamin C, mga kakipan.
2: Foro de los Pueblos.
1: Available rin sa mga pharmacy marapit sa inyong mga lugar. No, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, by the way, nahamtang kami sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7, San Jose de Barabistantique, piyak lang kang San Jose Plaza, unahan lang kang Avon, pasulod sa may Barangay 3 Comun. May branch man sa may Poblacion Kulasi. No, dyan lang yun sa binit kang Poblacion Kulasi, mga kakipay.
2: Foro de los Pueblos.
1: I mean, binit dalan. No? Binit lang, ha? Binit dalan, ha? I don't know na nung landmark na kalipat ko bisang ano, sang landmark na da. Hindi lang hindi lang pag i-landmark ang balay ni Mayor Juji Lumugdang, ha? No, kalaway man yung mga barka mo. Diyan lang sa tabok lang sang balay ni... No, kalaway man na karoon, no? Ano ganyang landmark na K5 News FM Kulasi, ha? Sang aton nga clinic na
2: Foro de los Pueblos.
1: No, sa mga suki naton yang mga tag para mati. So yan tabla friends. Kaya ang Supreme Court na gin-dismiss ang petition nga naga-challenge kang validity kang June 3, 2026 nga session nga nagresulta banwa sa pagkailiher kay Senate President Lad Sherwin Gatchalian nga nag-auster naman, nagpatalsik naman ni banwa sa kay former Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Foro de los Pueblos.
1: Si sa pinagiman sa post nga gin-disclose ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa anak ka dyan nga social media post. Ginatouch niya ang copy of the resolution nga gina-dismiss ang petition for certiorari nga gin-file nanday Valeriano Lun and Siegfried Diaz. Ang pagpakilala nanda before the Supreme Court is mga taxpayers ko, no? No? Officers of the court and in the public interest. Ng reason na to file that petition, kumbaga, questioning the ruling sang session katong June 3, 2026. In an August 26 resolution, ang Supreme Court and Bank nag-ambal banwa that petitioners Loon and Diaz failed to sufficiently show that the senators who held the session committed grave abuse of discretion. So doon na paslawan ining sanday petitioner Luon kag Diaz nga ipakita kag iplastar sa korte, sa Supreme Court, nga indeed atong mga senador to, especially tong ginakabig to nga supermajority that time sang June 3, 2026 ang nagkomiter sang pagpangabuso, no, sang ila sining puder.
2: Foro de los Pueblos.
1: The session appears to be in accord with the facts and applicable law and jurisprudence, suno pa mismo sa highest tribunal ang Supreme Court.
2: Foro de los Pueblos.
1: the petition challenged the actions of 12 senators nga nag-convene banwa karong June 3 kang nagdeklarar kang Senate leadership and its positions nga vacant o kon bakante, paving the way for Gatchalian's election as the Senate President pro tempore and acting Senate President.
2: Puro de los Pueblos.
1: As I quote, sunog pa sang Supreme Court ruling, the court resolved to dismiss the petition for certiorari for failure to show sufficiently that the respondents committed grave abuse of discretion in holding session on June 3 at 2026. Si Gatchalian gin-ilihir bilang Senate President pro tempore and acting Senate President during that time, while Senator Juan Miguel Migzubiri ang nagpungko, balik siya bilang majority floor leader. Kag ang leadership nga dyan, ang nagbaliskad, no? Nga magpa-ouster sa kay Senate President, former Senate President Alan Peter Cayetano, kag matapos man dyan nga ginsundan sa pag-exist, no? Ni Senator Francis Cheese Escudero. Nga nagkadto siya, nagtambong siya mismo sa nasambitan sa niya nga sesyon mga KK5 that enabled the 12 senators to reach the quorum.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa atun sini mga pinalangga yang mga atag paramati, the senators had defended the legality of the session citing the Supreme Court's 1949 ruling in Avellino versus Cuenco and maintaining that the 12 senators' presence constituted a quorum.
2: Puro de los Pueblos.
1: So, tapos na, shall we say that, no? Tapos na ang debate between bala ang argumento nga tong June 3, 2026 nga sesyon nga ginimo sang majority 12 senators nga tudaan sa pagpanguna tulad ni elected Senate President Sherwin Gatchalian. No? Kagining mga naga-question man sa natabo nga quorum.
2: Puro de los Pueblos.
1: No? So gin pagtibay pagitlad sa Supreme Court atong 1949 ruling nga Avellino versus Cuenco. No nga ruling that time sang natabo ya banwa nga ti why man na kumpleto that time pero sang 12 lang sila nagka-quorum na sila.
2: Puro de los Pueblos.
1: So again naabayron man dia sa maragtason nga historia sang aton siniyang nga Supreme Court ruling. No? Amangin basihan naman ni Sebanwa sa pag debate, no? Pag-argue sang pira naton ka mga maalam nga mga legal experts when it comes to this kind of discussion and topics.
2: Puro de los Pueblos.
1: O ni Senator Sherwin Gatchalian pa, as I quote, the proceedings of that day were likewise conducted in keeping with the established rules and precedents of the Senate. That responsibility belongs to every member and the Senate will continue to carry it out as one institution. Yo, dito sa pitoy kahang manood. Napagwa-guwa sang statement. Do halo kagid lang da sa Senate. Ano na po, impeachment trial po. I mean, why man di alam ni si Sherwin Gatchalian, si Senator Sherwin? No? Tiyando tiging komentaryuhan mo to, amo to? I mean, doon na hinaan ko si Yabi as Senate President. I'd rather choose, ano no, Tito Soto, Vicente Soto, the third blah, to be Senate President. Or si ano? Si Kiko Pangilinan? No? Hindi abogado man? Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparabati? Si Cheese Escudero, hindi na nangyabay, inanada kay ti, alam na to na bugado, managaling kay nagbaliskad by tanaligan. So, aboy na nang rekoy mga galawan niya. Sino pagitang pwede na to ni Senate President, si Bam Aquino, do lang alang pa siguro. Amo lang ang darwada na so far, by means of experience, o by the reason, dabi nga experience sa legislation, si Tito Soto, gini, si Tito Senta, pero sa expertise naman niya siguro kasi sa pag-abogado niya si Senator Kiko Pangilinan. Pero si Senator Sherwin, okay lang man. Why pagin ko nakakita sa iya performance kasi datawa dabla subong sa Senate trialo. sitting as the impeachment court kay daw ano na siya daw manuglista daw secretary lang siya ni senator presiding judge siya ano ni ng Chisis Cudiro. Pero kanami pagbala niya sa mensahe niya ang official statement niya sa reaction niya kung bala nung masay niya nga ti ginaphold sa Supreme Court ang iya sini pagka Senate President. Basahong kaliwat, the proceedings of that day were likewise conducted in keeping with the established rules and the precedents of the Senate. That responsibility belongs to every member and the Senate will continue to carry it out as one institution. Kabunggacious gid sa mga wordings. Kagsang grammar.
2: Foro de los Pueblos.
1: No? Sa atun sila mga pinalangga ng mga tagparamati. Now it will be moved to another, ano, shall we say, mga GR number nini, ng mga jurisprudence nini, ano? General Registered Numbers ng Supreme Court, ano? No? Ining natabo banwang election that time sa June 3, 2026.
2: Foro de los Pueblos.
1: Importante matuod nga i-constitutionalize kag i-tawag ni i-approve sa Supreme Court ang ginatawag nga session that time, no? Session that time ha sa June 3, 2026 because just imagine la ko na nung matabo kung maghambal ang Supreme Court banwa nga it's not constitutional. It is illegal. Example lang ha, itawaan ta kamo sang medayad nga komentaryo. Imagine mo kung June 3, 2026 ninatabo nga ginbaliskad nila to ang Senate leadership. Ginbakante ang tanan to nga mga posisyon. Dumaog na ron ang bagong majority amuning pagpanguna ni Senator Sherwin Gatzalian. Imagine mo kung magambal tulad binagdisay kundi may petition si Luon kang si Adias to nga gina-unconstitutional kung ito natabo nga session to that time nga nagdaog si Senate President Sherwin Gatzalian. Imagine mo kung ginpaburan sa Supreme Court banwa yadtong petition nga gina-challenge ng legality sang natabo to nga June 3 session. Ang ambal pa sang akon nga amigo nga abogado ang nagakatabo tulad nga impeachment trial is null and void.
0: Maarap nga pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Pati ka mo? So doon wala pulos nito lang ang mga presentation of evidence again kag wala sang matabo ng impeachment trial. Kag hindi na dapat papagpadayunon sang impeachment court ang ila siniginimo kon pananglitan nangin void to kag naghambal yang Supreme Court baliskad bala ngin paboran nila to si Luon kag si Diaz sila sininga petition to question the forum or the quorum that time because the logic is this for sure na mangin wala bisa niyang ano ni ang impeachment trial kay nga man kung naghambal karon ng Supreme Court example lang niya kung naghambal karon nga ginapaboran nila to ang petition to kag unconstitutional gin man tong natabo to yung banwa nga election that time nga gin daog ni Sherwin Gatzalian. They cannot form a quorum. So doon, ang gin-acknowledge dapat niya, ang Senate President subong tani si Alan Peter Cayetano. Kag ang iya sini nga mga grupo. Kag ina sila iya, hindi ni sila guro laban-laban magpasugot man nga may ano ni nga may tawag ni may impeachment nga matabo. Kiti lantaran na eh. So doon, vulgar na eh. It's too obvious na eh kung sa din ang affiliation nanda, din ang political leaning nanda. Agree? Oo for sure, null and void ni so doon why ni pulos ang impeachment trial pananglitan nga ginpaboran sa Supreme Court atong petition nga gina-challenge to ang natabo nga June 3, 2026 elections o Senate election. So, maybe it's a timely nga nagpagwa man tuod sang pag-uphold, no? Mas ginpatibay sang Supreme Court manwa ang natabo to nga June 3 session nga kung sinining mga nag-rule subong nga majority gagamo man na nagpanukala nga there should be an impeachment trial against the Vice President, no? It is just and right and legal sulo pa sa Supreme Court, no? Amo niya ba nuwa ang explanation? Da, for sure, the intellect na nagapamati, tulads, the intellects are also in with me, no? Ang nagapati man, kag nag-agree man sa aton sa nga discussion. Hindi ba? Kaya kung isip-isipon mo, kung wala, tuya ba nuwa sang, not, kung example, bin bumalis ka bin Supreme Court, kaging paboran niya to ang petitioner nga sa Dayluon, kag Diaz to, tila man labani ang kilalahon niya nga Senate President, si Alan Peter Cayetano eh, ang nagkakatabo tulad nga impeachment trial, why ni Pulos? As simple as that, no? Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamat. Igaling kay ti gin-uphold sa Supreme Court. Ang ambas ang Korte Suprema, siya okay to? Ano to ng konstitusyonal to? Legal to? No? Mas ginpagtiba niya pa to ang sanguna to nga natabo, no? Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamat, yung Avilino versus Cuenco et al., no, katong 1949 ruling, no? Sa aton kadya mga pinalangga ng mga tagparamat. Or 1949 gali, no? Supreme Court's 1949 nga ruling, Avilino versus Cuenco sa aton mga pinalangga yang mga tagparamat. So just imagine kung nano ni siya banwa ka importante ang papel sa Supreme Court. Ti hindi ko ya gusto magkomentar nga base ang Supreme Court na politikahan man, I doubt. But as it always the case, ever since banwa, may mga pagligwat man dabi mo depending kung sino nag-sit as justices sa Supreme Court. Hindi ba? May mga instances yung ang desisyon sa previous justices, ginligwat man sa present justices. Although nga kisala na sa Malaka, but there are instances nga nagtabo amuna. Hindi ba mga attorneys, no? Oh, if I'm not mistaken, ha? May mga amuna yung friends. So we do not know if our if this pira ka mga critics dabi sang administrasyon ni Marcos man kag mga maka-pro Duterte man nagambal man niya nga siya grabe nga gid niya. Di sila yang sa posisyon mo. So they have the authority, all the resources, no? Tanan niya nga gahom ti gamiton gimana nila. Ay ti pa na panahon naman natuon mo. Ito started from the dismissal sang Caso versus Imelda Marcos. Siya sa tong anti-graft and corrupt practices nga cases, no? Na dismiss man. Ang kahapon man nga gin-discuss ta about sa majority of threshold tong nga lack of standing kag premature gin-dismiss man sa Supreme Court. Plus pagid ang kadyang naglupok nga balita nga gin-uphold pag pinagtibay pagid sa Supreme Court atong natabo nga eleksyon sa June 3, 2026 nga nagapapungko sa kay Sherwin Gatchalan bilang Senate President. No? Di ang iba niyang hindi makabaton, no? Especially sa mga anti-Marcos, mambalgin man na sila banwa nga ay do pating Supreme Court do na politikanaw. Do ginagamit ron tulad daw. May iban gani may area kay kilala nga abogado nagambal yang siling niya, balan mo. Tandaan nyo, si Justice Leunen, no, Marvick Leunen is just an acting Chief Justice pa lang. So it might be the ruling nagkakapabor tulad sa administrasyon kay base nga gina ano yung man, ginabuol niya man ang kiliti ni Marcos bilang appointing officer. Diyan muna iya mamanan ang pagka-IUD pangklong sa ngaton sininga sistema sang gobyerno ta. Inangambal ganun sa mga polsay na nga mga professor nga sila. There are three branches of the government and these three branches of the government are both are all equal. Sabton mo sila, tamo eh. Sabton mo din professor mo sa polsay, tamo sila eh. Paano nag-equal na, no? Paano katuon mag-equal na ang three branches of the government? Legislative, judiciary, kag executive. No? Amo na tudlo sa aton eh. Tiyan muna, bisan broadcasting major ko, bisan mascom ko sa West Visayas, ang tudlo na sa amon, may Pulsay 101, makami sa unang subject. Amo gina introduction to Pulsay? Sili, what are the three branches of the government that equally enjoys the power? Yun, di pangit si Tito nyo, Arjen, di patindog-tindog, mano si Pito'y kahangon. Sir, Professor, the three branches of the government that are equally enjoys the power are the executive executive branch, the legislative branch, and the judiciary. And then you will realize after your education that these three branches of the government are not really equal. Sino pasugidon nyo? Sino pasugidon nyo da? Just imagine, ha? Mag-apply ka bilang Chief Justice, mapasang judicial and bar council sa mga shortlist. Ma-approve si President. No? Presidente, executive ang ma-approve. Mag-apply ka DOJ, amumang same manner man, may shortlist, ang ma-approve si President. Ma-apply ka ombudsman, yun di pangit, no? Harana? Best example, gina. Ang ma-approve si President. Di sino pasugi doon yung branch of the government, these three branches of the government are equal. Jay Piso, mga panulay ka mo, ha? Jay Piso, sagap to sa istorya ko nyo. No? Saton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati. Sino pasugi doon yung three branches of the government are equally enjoys the power? Woo! Sa libro eh. Sa pag-into, sa aton sang mga political author man na o, oh, bisang sila, guro sa muna, gayo umyuhom sila. Duro ginang naintuan sa aton sa nga ginsulat. Duro na ang mga professors nga nagapati kag ginatudlo sa mga estudyante. Ang tatlo kasangay sa gobyerno sa Pilipinas, ang lunsay patas. Dalakadlaw sang bamo kung estudyante ka ginman tuod, kung estudyante ka pa man, of course you have to follow, you have to really believe your professor, the professor mo niya mo, until one day you will realize if you are very critical enough to think of all the things nga sang una do ginakakakuryos ka kag based man sa mga na-experiencehan kag naobserbaran mo. Therefore, we can conclude, ladies and gentlemen, that the three branches of the government are not equal at all. Here, here, no? Hindi equal at all, ladies and gentlemen. No? Sino pa sugido nyo na nga? Si executive, equal ang power niya kag judiciary. Si judiciary kag si executive, equal ang power sa legislative. Ipagambal ka ng isang presidente nga, amo ni ang akong mga programa! Amo ni mga batas nga dapat naton i-serve as urgent. I-ratify ko dyan, pirmahan ko dyan, dapat mapasa na ni sa sunod bulan. Tiga ka-influensahan sa executive ang legislative. Sino pang balon yung ano ni? Nga equal sila? Nga, anyway. Gugtas na ko ah. Oh, sa atin dyan mga pinalangga, wala lang. Sometimes may mga amo na bikus ang madumduman ka bla. Inang blanggin papatibo ako sa isang gali kapag pagkuno-kuno. Di bla? Do pa niyas man ang drama bla ng isang mamal ka nga. Do ginakamot. Anta bla nga. Ano tawag ni? Nga. Drama na bla sa una sa radyo na bla. No? Ina bla nga.

0: Ginpatawag mo ko.
1: Oo, Junelle. Ginpatawag ko ikaw.
0: Ah, amo ba lang? Kag naaman? Kado ka seryoso si imo, hong?
1: Wala lang. May mga pinalang dabi ako ka mga realizations. Nga, ako nun na realizar.
0: Ah, Surayda? Do hindi amo hawa? Do hindi amo ini ang akon sining batyagan? Do may malain king matabo hawa? Ano ba lang ang mga realizations mo, Surayda?
1: Wala ko na ikaw ginahigugma, Junelle.
0: Ah, Surayda?
1: Patawara ako. Abang wala ko na ikaw ginahigugma, Junelle?
0: Ah, Surayda? Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Bangunang tagsa ka mga tinaga nga nagkakahas sa mga ba-ba. Ang nagadugang ilang sang kasakit gakon ka na matyagan. Kinpapati mo guli ako sa isang lang kapag pakunukuno. Anong sala ko sa imo? Pero sige lang. Tanda ilang sa makaisa. May sira ka, Junelle, na nagpalangga sa imo sa bugos. Dira ka na!
2: Once there was a love.
0: Once there was a love. Istorya sang pagigugma sa kalipay kag sa kasadya, sa kasakit man o kung sa kasubo. Once there was a love sa kasaysayan. Ano kasaysayan? Liwat. Once there was a love sa kasaysayan. Bugsay! Limas! Bugsay! Limas!
2: Now, I don't know how I can go.
0: Sindihan mo to ako ng bugsay, lumas. Bala na sa mga mananagat. Bala na sa mga manugkitang. Ay, mga lagi to. Ya muna, do drama manong isang aton nga politika ayo. Eh naglayo na ta sa topiko. Business man di ba? Pasugtin niyo ko balaan ko ginakahidlawan niyo ng drama di sa muna. Alas 8:43 ang takto sa kay stand by sa connection ta kay 5 sa imon in detalye sang nabun-an ni sa San Jose. No, sa mga pinalangga naton niya nga mga kay 5.
3: Puro Delos Pablos.
0: Ay, oo. So, hindi niya. Sang ginatawag nga equally, ano ni, enjoys the power of, ano ni, the government, ining judiciary, executive. Sa libro lang na iya. Ay, nagkakatabo sa realidad sang panggobyerno tas Pilipinas. Last 8:44 ang balita nga kagdrama. Ngayon nga nabatian, ginatod ka naton kang klinika D3 Bio. May vitamin D3 karon, may virgin coconut oil ka pa, no? Sa mga pinalangga natin. When ako may napaminsan, may nga title kasi sa dyan niya to. Hindi, bugsay limas. Again, klinika D3 Bio, ha? May vitamin D3 karon, may virgin coconut oil ka pa. Muna yung kampiyon, banwa nga food supplement para sa mga masamig na trangkaso, sipon, kagubo. Para hindi kagid matumbagid na kaga... ipamurungkoton niya kada sa kapay, inom kagid sang klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa, mga kakaypay.
3: Puro Delos Pablos.
0: Available rian sa mga butika marapit sa inyong malugar kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga suki naton yang mga tag para masin. Oh, muna yan namin. Ayun ko siya. Basta malipay lang kamuda. Babatsagan ko man nga dumalipayo naman ko. Dibla, Ma'am Marie Carsolina Santiago. Good morning, Simo. Once there was a love, yes. Oo. Amo ng mga ginkadakuan sa una ng mga drama. Ortega Dominic, good morning, Simo. Siya, good morning, sir. Diyan, agata pa ka dyan nakapamati sa Once There Was a Love. Eh, mo, good. Nila Duka Cunha, Duka Cunha, no? Bagay ba? Ay, natural, no? Sa kaduro nga ran, Junel Gidba. Sati mo, just tubangan ko diyo, nagayumyuhom. Kaga Junel bin daw nag-viral nga ngalan, bi, no? So, amo na nga Junel ang bida, ta permi sa drama. Kadlaw kaw man sa kalukuhan mo, sir. Ay, amo, good, no? surabot, naging langaw ang kasaysayan niya. Ha-ha-ha. No? From Ma'am Marie Car Santiago. Gilyado na rin, bugsay, limas. Lagas ang may ginagatas. Nambal ni Ma'am Gilyado Ronaldin, no? Sa mga suki naton ng mga taga para matera na. Just a quick report man. Walbulon tang detalye kang sining natabo nga pagpambuno, no? Nga incident riga sa may San Jose de Bonavista sa Kampyon. Nga detalye kang balita ka K5 Eileen Rose Montero Magbanwa Taroa.
4: K5 News FM Kampyon Report.
5: Pinasun ang isara ka lalaki matapos nga ginbuno kang anaman mismo ingat balay sa may barangay 3 sa Banwakang San Jose katong September 30. Girabanta alas 7:30 sa gabi. Ang duwang biktima amo si alias Ed, 31 anyos, sa mangingisda kag ang suspect naman amo si alias Kabong, 58 anyos, mangingisda man kag dunsay residente sa sandakang barangay 3 sa San Jose. Santo sa impormasyon kang San Jose MPS, ang diyang biktima nga sa idalem kang makahurubog nga irinan kag ang diyang suspect ang nagbaisanay man matapos gani nga ginkumpronta or ginreklamo kang diyang sangkaingad balay paginanda nga si alias Cecil ang diyang biktima nga nagaiskandalo K5 Arjan. Matapos ang diyang pagbailuhanay kang tinaga kang suspect man kag kang diyang biktima nagdalagan ang diyang suspect regyan sa may binitbaybay kag ginsunod pagdigatana kang biktima rason nga naglabutanay pagidsanda kag nagsumbaganay tagtag man nga may daragal diyang akutsilyo ang diyang suspect kag amo to ang ginggamit sa buno sa diyang biktima base sa may medical records kadya ang anang igo kay 5 Arjan ang regyan sa may natuo nga idalem kang anang daghan nagpalagyo pa ang diyang suspect na si alias Kabong bit-bit man ang ginagamit ng kutsilyo apang last 8:30 man katong September 30 or sa kapatid man ng PEPSA voluntaryo diyan ang nagsungka sa may San Jose MPS daraman ang kutsilyo nga ginagamit nga may kalabugan ginabanta at 12 inches K5 Arjan sa orihina tan no nga impormasyon nga nabuel sa may San Jose MPS napasakaan rin kang kaso nga attempted homicide ang diyang suspect.
0: Di na tabo ka rin ni Lynn?
5: Barangay 3 sa Jose, 5 Arjan, yan ang sa dalom natin.
0: Di lang ilang sa unahan ta diyo? Sa dalom? Bawo, oo. Naglilagsanay pa rin sila sa baybay, Gle?
5: Yes, K5 Arjan, naglagsanay pa bangod nga nagdalagan kung raad ang diyang suspect related to sa may binitbaybay apang nagsunod pagid ang diyang biktima bangod nga gani nga ti ang anang balay rugtoban mismo sa gindalaganan kang diyang suspect at sa nga ti rugto nagbaisay pagid sanda kag naglabutanay sanda K5 Arjan.
0: Sinong nabunaan na itong naglagas nga ano? Nga lalaki mo itong biktima?
5: Yes, amo diyang biktima, amo diyang nabunaan, amo man siya ang ginapahayag sa idalem man kang makahurubog na irinan, kag ginapahayag, ginareklamo man kang kaingad balay naman nga si alias Cecil, eh. Bangod man gani nga nag-iskandalo man kay 5 Arjan.
0: Ayo, kapo na mo man ang balita, ang mga paras baba, mamla, amo man ang permiga kalyamado sa sining, ano ni, krimen nga nagkatabo. Sige, teka, kamusta tulad ang biktima kay 5 Lynn?
5: Ang biktima, stable, K5 Arjan, padayon diyang nagabulong, samtang ang diyang suspect naman, napasakaan na lang kang kaso nga attempted homicide.
0: Sige, with this information, salamat, Gidlin.
5: Kagbalita alin sa news center para sa programa Foro de los Pueblos kay Five Island Rose Montero Magbanuata Roja para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique K5 News FM.
4: Ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
0: Salamat kay Five Island Magbanuata Roja sa aton sa mga pinalangga yang mga taga Paramati. So muna no kapon sa patungon to asa yes sa patungon to no. Amo man itong natabo, ang paras ba manguno itong biktima, ati nakatilaw man sa lampos ang butilya sa ulo niya. Ati subong naman o, ginlagasan yung suspect, no? Sa lampot sila itong baybay, ati man. Pag ano sang suspect, eh, siya dumalimado kung malagas ako ni, binulaan niya blasang kutsilyo, ati man. Binuno niya itong biktima, o may langan ni kay again, second line. Kung isabla kung magpalingin-lingin, baho, ibutang na lagi ng taguan lang ang ito mong pinamatasan. No, sa inyo siniya nga, ano ni, nga, si imo siniya kaglingon, taguan sa bulsa mo da.
4: Puro de los Pueblos.
0: Okay, kung magsinigisigi ka pag rin da, mabutang kagindi mo sa langalang. May lang permi kung isog ka, ikaw perming daog. Usually, sa mga nagapaisog-isog, permi dihado. Permi perdi, kundi ang tawag na sa mga malam si niya Marise.
4: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
0: Last 8:51 ang takna sa aga sa aton silibanwa nga pangalagad.
4: Foro de los Pueblos.
0: Di magkalimpatan, doon ka mo dyan sa may Kimberly Dawn Trading sa dekalidad naman yung mga construction materials, balas kag bato, kag siminto, no, available dyan sa may Kimberly Dawn Trading, dyan sa may Trade Town Dalipe, no? Kag of course, dyan sa may Sibalong branch nanda, sa may Tabok Langid kang Merkado Publiko, kang Kimberly Dawn J. Khan Corporation sa mga suki na ito yung mga taga Paramati.
4: Foro de los Pueblos.
0: Tapon, kita ay kami ni Pari Earl Nabalan. No? Good morning, nanda si mo Pari Koy. Doon ang huyagi ko yung sinyo, tawag nga mare kag pari. Kay mga langit, kay mga lupa lang ko. Doon di kita kalibel. Pero kung parihay, nabi kami ni si Yado ko niyo. No, munang si Kai Merle Bla, munang akon nga, ano ni, nga Yado.
4: Foro de los Pueblos.
0: Kuha mo niyang Yado, nga, amo niyang gahatag sa akon. Amo niyang Yado, yung nga nagahatag sa akon. Ay, mga langit, oh. Alas 8:53, ang takna sa aga, sa atong kadyang pangalaga, anong kantahon ko rin man? Happy weekend gid ha sa mga suki naton nga mga kaka-K5 no. Salamat gid sa padayon nga pagsuporta. Happy weekend, enjoy your weekend with your family. Keep safe gid ha, as always no, kag of course pangamuyo gid para nga likaw kita ya sa mga temptasyon panulay kag sa mga aksidente sa mga pinalangga naton yang nga mga kaka-K5. Sige. Alas 8:53 ang takna sa aga. Sa atong kadya nga lagad. Oh. Standby lang gid ha. Ano ning kalunta naman? Mhm. Nung nami ding pang weekend. Are yo. No? Nabay lang kumi, medyo ang audience na ano lang, ito kaka-conscious ko diyo. Pasensya lang gito nga. Alas 8:54. By the way, 84 days na lang ha, before Christmas, sa aton ka dyan nga pangalagad. O, Ario? Para gini kay Manong daw, Sweet Caroline na, para sinyo tanan.

0: Sige nga, why na kita check po sa turingin nga pagpangalagan something from Neil Diamond, Sweet Caroline. Kanami niya sang kanta. Pati anam mo na sa una kung Domingo lang adlawaw, no? Kundi man sa radyo. Ah, may CD kami na. Ang CD na muna, pirated pa na. Di ka mong ka-relate, no? Sabi kay di pa ano na kamo subong mo? Di pa Spotify? Tuna to sa amon sa Iloilo City, sa may city proper? Asta, basi asta ka jaman? Gaduging na to yung mga pirated yung mga CD? Nang makita mo subong adlaw sa sinihan? Pagkasunod adlaw, hara na to yung sa city proper sa sinihan? No? Amo na yung realidad sa mga pinalangga natin ng mga tag para mati. Ti nakaka good vibes na kay ti Sunday soundtrack na mo. Te, bye na! Salamat kin siya pa rin nga pamati, pag-support na sa aton siling nga mga programa. I'll see you next week! Same time, same station, by the way. Please watch kadyana nga Domingo, ha? Ang aton siling K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition. Kita-kits kita mga ka-K5 sa my Robinson's Place Activity Center kadyana Domingo, no? Ala una sa hapon sa aton mga suki yung mga tag-paramatid. Agad to nga maka-enjoy ka mo to, banding ka mo with your family. Dito kami tanan, may chance ka mo mag-meet and greet sa inyo mga gina-idolo sa kahanginan, no? Mga gina-suportaran nyo, mga gina-kamutan nyo sa radyo. Live nyo makita sa Domingo nga adlaw, kadyang Domingo, October 4, para sa aton kadyang inter-school live reporting competition, mga ka-K5. Happening this weekend, this Sunday, kita-kits kita sa Activity Center sang Robinson's Place, Antique, mga ka-K5. Again, salamatan tagi ng mga sponsors ta, si Dr. Ramil Uy, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, DTX 500 Capsule, Mighty C, ang D3 Bio, Spore Biotics, kag DTX Coffee Mix. And at the same time, tingaton sining halang doon kag very supportive Honorable Mayor kang San Jose, the Honorable Attorney Paul Joseph P.J. Untaran. Mayor, salamat gid. Kag of course, in partnership man kay Governor Everardo Sales Javier, salamat gid gov. Sa imo man nga suporta sa K5 News FM Inter-School Newscasting Competition. Ang iban pagid nga mga sponsors lawago na munrog to mismo sa may activity center sa Robinson's Place sa Activity Center, mga ka-K5. So kita ay kita sa Domingo ng adlaw. Ginpreparahan na mo ni. Nagpreparado naman for sure ang aton sini nagkalilain nga mga aspirants nga mga broadcaster sa nagkalilain sini nga mga eskwelahan. Sa tertiary, sa college level, kag sa secondary, sa high school level. So kita-kits kita sa Domingo ng adlaw, mga ka-K5, para sa the grand finals kang K5 News FM Inter-School News Radio Live Reporting Competition. Happy weekend everyone! Ako naman si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, ang kampiyon ng istasyon, Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos, walang preno, sa pulka sa komentaryo, sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro. Para sa Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Zonga Po, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calripo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotics.
6: Basta.
2: Ano tayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.

Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. And once again, welcome na naman dito sa ating programa Palatuntunang Kaalamang Pangkalusugan or Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Hatid pa rin sa ating mga kaibigan ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, na kung saan po, mga kaibigan, ay nagpuproduce po or gumagawa ng mga epektibong suplemento, mga tinatawag natin na gamot para po sa ating mga problemang pangkalusugan. At syempre po, kasama dyan ang ating DTX 500, the superior antioxidants. And of course, kasama din dyan ang ating pong D3 Bio, no? At syempre, ang ating pong Mighty C, the alkaline based vitamin C. At kasama din dyan, mga kaibigan, sa mga tatay, kuya at mga lolo natin dyan na nawawalan na ng lakas, no, pangangatawan at lakas sa ating mga ugat-ugat, no? Meron tayong extend, mga kaibigan, at syempre sa mga tinatawag natin na mga active, no, mga naggumagawa or nahihilig sa sports, no. At syempre nakakatulong talaga ng malaki yung tinatawag natin na extend.

Marami po ang sa mga kliyente at pasyente natin ang nagsasuffer po nito, no? So bibigyan natin to ng pansin ng atin itong malaman, maagapan mga kaibigan, at mabigyan natin ng solusyon para hindi humantong sa anumang komplikasyon sa ating pangangatawan. At syempre, welcome sa lahat ng mga nakikinig at lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin Facebook Live at sa mga nakikinig sa atin on air, no, saan mang sulok ng San Jose at sa buong sulok ng probinsya ng Antique, no? Sa Sibalom, madami tayong mga suking tagapakinig dyan, mga kliyente at mga pasyente, even dyan sa may Valderrama, no? Nung Friday natin na duty dito, may mga taga Valderrama tayo na mga pasyente or mga kliyente. Maraming salamat po, ha, sa inyo pong pagbigay ng oras at kayo ay bumisita sa ating klinika, no? And speaking of our klinika, mga kaibigan, of course, today is Monday. Open tayo for our free health consultation, no? Pag sinabi nating libreng consultation, mga kaibigan, of course, libre talaga yan. Wala talaga kayong babayaran dyan, no? At puntahan nyo po, bisitahin ang ating klinika. Nandito po sa May Kabasan Building, ground floor po, mga kaibigan, no? Dito po sa May San Jose, Barangay 7, no? Malapit po sa May Plaza. Puntahan po alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon yung schedule natin ngayon. Lunes, no? Miyerkules at Biyernes yung atin pong mga libreng konsultasyon na ino-offer sa inyo dito po sa May Taga San Jose. Sa lahat po naman ng mga taga Kulasi, no? Pumunta kayo, mga kaibigan, at malapit dyan sa May Kulasi, pumunta kayo sa araw ng Martes at Webes, no? Dyan po ang ating schedule sa araw ng Martes at Webes, alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3 lamang po tayo ng hapon kasi bumabiyahe pa po tayo, okay? So kita-kits tayo dyan, at sa lahat po ng mga taga-Miyagaw, bisitahin nyo din po ang ating klinika. Dyan po sa may tinatawag na lahat ng taga-Miyagaw, sa lahat ng mga malapit dyan, mapunta po kayo, mga kaibigan, at bisitahin, subukan po ninyo ang ating serbisyo. Dyan po sa mga taga-Miyagaw, ha, pumunta kayo sa araw ng Linggo. Same schedule, mga kaibigan, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Sige, tuloy-tuloy tayo sa ating programa, mga kaibigan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, it's all about diabetes retinopathy, no? Or diabetic retinopathy, no? Ano ba ang mga pwedeng komplikasyon na maibigay nito sa atin? Kasi po, mga kaibigan, we believe, no? According sa study ng mga eksperto po, mga kaibigan, ito pong mga uri ng karamdaman na to ay nagiging epekto lamang or second effect, mga kaibigan, no? We believe that there is a main reason, no? According po sa study ng mga eksperto, bakit humahantong yung ganitong klase or uri ng karamdaman sa pangangatawan ng isang tao. Yan yung ating tatalakayin, maintindihan natin, mga kaibigan, no? Kasi po napakahirap, no? Basically napakahirap talaga, no? Mawawalan ka na ng tinatawag na ganang mamuhay sa mundo, sabi pa nga nila, mga kaibigan. Yes, of course, no? Because sabi pa nila, mga kaibigan, kapag ka meron ka nitong klase ng uri ng karamdaman, no, eh pwedeng humantong sa komplikasyon na talagang pagkabulag, loss of our vision. So ang mangyayari, no, magiging mahirap talaga yun, mga kaibigan. Sabi pa nga ng iba, no, our eye is the window of our soul, no? Eh, paano na lang yun, mga kaibigan? Hindi mo na makikita, ma-appreciate lahat ng mga nakakasalamuha mo. Namumuhay ka na talaga totally or tinatawag na sa dilim. No? Yun man, napakahirap nun. So, maagapan to, mga kaibigan. Yes, of course. Yan yung ating tatalakayin at bibigyang pansin dito ngayon sa ating programa. Pero bago po ang lahat, magandang umaga, ha, sa lahat ng mga taga May Bato Sur na nakikinig at takantabay dito sa ating programa ngayon. Madami yun sa mga kaibigan, and of course, no, sa mga kaibigan natin dyan na laging gumagamit, no, sa ating mga produkto, lalo na ang ating DTX coffee mix, no, dinadala nila yan sa laot, no, pag nangingisda sila, mga kaibigan, oy ingat.

0: Ingat po ha sa mga kababayan natin dyan na mga nangingisda, no? Doble ingat po. Lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon na medyo tag-ulan na malakas yung hangin, no? So, ingat-ingat po tayo dyan. At maganda pakikinig dyan sa mga Sitio family, kay Kuya Richard, kay Kuya Toto, at sa lahat ng mga nakaantabay dyan, kay Tita Rose, at sa lahat ng mga kababayan, kaibigan natin dyan na nakikinig. Magandang umaga sa inyo, no? So, dito sa ating programa ngayon, mga kaibigan, no, atin pong bibigyan ng pansin yung mga tinatawag natin na causes, no, or and possible na complications ang pwedeng maihatid nitong tinatawag natin na diabetic retinopathy, no? Atin tong hihimay-himayin, bibigyang pansin para naman sa ating makababayan ay mabigyan din ng linaw kung anong uri ng karamdaman ang ating nararanasan. Okay, so umpisahan natin, mga kaibigan, at sabi dito, no, when we say diabetic retinopathy, mga kaibigan, of course, it is focusing of our retina, no? Pag sinabi natin retina, mga kaibigan, it is tinatawag na nerve, no, or ugat, pinaka fine, pinakamaliit na ugat sa ating mga tinatawag na mata, mga kaibigan, no? Yan yung tinatawag natin na retina, or tinatawag natin, mga kaibigan, na mga ugat-ugat sa ating mga mata. Ang sabi pa dito, no, yan po yung nasisira because of tinatawag natin, mga kaibigan, na diabetes, no? Kaya nga binansagan siyang diabetic retinopathy, no? It is because, no, sabi pa dito, mga kaibigan, kapag ito ay hindi naagapan, no, may mga ilang tinatawag natin na causes, no? May mga ilang causes na hindi lamang diabetes yung nagiging dahilan, mga kaibigan, pero, no, pwede rin humantong sa tinatawag natin na diabetic retinopathy. Unang-una, of course, nabanggit na natin itong high blood sugar. Kapag hindi natin yan na-control, mga kaibigan, we all know, no, na kapag hindi natin na-control, na-manage, na-regulate yung ating mga blood sugar, nagiging malapot yung dugo natin. Nagiging malapot yung blood circulation natin. Kapag po malapot yung ating blood circulation, mga kaibigan, nahihirapan itong dumaloy, nahihirapan po itong papuntahin, no, doon sa ating mga retina sa mata. Just take note about this, mga kaibigan. Sinabi natin kanina na yung mga retina natin, mga kaibigan, ay napakaliit po, no, pinaka-fine na mga blood vessels yan, no, na mga ugat sa ating mata, no. At kapag malapot yun, mga kaibigan, hindi yan nasusuplayan ng dugo yung ating tinatawag na mga mata. It is because of blood sugar na naging malapot ang ating mga dugo. So, hindi siya nasusuplayan ng blood vessels, causing leakage or blockage, mga kaibigan. So, yun yung unang causes or dahilan, no? Ang pangalawa, no, itong tinatawag natin, mga kaibigan, long duration of diabetes, or tinatawag natin, mga kaibigan, na high blood pressure or high blood cholesterol, no? Isang factor din po pala yun, mga kaibigan. Akala natin na pag tinawag na or sinabing diabetic retinopathy, from the word itself, diabetic, mga kaibigan, dahil lang sa diabetes, hindi po pala, no? Ito po pala, mga kaibigan, ay pwede ring mangyari sa atin kapag meron tayong prolonged or long duration of high blood pressure, no, or high blood cholesterol, no? Pwede din po palang mangyari sa atin. Just take note about this, mga kaibigan, ha? Kapag lumapot yung mga dugo natin, yung ating tinatawag na blood circulation, no, any cause, mga kaibigan, or any ways na naging malapot siya, pwedeng mag-cause ng blockage or leakage sa ating mga tinatawag na retinal area sa ating mga mata. Kaya ang mangyayari, pwede pa rin tayong magkaroon ng tinatawag na blurry vision or loss of our vision, mga kaibigan. Causing to the complication, mga kaibigan, even itong tinatawag natin na mga eye problem, no? Pag-uusapan natin yan mamaya, ano, dito sa baba, mga kaibigan. So, diretso-diretso tayo, mga kaibigan, ha? Once again, klaruhin natin. Hindi lamang pagtaas ng asukal sa dugo or glucose yung pwedeng maging cause ng diabetic retinopathy. Maging dahilan din po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng high blood pressure and high blood cholesterol. Take note about that, mga kaibigan. Kasi yung mga kliyente at mga pasyente natin, akala nila, no, sabi nila, "Dok, bakit ako nagkaganito, nagkaganyan, nagka-problema sa mata, no? Na wala naman akong mataas na sugar, controlled naman daw yung sugar nila, no? According to them at according din sa mga medical records na naisagawa na nila." Pero yun po pala, mga kaibigan, no? Isang nagko-cause po pala nito is yung high blood pressure or high cholesterol. So we should be careful about this, mga kaibigan. O, napaka-importante na ma-monitor talaga yung dalawa na yun. Lagi nang inuulit ni Doc Ramil Uy, no, ng ating pong butihing CEO, na kapag ka hindi nyo po na-control or na-check daily yung inyong or yung mga blood pressure, yung ating mga blood pressure, no, ay marami talagang or madami talagang magiging pwedeng komplikasyon. Lalong-lalo na kung panay lang po tayo nasa office natin, no, o hindi tayo madalas nakakapag physical activity, no, nakakapagpapawis, mga kaibigan. Well, you should be worried, mga kaibigan. Of course, no, talagang isa na yan sa lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan, no. At saka hindi naging maingat sa ating mga kinakain, hindi naging maingat sa mga tinatawag natin na mga lifestyle, mga stress, no? Kasama din kasi yan, stress management, mga kaibigan, no? At saka sinasabi pa dito, lagi nating nakakasalamuha. Lagi nating nakakasalamuha or it's a part of our living, mga kaibigan, itong mga tinatawag natin na free radicals. Sa ating mga kinakain, sa ating mga nilalanghap na mga hangin, no? Sa atin pong mga tinatawag, mga kaibigan, na trabaho sa lahat-lahat na yan, mga kaibigan, no? It can be one way para po magkaroon tayo ng mga free radicals or ma-stress tayo, mga kaibigan. So we should be careful at kailangan nating i-manage yung mga stress sa ating paligid, mga kaibigan, no? Kasi one way or another, lagi nating sinasabi, mga kaibigan, ang isang tao ay nagkakasakit talaga. Either bata man yan, matanda, babae, lalaki, may edad o wala, no? Pagka bumigay na yung katawan natin, ay magkakaroon talaga tayo ng problemang pangkalusugan. It is because it is our nature, mga kaibigan. Hindi natin maiiwasan yan. Pero pwede natin yang maagapan, no? Ganun po yun, mga kaibigan. So let's continue our topic for this morning, mga kaibigan, no? At sa lahat pala ng mga gusto pong pumunta, bumisita sa ating klinika, mga kaibigan, huwag po kayong mahiya, no? Huwag po kayong magdalawang isip na pumunta sa ating klinika. Dito po sa Maykabasan Building, ground floor po yan, mga kaibigan. Open tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon mamaya. Ang schedule natin is araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Now, puntahan po ninyo, mga kaibigan, subukan, no, ang serbisyo at mga suplemento na kung saan po, mga kaibigan, ay pinag-aralan ng ating mga eksperto para po ito ay makatulong sa inyo pong mga problemang pangkalusugan. We are pretty sure, mga kaibigan, by the grace of God, na by the right medications and right supplementation, mga kaibigan, including ang tinatawag natin na right dietary guidelines, mga kaibigan, matutulungan talaga tayo ng ating mga problema, ng ating mga suplemento na iniinom dun sa ating mga problemang pangkalusugan, no? Kaya lagi nating sinasabi, mga kaibigan, na magpa-check up at magpa-konsulta ng lalong-lalo na dito sa ating klinika ay libre lamang po, mga kaibigan. Well, mabigyan natin ng konting advice at may address yung mga tinatawag natin na mga dapat i-address ng tama. It is because madami sa atin, mga kaibigan, mga kababayan, ang mga nagkakasakit dahilan lamang sa mga konting rason na hindi na ituro or hindi nila nalaman ng tama. No, kagaya na lamang mga kaibigan, ha? Very basic, no? Bigyan natin ng konting example ng ating mga kababayan. Lagi nating napapansin ito. Well, of course, for more than a decade dito sa ating serbisyo, mga kaibigan, madami tayong nakakasalamuha, madami tayong mga naging experience, no? Practically, no? Yung mga nagiging reason bakit sila nagkakasakit is because of a small thing. Napakakunting bagay lang sana, mga kaibigan. Kagaya na lamang ng may mga tinatawag natin na mga high blood pressure, no? Yung mga tinatawag na mga diabetes. Well, of course, dito tayo, mga kaibigan, sa very common diabetes, no? Ang hindi alam ng karamihan natin, mga kaibigan, no, na kapag ka may diabetes ka, hindi lamang yung mga matatamis na mga pagkain ang dapat mong kontrolin or dapat mong iwasan, no? Kundi pati na din yung mga maaalat at saka yung mga malalamig at saka yung mga fatty foods. Lalong-lalo na kung yung diabetes mo, mga kaibigan, ay tinatawag natin na yung secondary or yung tinatawag natin, mga kaibigan, na ano nga ba yun, no? Medyo yung pinaka-common, mga kaibigan, type 2 diabetes. No, yung type 2 diabetes, pinaka-common yan, mga kaibigan, or yung insulin resistance. Kapag ka nakainan mo ng mga matataba at oily foods yan, mga kaibigan, akala mo hindi yan magiging komplikado, hindi yan magiging tinatawag natin, mga kaibigan, na lalala. Well, of course, mga kaibigan, kaya ganun ka-importante ang libreng konsultasyon at knowledge na pwedeng maibigay sa inyo ng dietary guidelines na sa Klinika di Alternatibo nyo lamang makikita, no? Sabi pa nga ng iba nating mga kliyente, Dok, ang napakaganda dito, Dok, kasi bukod sa pinapaliwanag pa sa inyo or sa amin, no, ang mga problema namin ay natuturuan talaga at nababasa nila yung mga bawal na mga pagkain or gawin for the meantime para sa kanilang mga problemang pangkalusugan. Lahat po ng sa inyo, na lahat po ng mga yan, mga kaibigan, na pwedeng maging mapa sa inyo kapag kayo po ay pumunta bumisita sa atin pong klinika branches, sa lahat po ng mga branches malapit po sa inyong mga lugar, no? Lalong-lalo na sa mga taga probinsya ng Antique, no? Dito sa may taga sa San Jose, puntahan po ang ating klinika. Ground floor Cabason Building, dito po malapit sa may plaza, Barangay 7, mga kaibigan. Pumuntahan po at subukan ang serbisyo na madami na po ang natulungan. Patuloy tayo sa ating programa, mga kaibigan. Well, ito po ang isa sa ating mga dapat gawin para po makontrol, no, yung mga tinatawag natin na or maiwasan, no, yung mga komplikasyon na dulot ng tinatawag natin, mga kaibigan, ng diabetic retinopathy, no? Unang-una, kailangan po nating tinatawag na kontrolin or i-regulate. For me, mga kaibigan, mas magandang gamitin yung regulate kaysa dun sa control. Because we all know, mga kaibigan, kapag sinabi nating control, yan po ay isang basis lamang ng pag-inom ng medisina na kung saan po, mga kaibigan, ay hindi po totally magagamot or na hindi po totally na-address yung ating mga karamdaman, kundi umiinom ka lang nun para kontrolin lang, hindi po siya totally gamot. But I am using the word tinatawag natin na regulate, mga kaibigan. It is because a certain supplement could do that, no? Like DTX 500, mga kababayan. Yan po ang specially made, no, para po sa may mga diabetes, type 1 or type 2 diabetes, which is the very common, mga kaibigan, no? Ang compound po, no, ang sangkap, ang mga minerals at ang mga bitamina na meron po ang DTX 500 ay napatunayan na po ng karamihan nasubok na na nakakatulong sa diabetes. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kaibigan kapag sinabi nating strict regulation, no? Ang kailangan sa diabetes mga kaibigan, of course, gumamit na kayo ng DTX 500, no? Inumin po ninyo 'yan mga kaibigan at sabayan niyo po ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. I-take nyo po isa sa umaga, isang DTX 500, isang kapsula, no? Napaka-konti po niyan mga kaibigan kung ako yung tatanungin, ano? Lalong-lalo na sa mga experience natin ng mga pasyente na meron pong mga sugar na umaabot ng mga 19, no? 20, meron pa nga 22, no? Sabi pa ng iba, no? Buti, kinakaya mo yan. Yun yung sabi ng ibang mga pasyente. Pero napakadelikado na po niyan, mga kaibigan. So, yun. Ha? Kapag ka meron kayong ganyang klase ng karamdaman, mga kaibigan, or kataas na blood sugar, gawin nyo pong 3 times a day. 1 capsule, 3 times a day, isa sa umaga, tanghali, at saka sa hapon or gabi, mga kaibigan. No? Just always remember, huwag po ninyo siyang inumin right after your regular meals. So, ibig pong sabihin nun mga kaibigan, kapag kumain ka ng alas 8, no, huwag ka munang uminom agad-agad, no? Uminom ka ng suplemento mo mga kaibigan, DTX 500 and Mighty C para sa sugar or diabetes mga kaibigan, no? Lagyan mo po ng isang oras na gap. It should be 30 minutes before meal or 1 hour after your meal. So, ganun po ang tamang pag-inom nun mga kaibigan para po eh makuha natin yung talagang epekto, no? Magandang epekto ng ating mga suplemento na iniinom. Sige, at ano pa po, no? Ang tawag dito mga kaibigan, kailangan din nating kontrolin ang ating mga blood cholesterol at ang atin pong mga BP or blood pressure, no? Yan, kailangan natin siyang i-regulate or kailangan nating i-monitor mga kaibigan, which is nabanggit na natin kanina na isa sa mga commonly reason na pagkakaroon ng problema sa mata na tinatawag natin na diabetic retinopathy. Yung mga diabetic retinopathy mga kaibigan, kapag po hindi natin naagapan, it could be turn into macular edema, no? Swelling in the retina center, no? Na kung saan din po mga kaibigan, pwedeng-pwede din po na mag-turn into blindness or blurry vision or even dun sa tinatawag natin na blindness na talaga mga kaibigan or loss of vision, no? At saka itong tinatawag natin mga kaibigan na glaucoma. Yan na po yung magiging tinatawag natin na komplikasyon pag hindi naagapan ang mga tinatawag natin na diabetic retinopathy or hindi po na-control, hindi po na-regulate yung ating mga blood sugar at yung ating mga blood pressure. Take note about that mga kaibigan, yung dalawang yan, no? Yun yung pinakakailangan nating ma-monitor at maagapan. Blood sugar and blood pressure. Napakadami pong komplikasyon ang pwedeng maihatid or maibigay sa inyo kapag po yan ay hindi natin na-regulate at na-monitor po mga kaibigan. Kaya napakaganda talaga, no? Napakaganda talaga ng ating programa, lalong-lalo na, no? Hindi lamang dito sa ating tinatawag na programa kada umaga ninyo maririnig mga kaibigan, kundi pati na sa mga health alert, no? Na atin pong napakikinggan dito sa ating himpilan, no? Halos sa lahat ng ating mga tinatawag na mga, yes, sa lahat ng ating mga stations, no, mapakikinggan nyo po ang health alert, no, ang impormasyon sa ikaayong lawas. Yan po lahat mga kaibigan ay napakalaking tulong, no, simpleng tinatawag natin na impormasyon pero napakalaki ng impact, tulong na pwedeng maibigay sa atin para mapangalagaan ang ating pangangatawan. Because we believe mga kaibigan, by that small information na atin pong naihatid sa inyo, ay malaki po ang nagiging tulong niyan para po sa ating mga problemang pangkalusugan. Lalong-lalo na po ha, yung pag-inom, ha, pag-inom ng ating mga epektibong suplemento. DTX 500, D-Superior Antioxidants, and of course, our D3 Bio, no? Ang atin pong super antiviral and Mighty C, no? The alkaline base na vitamin C. Kapag po mga kaibigan, no, nainom nyo po yung ating super trio na yan, of course, talagang tinatawag na protektado tayo sa buong araw na ating gagawin or sa ating buong araw na pagtatrabaho. Ganun po yun mga kaibigan. It is our investment also na kung saan ay umiinom tayo. Kasi po, nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay tayo mga kaibigan para po sa ating future. Eh, paano na lamang po? No, pag napabayaan yung ating pangangatawan, baka yung ating pinaghirapan, no, sa ating pagtatrabaho or sa ating mga negosyo, anuman yung mga kaibigan, napabayaan ang ating kalusugan, ay lahat din po ng ating napag-ipunan ay napunta din po sa ating gamutan. So we should be balanced mga kaibigan. Invest your health because health is our only wealth, no? Lagi po nating tatandaan yan mga kaibigan. At dito po sa ating programa, wala na po tayong oras. Kaya pansamantala po muna magpapaalam ang inyong pungulingkod mga kaibigan, no? Antabayanan po muli ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan or Impormasyon sa Ikaayong Lawas, no? At syempre sa pangalan po ng buong puwersa ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Siyempre po mga kaibigan, ito po yung lingkod, Dr. Romero Nedura Jr. Lagi po nagsasabi at lagi po nagpapaalalang, kalusugan ang tangi nating yaman, kaya dapat natin itong mapangalagaan. Magandang umaga and God bless us all.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
0: Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makarinyo lang.
2: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
0: Oo ah, gaan ta ka 50.
2: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
0: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang yatag mo sa akon?
0: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pa nga muyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
2: Ala, sadya-sadyain, no?

0: Maaaring ballpen, Mr. President?
1: Eh, aanday ka. Daw kulor pula maning ballpen yung ginatagbo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Kastriban? Mapirma ko nga mangin layina, tapos pula nga ballpen na ihatag mo sakon. Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagil eh.
0: Oh, Mr. President. Abidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo.
0: Ikuruskurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo agagigit.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugal, Mr. President.
1: O ano?
0: Kay pirmahan mo man yung manginlayin na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit ang panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok! Utok ang gamiton!
0: Mr. President!
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko nga wala sang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kon mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na uno eleksyon nga matabo ah. Para one to takan ng pungkuan na ibla.
0: Ni, pwede lang na ahaw?
1: Oo ah. Kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, kitgali no?

0: Kon farm gid mek. Nga na mek. Gabok ka lang tinigang. Ay sting baba ni mabrak kay mek. Palato od mego. Natulogan di siya gali sa likod mego.
1: Ano yung maon ta mek?
0: Basyahan ta siya tubig mega.
1: Be? Ano?
0: Ho mek basyahan ta siya tubig para makapugtaw siya.
1: Meg?
0: Oo? Oh?
1: Ang mga sabit mo niyang among imo, Meg ba?
0: Di ano man gali, Meg?
1: Pukawon ta si Meg, abon makabalik na ta sa atong klase, Meg.
0: Ti, ikaw lang pukaw siya, Meg.
1: Eh nga ako ni Kaya, Meg.
0: Hadlo ko, Meg ba? Siki, ganyan ko.
1: Hadlo ka, Meg?
0: Oo, Meg. Ikaw, yahaw.
1: Ay, hadlo ko man eh.
0: Ti, pareho man din tagali.
1: Ayos to.
0: Hmm?
1: May napinsalan ako, Meg.
0: Kagano naman, Meg.
1: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
0: Migo?
1: Oo. Into, on ta si Tantan, alias Boy Bitsin, Meg. Siyang suguon ta nga pukawon si Mambrakday.
0: Di ko makakig si Mameg.
1: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
0: Sakto ka matuod, Meg.
1: De, ano say mo, Meg? Kulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawagon ko lang si Boy Bitsin, Meg. Kagpagwaon sa classroom, kagsutabo na.
0: Sige, Meg. Di ba? Ikaw bala, Meg. Ang iyo, bomb lang, Meg.
1: Magamon na, Meg. Sadya-sadya, gitin, no?

0: ¡Ay! Dona bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kino ka bad trip to kay Marites. Ang maayo pa buksan ko lang ang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth, may Wi-Fi, kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi, labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa ka istasyon. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamuning ang music kay DJ Sotab gini? Kay may paigot?
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Aba? Daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon, balo kag biniyaan, DJ Sutab.
0: Tab. Baw ka iko-iko pang animalya oh.
1: Today, subong nga adlaw, hindi boss ha? Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kung subong. Wala man ko na may gabayis na. Sadya-sadya, you know?

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluyang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may
3: D3. DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabantian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mahal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Mga mangunguma, kamo bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabi na gid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon. Systemic na highly contact pa. Diin ka pa. Magballistic na. Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
12: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advance Syrup.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: amo nang palanawan mo, Boss Roquette?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At ti amo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay, ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw, amog isina.
0: Makasiling kita sini, Boss, nga pigadugi.
1: Wah! Oo, oh, pigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, dohoy-hoy ni nga ito na baga, Boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, Boss, kay para may hatagay rao.
1: Amo gani, Boy Ramon eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha, kay huma na na iyang eleksyon. Wala na na iyang eleksyon yung matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, Boss, ha?
1: Hmm.
0: Kung mabuspon kita man ang eleksyon, ang may sala si ni Kagbalasulon, kabalo ka, Boss, kung sino?
1: O, sino man, abe?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klarong imuya, Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sanya-sanyahin mo.
2: Mix. Igor, gusto ko ng lamp.

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na!
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Hula pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Wow! Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi ta anay, mamubududo. Kibasi kung lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Wow! Aho! Nagets ko na ang gusto mo.
1: Manilag ta anay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo, kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.
0: Wah!

0: Haljan na ba? Dawala agad ang duwa taka classmate nga so tabaw?
1: Basi nagdet sila eh.
0: Wah! Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteriya for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kay gatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, dood ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit ha.
1: Nge, dosong good ka kita yun ba?
0: Hoy, do hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording Engineer Noli Aparecio. Special Sound Effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa kita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, alas 10 ran sa aga.
2: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Biyernes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Antique. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East.

0: Sangka malipayan kag mabinungahin nga aga kanatin nga tanan sa ato kadya mga pinalangga nga mga kasimanwa nga antikenyo kag mga kasimanwa natin sa bilog bugos nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nagabalik naman no ang programa kada Biyernes kang aton kadyang alagang PhilHealth sa rehiyon 6 nga ginadala kaninyo rigya sa may probinsya kang Antique. So mga kasimanwa no, kadyang adlaw kita kang Oktobre no, Friday Oktobre 2, 2026, mangin kaimaw natin no ang ating kadyang pinakaimportanteng source of information sa tulad nga aga si Mama Virginia Pagnamitan, ang ating kadyang Antique or PhilHealth Antique OIC together with Mom Cherish Lee Ariola no, mayad-ayad gid kaninyo nga mayad-gayad nga aga kaninyo mga gwapahin natin kadyang mga source of information na kadyang aga. Mama, may mensahe kita sa ato kadyang mga pinalangga ang matag para mati. Ay, naka-off mo mic.
1: Mm-hmm. Ayun. Alright. Good morning, everyone. Good morning, Sir Janelle. Kag sa tanan mga nagapamati ka natin. Ma'am Virg, good morning man kanimo, no? So,
2: yes, Ma'am Lee.
1: Very happy gid kita kay very informative gid ang atin nga pag-storyahan kaya nga adlaw.
2: Yes, Sir yes. Janelle, good morning. Kag sa atin yung mga tagparamati, didya sa probinsya ka Antique, sa atin programa Alagang PhilHealth sa Rion 6, mayad nga aga sa atin.
0: So, durdurugi nga salamat mga moms, no? So, mga kasimanwa natin, ano balaayhan no ang ating kadyang topiko mga moms, no? Ang i-discuss para sa atin kadyang mga tagparamati. Well, amo dyan mga kasimanwa, no, ang coverage of solo parents and their children or dependents to the NHIP, no, ang programa dyan pagit, no, mga kasimanwa, kang PhilHealth. So, ma'am, let's make it quick, no, i-discuss natin, no, kung ano bala dyan ang pinaka-importante nga dapat mamanaan kang ating kadyang mga kasimanwa sa dyang topiko natin kadyang adlaw, ma'am.
2: Yes, Sir Junel, sa kadyang aaga, pag-istoryahan natin ang PhilHealth Circular Number 2026-0015. Ang circular nga dya, amo dyang automatikong coverage ng mga qualified solo parent at kanilang mga dependents, ang kanilang kabataan, sa ilalim ng National Health Insurance Program. So, of course, no, sakop nito ang usapin tungkol sa pagpaparistro. Then, pag-update ng membership, importante. Kag of course, may dyan kita nga mga solo parent, nga employed, so istoryanta man later ang premium contributions. And of course, ano ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga solo parent. Kag mahalaga rin na ang solo parent ay rehistrado, Sir Junel, sa solo parent office o sa solo parent division ng kanilang munisipyo, lungsod o lalawigan.
0: Yes. Ma'am, may additional ikaw?
1: So, Ma'am Virge, may question lang ako, no? So, for example, B, ang akong nga kakilala is solo parent, tanan o Sir Junel. So, ibig sabihin ba na is automatic na siyang makwalify or may kinanglan siyang ubrahon? Or, kumbaga daw, kinanglan na gali nga maparehistro muna a solo parent?
2: Yes, Ma'am Lee. Dapat, ang mga solo parent, importante nga magpaparehistro sa PhilHealth para ma-update ang andang membership kag matagtanda sa qualification or classification as solo parent.
1: Yun.
0: So, nabigali, no, ang dyang PhilHealth Circular Number 2026-0015, no, nga may pamagat nga coverage of solo parents and their children or dependents to the National Health Insurance Program o kung among dyang NHIP, no? Nabigali dyan kay para dyan sa mga solo parents gid, together with anda ka dyan mga kabataan kag mga dependents, ma'am. So, ang pamangkot natin ka dyan, no, sa ka dyan aga, Ma'am Lee, no, ang mga pamangkot na katin ka dyan mga kasimano, sino gid man bala, or sino ang sakop kang dyan bagong polisiya?
1: Yes, Sir Janelle, no. So, kinanglan, dapat registered sila as solo parent. Oo, kan muna siya. Then, ang atin nga mga dependent, maging qualified man nila or mahimo nila as dependent kung 22 years old and below nga wala tanda ti bana or asawa, unmarried bala, or unemployed, wala ti mga ubra. Pwede man nanda mahimo as dependent ang ilang mga kabataan 22 years old and above or pasaka pa, no? Basta ang ilang dependent is physically or mentally disabled, like may disabilities bala, Sir Janelle, kag ma'am Verge, nga hindi bala nanda masarap

0: you're solo parent, mm-hmm. so qualified ka sa amo diyang programa. Ang pangarwa, Sir Jonel, is a spouse or family member. Mm-hmm. Family member, ha, pwede. Take note. Or guardian of a mm-hmm. child or children. Halimbawa, marami sila, di ba? Of a qualified OFW who has been away from for an uninterrupted mm-hmm. period of 12 months. Halimbawa, may OFW nga, uninterrupted period of 12 months mm-hmm. nga away from home. Mm-hmm. So, considered ang family member nga ga-take guardianship sa mga mm-hmm. kabataan as solo parent. Pwede. Mm-hmm.
1: Pwede.
0: O, di ba? Ang pangatlo naman, ang unmarried parents, halimbawa, B, ang parents kang ginikanan mm-hmm. mismo kakabataan pero unmarried, unmarried parent who keeps and rears the child or children.
1: Mm-hmm.
0: So meaning mga balo, ay hindi, laon
2: or siguro mga wala na pakaslan. Pwede.
0: Pwede. No, wala ka man nakasan. Mm-hmm. Yes, that's it.
1: Okay.
0: Damo na subong, di ba? Sir then legal guardian or adoptive parent mm-hmm. or foster parent, pwede man makonsider mm-hmm. a solo parent nga naga-provide parental care and support dito sa kabataan. And mm-hmm. of course, ang last is the bisan gali imong relative within the fourth civil degree of consanguinity or affinity who mm-hmm. assumes parental care. So, mm-hmm. di ba, bisan mga pariente mo, gali pa kaisa nga nag-assume parental care sa kabataan.
1: Pwede.
0: Pwede ka ma-qualify as solo parent. Mm-hmm. Wala? Then, pero may gina-consider kita nga time dapat hindi magnaba sa 6 months nga gin-take care mura ang mga kabataan mm-hmm. para ma-qualified ka as solo parent.
1: So, yes, grabe, no? Lapad gali ang mm-hmm. sakop kang diyang programa kang PhilHealth. No? Hindi yes. lang literal nga solo nanay. Parents nga nanay. Pwede tatay, ha?
2: Yes, sir. Pwede.
0: Nanay or tatay.
1: Yes. Guardian.
2: Pwede.
1: Yes. Kag ang mga iban pa, no? Nga mga kapamilya, bala, uh-oh. No? Nga nag take care, no? Oo. Basta, 6 months nandang ginalagaan ang dyang, anda ka dyang bata.
0: Oh, hindi yes. magnaba.
1: Or hindi oo. Magnaba
0: so,
1: sa 6 months.
0: So, meaning may tiya, bitana, gililin ka nanay, di ba la? Mm-hmm. Hindi magnaba sa 6 months. Pwede tana gali ka-apply as solo parent.
2: Yes. Wow. Basta ang tiya, Ma'am Verge, is solely.
0: Solo
2: man tana.
1: Solo man.
2: Wala siya, hindi man siya anme.
0: Wala
2: siya partner.
1: Wala partner.
2: Okay,
1: so hindi lang gali isang kasitwasyon ng covered. There are different categories, no? Nga ma-recognize man under the law. So, kung may individual nga nagapati nga qualified ta na as a solo parent, they should first coordinate gid, no? Sa anda ka dyang mga concerned solo parents office or solo parents division sa anda ka dyang tagsa ka mga LGU.
2: Yes,
1: no?
2: Sir.
1: Next natin, ma'am, nga ano, nga pamangkot pagid, no? Kay ma'am or Miss Lee, no? Ano naman ang pinaka-importante, no? Amugid dyang ginahulat-hulat
2: yes.
1: kantanan kung paano maka-avail ka riyan. Ano ang mga importante nga dokumento nga kinahanglan kang sangka solo parent, ma'am?
2: Yes. Sir Jonel, ang pinaka main ingredient kumbaga no, atong nga pinaka main requirement gid para ma-qualify mm-hmm. ikaw or ma-update sa PhilHealth ang imong category as solo parent is kinahanglan ma-present ikaw sang imong valid mm-hmm. solo parent identification card or SPIC.
1: Mm-hmm.
2: So the solo parent should first secure the solo parent identification card halin sa ilang mga LGU
1: mm-hmm.
2: sa mga solo parent offices or sa solo parent division nila mm-hmm. before natin ma-update ang ilang record sa PhilHealth office. So, kinanglan sir, valid gid, no? Kay may validity na ang atin nga solo parent identification card. So, make sure lang gid nila nga ang ilang ID is valid pa from the time nga mapa-update sila sang ilang record sa office.
1: Okay, so pwede sanda ka walk-in, then kumbaga may renewal ang ID, ma'am,
2: yes,
1: ka-PhilHealth.
2: Sir, opo.
1: So, pag-renew nanda, automatic pwede sanda ka proceed mag-apply sa amo diyang programa, ma'am.
2: Yes sir, balikin ang landgid nila sir, for example ang ilang ID is valid pa na for the whole year, di ba? So pwede na sanda mapa-update subong sa amon nga office, but then next year kung ma-expire ng ilang ID, dapat iparenew na nila kag ipa-update liwat sa amon nga opisina.
1: Yes, so kabay nga klaro to sa ating mga kasamano. Ano, antes kita mag-avail kang ambudyang programa, dapat na-update o kung na-renew ang ating kadyang mga
2: yes,
1: IDs.
2: Yes, sir. Kay ba si Abby Nandabala, Ma'am Verge, no? Nga once nga nagpa-member na sila as or pa-update as solo parent, though lifetime, no? Dire-diretso na. So, hindi, may validity siya, sir, for one year lang.
0: Yes, Ma'am G. Bantayan, nanda ang validity, kanganda ID. Once nga

0: invalid, matagman na sa system ni PhilHealth na
1: invalid na siya.
2: Mm-hmm. Okay, so hindi kamo kalusot ko na ano na. Pero pag-istoryahan, tara karon ang sa piyak natin nga topic. No? Ma'am, another question, no? Luwas, no? Sa anda ka dyan, kung may regyanin sa anda ka dyan, solo parent ID. Ano ang anda ka dyan sunod nga himuon? Ang next step, ma'am.
1: Okay. So, kung for example, nakasecure na sila sa ilang solo parent identification card, pwede na sila, sir, ka-visit sa amin nga office. So, may available man dito nga PMRF naman or ang PhilHealth membership registration form. Nga, pwede nanda, sir, nga i-fill out kag dito naman i-update sa office ang ilang nga category as solo parent. Need man, sir, photocopy gid sang ila, sir, nga solo parent identification card. So back to back gid na siya kay sa likod kang solo parent identification card makita man namon mong ang mga declared nila mam Virge nga dependents, no? So, okay, nakasulat man dira sa ilang ID ang mga dependents nila.
2: Pero gani ka bilog ang dependents, ma'am, nga pwede ibutang?
1: Pwede tanan nga kabataan, no? Wala limit, sir, opo. Basta as solo parent, ato ang balatan to mam Virge Kaina, no?
2: 22.
1: Yes, 22 years old below, pwede git basta unmarried. Yes, wala income mam Virge. Kag 22 and above kung physically or mentally disabled sila.
2: Yes, so pwede git gali, no? Nga, wala ti limit. Kahit may iba na binga sa mga ano ba lang, may dapat darwalang, saralang. So sa PhilHealth, tanan sakop. Tanan nga kabataan basta below 22 years old pwede gid makapasakop sa diyang programa. So
1: kag above pa, sir, basta may disability.
2: Basta PWDs, yes, or may mga kapaslawan sa kalawasan.
1: Yes po, yes. Pwede gid.
2: Okay, so nabi gili, no, mga kasimanwa natin. Iba pagid nga pamangkot, ma'am. Amo naman dia ang pinakaimportante nga pamangkot natin. May baraydan bala, no? Or baraydan bala ang solo parents sa PhilHealth Premium?
0: Yes, Sir Jonel. No, of course, if we take a look at the solo parent, may di dyan nga employed. May di dyan man nga unemployed.
1: Yes.
0: So, ang mga unemployed, of course, subdan ra ka national government ang the premium contributions na bilong rata na sa mga senior citizen, indigent, nga ginasabat kang national government ang adanga contribution, amo yung ginatawag natin nga indirect contributor.
1: Yes.
0: Ang unemployed, ha, mabilong sa indirect contributor, nga ang national government ang nagabayad ka premium contributions. Pero sa mga employed, so of course, ang employed, abi, Sir Jonel, may 50-50 sharing. Ang 50%
2: sa employer,
0: sa sweldo, ang 50% sabat ni employer. So still, sa employer, marimit ka 50%, pero ang 50% nga ana ni employee nga dapat igabuhin sa ana sweldo, hindi rin pagbuhinan. Kaya ang instead of that, ang national government man masabat kang ana nga premium contributions.
1: Yes.
0: So yun, no, may mga pamaagi kita kung paano ang mga employed natin nga hindi rin magbayad sang anda nga premium contribution. So later on, pwede natin istoryahan, pero as of now, as per our advisories, effective October, this month, October, pwede rin tanda. This month, October.
2: This month, October rin gali. October 2 rin ka dyan, ma'am.
0: September lang sa Tadlaw, no? So, effective kahapon, this month, yes, pwede rin hindi tanda magpabuhin sa payroll kang anda nga premium contribution kung solo parent. Pero syempre, may mga requirement kami karian. Dapat makomply nanda. So, later on, istoryahan ta.
2: Sige.
0: Then, ang employer naman, marimit na tanda kang October premium on November.
2: Wow. So, may sagot ang national government,
1: yes,
2: gali.
1: Sir.
2: Nga, pira ka percent to, ma'am?
0: Hindi, ang visa, 50, ano nga, diba, sa employed abi 50-50 sharing. So, based ang premium contribution sa income, malimbabi ang sweldo mo is 20,000. So, ang imo premium contribution is
2: 1,000.
0: So, ang 1,000 tungan, 500 sabtan kay
2: sa employer,
0: 500 imo. So, ang 500 nga buhin sa imo nga sweldo, hindi rin ito pagibuhin.
1: Wow. National government,
0: national government ang mabayan.
2: So, yes. Amura gali mga kasimano, ano ang pinaka-importante pagid niya dapat mamanan ninyo. So, anyway, may mga iban pagid kita karong mga istoryahan, no? Pero ang importante lang gid anay, no, nga sa ating kada first portion, mag-update kita katin kadya nga mga IDs as solo parents.
0: Yes.
2: Kag pwede gid bukas gid ang ating kadya nga opisina kang PhilHealth, no? Regyan lang, rapid na regyan, no? Pwede gani panawon kung nalink ko sa may business park. Pwede mo panapanawon kung gusto pa balas. Open gid ang PhilHealth Antique nga mag-cater sa inyo kadya mga pamangkot, concerns, kag kung ano-ano pa, no? Nga gusto ninyo kadya mamanan. So sa talad no, hapuyan ay kita kang isara no ka feel health or pahanamdam kang feel health kagang universal healthcare mga kasimanwa.
3: Mm-hmm. Nako, ang mahal naman magpa-check up.
4: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
5: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Pilipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
6: Mare, mare, may PhilHealth ID number ka na ba?
7: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
6: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
7: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
6: Correct, mare!
8: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
2: Nagabalik kang ato kadyang pagpangalagad oras naton las 10:18 sa agang oras ginatid ka natin kang PhilHealth or alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. So nagabalik kita mga kasimanwa pag-istoryahan tapagid ang dugang nga mga impormasyon nga dapat mamanan kang tanan no naangit sa dyang panibag-o no or dyang nag-exister nga coverage of solo parent and their children or dependents to the NHIP. So Ma'am Verge no, sa ilur man kita sa ating kadyang segment no, amo dyang pamangkot pagid natin no sa explanation bala no, may naistoryahan ta kay na kung may expiration gid man ang solo parent ID gid man no ma'am no.
0: Yes sir.
9: So may
2: Yes, ma'am.
1: So, ang atin nga solo parent identification card, as I mentioned kaina sa Janelle, Ma'am Verge, valid lang siya for 1 year. Mm-hmm. So, kinanglan, before ma-expire ang ilang solo parent identification card, ma-update gid sila sa amon nga iparenew pa bala nila, sir. Mm-hmm. Or kung once nga na-renew pagid ang ilang solo parent identification card, mabalik gid sa office para ma-update gid natin ang ilang record kag maisla natin ang validity. Kay mm-hmm. kung hindi namon sir ma-update sa office ang ilang record as solo parent, may chance gid sir no, bahol gid ang chance sa nga mabalik sila sa ilang old nga category. Mm-hmm. So for example, before wala sa naginabuhinan Ma'am Virtue as employee, for example, employed sila. Gintag na namon sila as solo parent, so wala na sa laging buhinan sa ilang sweldo. Then wala nila na pa-update bala Sir Janelle ang ilang solo parent validity sa amon, may chance gid nga mabalik pagid ang ilang contribution, madadakan pagid ang ilang sweldo.
2: Yes. So amo ra ka importante ang pag-renew kang inyo kada tagsa ka mga ID kung kamo ang miyembro kang solo parents. Kay amo ra mga kasimano ang basihan kang ating kada PhilHealth bilang ebidensya bala no nga mapamatuod nga kamo sangka solo parents. Now ang pinaka gusto pagid ba man an ma'am no mga ginahulat-hulat ginakahawat-hawatan kating kada nga mga tagparamati nga mga kasimanwa no, ano ang mga benepisyo nga pwede ma-avail kang mga solo parents?
0: Yes, Ma'am Navers. Sir Janelle, entitled sila sa full NHIP benefits. Mm-hmm. Pag nakun kita nga full inpatient, outpatient, covered tanan, including dayakap and gamot. And of course, they are entitled also sa no balance billing policy. Mm-hmm. Diba? Usually kasi mga solo parent, senior citizen, tanan nga indirect, entitled na sa no balance billing policy, no co-payment, amo na. So yes, kung hindi ka mo makapag-update kang inyong record as solo parent, hindi nyo yung ma-enjoy ang mga benepisyo nga currently gina-enjoy kang mga members, other members. So yes, dapat gid. At malaking bagay, no? Nga makaparistro gid kag para anytime kay ang pagkakasakit ra taragi na preparahan.
1: Gulti para lang
0: nag-abot. As long as updated ang inyong record anytime nga may magmasakit sa pamilya, wala kita
2: kulba.
0: Wala kita kulba nga di na ako kadya magto, wala ako tigina kaptan. So yung solo parent ID mo, pwede.
1: Makasave kid.
2: Oh. Okay, so may regyan pa kita gani, ma'am, nung nag-exist nga ang diyang yakap program bala kang PhilHealth, no? Yes. Bahol diyan nga parte. No, that is why nga importante ginyo magpa-register kita, magpa-membro kita sa PhilHealth, agad nga maka-avail kita 20,000, I think, ma'am, no? Correct me if I'm wrong, 20,000 ang ma-avail sa yakap.
0: 20,000 worth of medicine for a year, halimbawa, may ginreseta si Yakap Clinic nga bulong. So hindi mo kinanglan magbakal, kay magto ka na lang sa gamot accredited. So mga kabataan, kung kaisa, di ba, ginaubo, ginasipon. Mm-hmm. So instead of buying medicines, kung i-enroll nyo gid ang inyong mga dependents sa Yakap, i-assign a register man, Sir Ryan. Di hindi kita natapos lang sa pagpa-member as solo parent. Pagpa-member as PhilHealth member. Mm-hmm. Mapa-assign man kita sa Yakap Clinic. So, kung din kita marapit, kung din, kung taga Valderrama ka mo, dito ko mas sa pinakamarapit nga Yakap Clinic, kung taga San Jose, ang atang Yakap Clinic, mapa-register or mapa-assign gid sa inyo gusto. Para anytime nga need nyo, agto lang ka mo to. Wala ang hazard. Kaya kung kaisa, gamasakit ka rin, gapaminsar ko, paano brown ko? At least, diretso rin paminsarin mo nga, Yakap Clinic, hospital, diretso lang.
1: Yes. Diba? Kasi aga paminsar pa, Ma'am Virch, no, Sir Janelle, kung sa diin bala ko, pwede ka pa check up, no?
0: Yes,
1: kaya wala ako ginakapta ng warta, kulang budget
0: mahal
1: ko.
0: Mahal ang check up. So, Yakap Clinic is the answer.
2: Yes. So, the universal healthcare, no? Ang ano ganito motto kang universal healthcare, Ma'am?
0: No one should be left behind.
2: No one should be left behind. So, wara tibayaan, wara tipinilian.
1: Yes.
2: Kung malam, senyor, manggaranan, pigad do pwede gid maka-avail sa mga manaming nga programa o kag benepisyo nga pwede ninyo kadya nga ma-avail sa PhilHealth. So sa atong kadya mga qualified solo parents, no, make sure no nga intakto, kompleto kag tuod no ang informasyon kag mga dokumento nga i-submit natin sa atong kadya nga mga taratapan sa PhilHealth, no. Mm-hmm. Bawal ang falsified SPIC, fraudulent registration, kag false declaration or misrepresentation. So amo ri ano panamdang ang violations, no, nga pwede no makaagam, no, pwede nyo maagam, ha, kung may mga violations kamo, pwede kamo sa administrative, civil or criminal liability, kag pwede no mabawi ang benepisyo o kon ang subsidies, no, ang mga subsidiya nga hindi intakto ang inyo kadyang pag-avail. No, Miss Lee, no, antes kita magtapos, no, let's have a quick recap para sa mas madasig pagit nga mentsindihan kang ating kadyang mga listeners.
1: Yes, sir. So, very easy lang gid, no. Una, kinanglan, maagtugid sila sa aming opisina. Bisita gid para lang ma-check natin kung ano bala ang ilang record, PhilHealth record, no. Kung valid gid sila or registered sila as solo parent sa ilang mga LGU, kinanglan lang gid natin kang ilang solo parent identification card na dapat valid gid for that certain year or kadyang year, biabi. And kinanglan man ang national government ang nagapundo, no, kinanglan ma-insindihan mananda para sa mga employed man natin ng mga tagparamati nga ang ilang share kung di napagkaltasan sa andang sweldo, ang national government na, sir, ang mabayad. Pero kinanglan, i-update anay ang ilang record as solo parent sa among opisina kay hindi na siya automatic, sir.
2: Yes, i-update gid, ha? Yes. Iwan-liwan ang ginapalitong
1: update, ka update gid anay, oo.
2: I-update gid, agad nga, tawhay bala ang inyo kadya nga transaksyon kung in kaso, nga mag-umpisa rin kamo kang step-by-step ninyo kadya nga mga processes, no, sa pag-avail kang dyang programa, no, kang ating kadyang PhilHealth. So, Ma'am Virge, ano pa ang mga importante natin nga mga reminders sa taga mga tagparamati?
0: Sir Junel, iidugang ko lang sa ginambal ni Lino. So sa mga employed solo parent, makipag-angat lang tanda sa aman nga PhilHealth Accounts Information Management Specialist or ang atan ginatawag nga PAIMS. Amura ang ma-assist kananda para kung paano to ang proseso nga
1: hindi
0: sa EPRS, hindi na sila mag deduct. Oo. I-skip na nila ang personal share. So, sa mga employers, ang aton nga mga peers dira, nga counterpart naton, makipag-angat lang sa aton nga PAIMS sa office. And then, of course, no, mainit-init pa dyan, Sir Junel, ang solo parent nga
1: bagong-bago lang
0: na coverage. Kay this circular took effect on September 25, 2026.
1: Uy,
0: lang, di ba?
2: Bagulang.
0: Last week. Bagulang.
1: Fresh na fresh.
2: October 2 pala.
0: Yes. Of course, no, kadasig, Sir Jonel. Kaya effective this month, mag-effect rin ang hindi rin pagbuhin sa mga premium contributions ka mga solo parent na employed.
1: Tama.
0: So, di ba, this is kumbaga, dasigay. So, now is the right time nga ang mga employed makipag-angat din sa office, ha? Kay mamaya nga requirement, hindi ibig sabihin nga, ginambal naman di dyan, automatic, no? Yes. May mga compliances, tanda nga, need to comply.
2: Yes.
0: So, para maka-avail tanda kang amo diyan nga programa.
2: Yes. So as soon as possible no sa taga diyan mga kasimanwa, umpisahan nyo rin kay September 25 pa no, ang nag-take effect ang diyang programa kang PhilHealth. So October pinaka-fresh pa diyan no. Kumbaga, gamay pa lang ang mga pila bala, gamay pa lang ang resikasyon kay mabadlayan kita kung sa tenga-tenga rin kita kag
0: deadline na bala sang pagdidak, wala man timo kadidak din noon, magka-problema pa kita.
1: Tama.
0: Tapos rin ang proseso mo makuon ko, ay may nalipatan ako. Oh,
2: di ba?
0: Diba? Sayang si solo parent karon mareklamo. Andot nga may buhin
1: ako. Andot kintaltasan ako, di ba?
2: So amura ka importante no nga magpamangkot gid kita, mag-coordinate, mag-connect gid kita sa tanga diay PhilHealth kay manan natin indi sanda ka diay magpabaya ka natin kay amo diyang sara sa responsibilidad no kang PhilHealth nga amligan ang atin ka diyang ikaayong lawas man be, no?
0: Yes.
2: Kaduro pa gid nga mga factors ang pwede nanda nga ma-solusyonan kun kita nagapak angat sanda ka diyang ahensya. Ma'am, may mga mensahe kita, Ma'am Verge, sa atin ka diyang mga kasimanwa pa.
0: Sir Jonel, no, importante gid no, hindi ko gid dapat pag lipatan nga ma-remind sa atin mga solo parent, once registered, iabay ang pagparehistro sa Yakop Clinic kag pag-avail of the first patient encounter.
1: Tama.
0: Tanan pati ang dependent. So, amo gid ra ang pinaka-importante no kay ang amon nga ang sa PhilHealth Abi benepisyo. Mm-hmm. Benepisyo dapat ka miyembro ang amon unang gina-tanaw.
1: Target, yes.
0: Siyempre sa Antikenyo, we want healthy Antikenyo. So, dandyan si Yakop, di ba, to provide
1: primary care prevention.
0: Yes, preventive primary care. So, importante ha, ginapanawagan ko nga please magpa-assign ka mo sa Yakop Clinic of your choice kag mag-avail gid ka first patient encounter, consultation, free laboratory, and libre nga bulong.
2: Yes, so to Mama Lee, may panamdam pa kita?
1: Siguro sir no sa atin nga mga solo parent nga may mga dugang bala nga pamangkot no, siguro may mga diyan pagid Ma'am Verge nga daw hindi gid anda gawa man sindihan no,
0: hindi klaro.
1: Yes, bago pa lang siya nagwa. So hindi gid sanda magmayha nga makadto sa amon nga opisina kag mamangkot gid no kung ano gid ang mayad nga himuon para makasulod gid sila kag ma-update ilang record as solo parent.
2: Yes, no?
0: Lee, kag last na lang Sir Jonel no.
1: Yes, Ma'am Verge.
0: Basahan nanda ang PhilHealth Circular 2026-001.
1: Yes, available na siya sir
0: parents,
1: sa atin nga website.
0: Mas maintindihan da para kung nagtutanda sa office may knowledge na sila amo dya. So dali lang ang pag-explain.
1: Yes, maintindihan nanda.
2: So durdurugig nga salamat sa atin kadyang mga bisita no.
0: Yes.
2: Nangin mabinungahan na ba ng oras naton kadyang aga mga kasimanwa. Durdurugig salamat Ma'am Verge and Ma'am Lee no.
0: Thank you, Sir.
2: Sa atong kadyang mga kasimanwa agad nga mangin updated kita sa mga information nga gina-disseminate ka atong kadyang PhilHealth no. Mag-follow kita sa PhilHealth Regional Office 6 Facebook page no. Bukas rian para sa tanan agad nga mangin updated kita, makapamangkot kita rin tungkol ano atong kadyang nga mga concerns. Kita ay kita no sa masunod natin kadyang mga inadlaw no. October 9 same station, same time man sa Gyapon alas 10 no.
0: Yes.
2: Agad pag-istoryahan pagid ang maduro no nga mga topiko na angat sa pagtugro kang serbisyo kang atong kadyang PhilHealth sa Yakop or sa alagang PhilHealth sa Rion sa East. Duro-duro gid nga salamat sa inyo kadyang oras ma'am sa pag tugro ka impormasyon sa atong kadyang mga kasimanwa. Kita ay kita sa masunod nga Biyernes mga kasimanwa. Duro-duro gid nga salamat kag mayad nga aga.
0: Thank you.
9: Inyo nabatian ang isa naman ka mapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tugtob sa liwa, maayong aga kag madamo gid nga salamat.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsya.
0: TTX 500. TTX 500.
6: Si Erin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
5: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
0: DTX 500 Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas. Ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
0: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480 SL. Sa Rub Out 480 SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480 SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
11: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
14: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. Cosmetica. I Care Gold. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mamakan sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mamakas sa mga butika.
18: Lagi bang matamlay
20: o mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
22: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
23: K5 Kalingawan Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
24: Ano sulat ko di man?
23: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary. Hey,

0: campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Gato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. TTX 500.
6: Ako si Herminia Tito.
7: Pila ang imo blood sugar sa
6: 300.
7: Din ka nakabati nga may DTX 500.
6: Radyo.
7: Paano mo iniginainom?
6: Ang gadwa. Sa gabi 2.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500.
8: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
8: kay dinamit na gitsa akon nga mata.
3: TTX 500. Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
12: Pabakal mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Sa Montalam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatatay. Sige ha spray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha spray tatay. Sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo. Ang patubas sigurado.
8: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5!

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ang D3 Bio, i-compare mo sa ordinaryo lang plain D3. Mas gusto ko ang D3 Bio, Sir Boy, nga. Because it has a thermogenic effect. Kasi thermogenic effect. Sa sige ni mo inom sa D3 Bio, ang tanan nga mga excess fats nga ara sa imo lawas, ginagamit niya.
4: Correct.
3: Tungod kay gainit imo lawas eh. Gainit imo lawas, tanan nga sobrada nga mga tabok, amat-amato na niya sunog.
4: Hindi ka magbuyo.
3: So, ang lawig, sa lawig mo nga inom sa D3 Bio, ang isa sa mga benepisyo, Sir Boy, compare mo sa plain lang nga D3 nga wala thermogenic effects, ang D3 Bio, makapaslim sa imo.
4: Makapaslim?
3: Hindi lang sa isa ka semana nga inom.
4: Makapaslim,
3: no? Ang research siya nagtudlo, at least 6 months to 1 year. At least siya, kung nag-exercise mo na, nag-jita mo na, kung gainom pa mo D3 Bio, mas kampiyon ang kombinasyon. Amo na ang binta nga mag D3 Bio ko compare sa plain D3 lang, Sir Boy.
4: D3 Bio, check!
1: D3 Bio!
5: Naan nga mga D3 Bio ko, Sir Boy, sa plain D3 lang. Sa 1981, may study ginhimo ang populasyon sang Tokelau, isa ini ka island chain sa Tokelau? Pacific, Tokelau. Ang ilang kaso sang heart disease, 3%.
4: Wow.
5: Sa 100 sila kabilog, tatlo lang ang may heart disease. Generally healthy nga.
3: The reason why?
5: 60% sang ilang food lubi.
3: Correct.
5: Pero sa isa ka lubi, no? Kung imo na ang gata kuhaon, kung makaproduce ka 1/4 ang baso, isa lang nakakutsara da ang lauric acid. Meaning to say, the more nga lauric acid, the more nga protektado ka because of the MCT sang lauric acid. Or medium chain triglycerides sa monolaurin. So ginahimo, ang D3 Bio, gin-concentrate ang lauric acid, ginbutang sa isa ka soft gel, nga pag inom mo, bastante ka. Wala ina sa plain D3.
1: D3 Bio.
6: Ang gusto ko gid sa D3 Bio, ang paborito ko gid sa tanan effect niya. Being a researcher is ginagaan niya energy ang akon brain biskan wala ko kakaon. Ngaa kay ang MCTs ko, once ma-turn na sa ketones, it feeds my brain. It gives my brain 2 to 3 times more energy compared to glucose. And another thing,
3: diba, sir, 60 to 80% good fats ang ara sa imo brain.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Kakanan ng good fats kin. Because basically it's our brain duwani ang iyan ni gusto.
3: Sabi ka nung rason nga, well, kaong ka mani, kaong ka nuts para sa good brain. Actually ang churi behind na is the good fats sa mani kag sa ano.
6: Correct.
3: Galing lang ang mani subong pinirito na wala na good fats. Ang mani na ginambali lang ang makaong ka mani, itong priskagin nga mani.
1: Ako
7: si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Sir Boy, ang bintaha sa D3 Bio again sa plain D3, hindi ka da, basta-basta mag-uli anon.
5: Ay, correct.
3: Biskan mo na rin ang edad, dumduman mo pa ang kakatabo sa imong life sa edad ka pa bata.
1: D3 Bio.
3: Kung medyo malipaton ka na, it's a high time mainom ka D3 Bio. Ang ketones nga ara sa D3 Bio nga wala sa ordinaryo nga D3, amugi na ang mabulig sa imong awan. Kung pabayaan na nimo, makanto na nga mangin ma-diabetes ang imong brain, Sir Boy. That's Alzheimer's disease or even dementia.
1: D3 Bio.
3: The only thing nga pwede nga makaon, kay once nga may diabetes na ang brain, Sir Boy, hindi na magsulod ang glucose.
4: Correct.
3: Mas masulod pa ang ketones.
1: D3 Bio.
3: Isa sa mga tip ko, Sir Boy, dapat ya 12 hours nga wala ka kaon, unahon mo gid inom D3 Bio.
4: Ay,
3: kaon abukado.
4: O kaon abukado.
3: Kay sigurado ang una makaon sina ang imo nga brain cells.
1: D3 Bio.
3: Nga ang D3 Bio kay Sir Kevin ka compare sa ordinary nga vitamin D3. Kay ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Ang plain D3 wala. Nga taas ang iya nga phytohormone called cytokinin. Ano nang cytokinin? It slows down aging process.
4: Cytokinin,
1: D3 Bio.
3: So, ako pa sa inyo, mas nami pilion mong D3 Bio compare nga mag-ordinaryo D3 ka.
4: Correct.
3: Kaya nga man, save ka sa kwarta, sa benefits, hindi matupong.
4: Daog.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
2: News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: よっか。発表だな、ジョー。 Gay 5 News FM Championing the Lives of the Filipino。 Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, last on CGS.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. E sara ka madinuagon kag manayanaya nga tigrigma sa atin nga mga tag pramati. Welcome na sa paborito ninyo nga programa sa Tion kang Tigrigma, ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa Tion kang Tigrigma. And today banwa is Friday. Biyernes kita karon nga adlaw. Pecha 2 sa bulan kang Oktubre tuig 2026. Piraren ka dalang ka adlaw ang nabilin. No, irisipon na lang gid sa atin yung mga tagparamati. Less than 90 days, no, antes kita mag sa ulog kang Pasko. Kadasig lang sa nga tuig sa atin yung mga tagparamati. Sa nagligad lang tato nga nag January tapos nag February dayon tulad October na. Ibalaan nyo man kung mag-abot ang December, amo ni ang pinaka-exciting mga ka-K5 nga tinion sa kabuhi sa mga empleyado. Pero isa man ni sa pinaka-mahawat-hawat sa ginawa nga bulan mga ka-K5, kung ang bulan black ang December, para sa mga duroting ihada kag ihado. Nabirahin nyo da ihada ihado. Ang iban dyan, tagpulo, tagkinsi, kabilog, ang hiyada, kagihado niya. Tapos, bisan isa ko no karigalo since day one, why kagid katugro? Sige, sa atin nga mga tag paramati, kamusta ka mo? Ama kasimanwata sa 590 ka mga kabaranggayan. Sa 18 ka mga kabanwahanan nga nagabugo sa aton pinalangga nga probinsya, ang probinsya kang Antique. Good morning, how are you people? Live na kita sa bilog nga probinsya kang Antique, pinagi sa tatlo natin ka mga broadcast stations kang K5 News FM. Tugya sa atin nga probinsya, nagabaragwag kita banwa sa 95.9 K5 News FM Kulasi sa Norte, sa Sur sa K5 News FM San Jose sa 95.7 sa Rilisuan sa Imuradyo. Pag-abot na serya kang Patnungon, Bugasong, Kaglawaan, dayon mo sa ilo mga ka-K5 sa 97.3. No, sa K5 News FM Bugasong para kampiyon gid kagura tibugto ang imo nga pagpamati. Sa Facebook, sarang man kita malantaw sa atong digital programs. Bisitaha ang page live kita ryan sa K5 News FM Northern Antique at K5 Antique Updates. Sa kadating rigma ang imo abyan ang imo kubos nga lagad. Si K5 Reynard Barcelona Apostol.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: As always, hasta naman kita banwa, no, sa alas ala una sa kadyang hapon, ministro yanay kita ka mga balita, lokal, nasyonal, internasyonal, kagiban pa nga may impormasyon nga aton matipon sa atin nga pagpangalagad. So bear with me until 1 p.m. Kanami ko na Biyernes, no, eh. Excited kita kay pagkasabado, day off na natin. And manog paabot na ang contest mga ka-K5 sa K5 News FM sa Noseo, K5 News FM Antique. No, ang Radio Live Reporting, kitanay kita riyan sa Robinson's Place Antique. No, to witness mga ka-K5 sa mga abilidad sa mga high school kag tertiary level sa patag kang live nga pagbalita. No, ano ba lang ginaubra sa isa ka reporter sa tion nga may balita siya. So may competition kita sa Domingo. Jan Ria ka K5 Almay sa Robinson's Place Antique. Mangin kay imaw nyo man dito si ka K5 Reynard. Kung hindi ka mo magpati nga cute ta sa Facebook, kung makita nyo to sa ano ni sa Robinson, kag ma-confirm nyo daw hindi gin man to, o tiwi man tat may mo. Jesse Otso, minuto sa makaligad sa takna nga alas 2, alas 11 sa Tigrigma. Grabe ni ho, ang manggad bala ni Enrique Rason. No, siya ni ang tag-iya sa container terminal mo. No, ang dya bala ang terminal nga ginaagyan ka mga parcel ni mo ka K5 Almay kung halentos dya sa luwas kang pungso, di ba K5 Nicole? Manila International, ano ganit na, Manila Port na? Nalipat ko kung ano nga ran niya. Si Enrique Rason talad mga ka-K5 siya ang pinakamanggaranon nga tawo sa bilog nga Pilipinas with more than 19 billion pesos nga net worth sa atin nga mga tagparamati. And ang kasunod niya, nagpangarwa na si Ramon Ang, mga 3 billion pesos. Kaga naga pangatlo si Lusyutan ang kanagligad to nga nagaralapaw ang manggad. No, kagkaduros ang kwarta na si Manny Villar, medyo na-smud-smud siya gamay sa number 4. Istoryahan ta diakron sa atin nga mga tagparamati. Balan mo, hambal gani nila sa atin nga mga kasimanwa. As much as possible, mas nami nga mayara kita sa nga financial freedom kung kita ang duro kwarta. Pero patas ni sa mga negosyante nga drug girl noy, no, ang stress nga nabatsyagan kag sakripisyo, ang pressure nga nabatsyagan sa negosyo, hindi man siguro hamak, no? We only see, balamong tao, nakita niya lang kung ano ang fruit mga kakifibe sa pangabudlay sang tao, sang parihas niya. Pero sometimes we do not see, no, sa kung ano bla ang mga ginhimo sini nga mga sacrifices, ano ang ginhimo nga mga strategiya, ano ang ginhimo kadya mga kakifibe nga mga techniques. No, agod nga malabot ang ina nga klase sang estado sa kabuhi. Same with true sa sports. Ah, sa sports gani na to mga kakifay. Bakit anta lang ang glory kag ang himaya kang kadaragan mo? Pero kung mapirde ka gani mga kakifay, no one will congratulate you because isa kang talunan. Amo niya paglantaw mo, specialist Pilipinas, lantawan niyo ba? Tiyambal gani kang Philippine Olympics Commission, sila nila gapati pa kami nga maka 4 medals kita, 4 gold medals kita. Ang Pilipinas kay tulad 3 ron medalya ta mo. Sa atin nga mga tagparamati, sa iban pa nga mga balita, kapin 300,050 ka mga tao apektado. No, kang super kang El Nino nga nabatsyagan naton as of this time. So no, sa aton sininga gobyerno. And kagapon talakayan tama dyan as part of our discussion sa El Nino ang dyang kulang ang headlines na ton ka K5 Almay, no, sa atin nga mga kasimanwa. Kaya mga urban areas, no, posible nga maka-experience kuno kang rapit or magalabot sa 50 degrees Celsius ang temperatura. Ang ambal gali sang Climate Change Commission, kun urban area gali ka K5 Ronilo, hambal sang Climate Change Commission, amura gali ka K5 Almay nga nagainit ang mga syudad, no? Kay ko nagabungga gali ang init kang adlaw sa mga pader ni bla, sa mga dingding, sa building mismo sa structure, naga-reflect ina ka nagabinungguanay ang suga, ang init. Pag agis ang adlaw, maigo sa building, tinaga-support ang init mga ka K5, that is why ang heat index nagasaka man sa urban area, whereas nga kung dira ka naman niya sa rural area, halimbawa sa kabukiran ka, maabsorb ya sang mga pananom, no, especially kung puro kahoy ang init kang adlaw, that is why maramig-ramig tanas kabukiran. No, bigyan karian naton mapinsaran mga kakifay ang pagtanom, how important it is nga magtanom kita sang paray. Sa paray, isang tanom, asang kahoy, tanom sang paray, no? Din tabay matanom ka paray. Isa ka kabudlay din man mga K5 kung daw ginahilanat kabla. Kisa dulain na ya ang imo na pinsar, ambal ko kahoy, paray, tanom. Diyan tariya makita, isa gani sa ginalantaw ko ka K5 Nicole in the future, no? After sa mga future natin nga event blast K5, isa na sa ginalantaw ko mo nga kasami naton nagakomentaryo kita about sa how important nga mag-alaga kita sang atin kabukiran, how important it is nga hindi kita maghigko sa aton palibot. Pero somewhat dapat ibutang naton ini kita mismo nga mga media practitioner nga naga-inform bla sa publiko, no, kag sa gobyerno naton naga-criticize kita. Somehow, mas manami siguro sa pirakadlaw, isa natin kay Moon nga event or ang may mapatigayon kita sang event nga tree planting, no? Kay para ma-walk naton bla ang talk naton sa radyo, no? In the future, tingwaan naton ina nga mapatigayon mga ka-K5 because very important ang pagtanom sang kahoy. Especially kung mga fruit trees, no? Makaprotekta ka na, bulig ka na sa atin nga plibot. Kung mamunga ni ti nami pa ang imo puro paningkay singkay, pero garing pagtanom ta ka para kakang kahoy, no, pag buro bakal-bakal niya, sos dito naman niya manug-uringo. 11 Mbps. Storyahan tani karon banwa sa atin nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps, samtang 46 billion pesos nga pundo para sa Super El Nino nga ginaatubang naton, gintiga na ron, kag preparado ron, ready ron suno sa Malacañang. So ito nga tungaon ini sa kada ahensya, mayara sa agriculture, mayara sa food security, may dyan man sa aton sining DSWD sa mga food packs nila, kag may dyan man sa iban pagid nga sektor patas kang emergency response. No, kag calamity fund nga mahimo magamit maka K5 sa tag sa mga LGU. Baran mong kalamidad, hindi lang man maka K5 bagyo mo. Ang sobra-sobra nga pagbaha kaya sa tion kang tagirinit. Kundi kalamidad man ang dyang drought nga matugas ang malawig nga tsimpo kang tigirinit. No, sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Samtang, storyahan taman karon mangin kay Mauta ang director kang extension unit, no? Kang University of Antique Taryuli Memorial Campus with Sir Garner Algo Alulod, no? Explain niya sa aton ang mga extension projects kang UAT Biao and ipahibalo sa aton kung ano ni mga K5 ang extension. Bala mo kung kita lang nag-discuss kung kita sa radyo, limited ang aton knowledge, no? Lain niya kung sila mismo nga nagatrabaho kagrugyan nag-aubra sa ginatawag nga extension department, mga K5 o unit sa isa ka universidad, because they will going to enumerate and make us understand how important ang extension office or unit sa isa ka universidad, because sila na ang nag-facilitate mga K5 sa application sa mga information and knowledge nga natunaan mga K5 sa mga kabataan sa tagsa ka mga eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga universidad. So, kung waay isang extension unit, how do you put it in a practical way, no? Ang mga natunaan naton, that is why mayara sa mga extension projects. Example, kung mga IT ka mo, no? Maubra ka mo da sa isra ka program or project, kati mabulig ka mo mga K5 sa sektor ka mga kabataan, especially mga ALS, out of school youth, pwede naton mabuligan pag ma-share naton ang mga information na nabuol naton sa eskwelahan, kung paagi naman sa digital literacy, no? Say man sa mga business and management courses, mga natunaan naton yung theory da sa eskwelahan, i-apply naton mga K5 sa pangabuhi. So that is why may mga extension projects with coordination mga K5 and collaborations with some of the cooperatives, kaga mga pumuluyo matugruan sandasang tsansa nga makatuon mga K5 sa mga strategiya. Halimbawa, kung mga mangingisda naton, blamong dagat nat ang Pilipina, ang Antique is the province where the mountain meets the sea mo. So kung diin ang dagat, nagakitanay sila sang bukid, meaning kalabanan sa mga panimalayda sa binit kang baybayon. Number one nga para nga buyan is pagpangisda. So ang traditional nga notion sa pagpangisda, dakpon mo to ka K5 Almay sa lawod ang isda, tapos padararugya sa aton sa patag, and then ibaligya nga isda mismo. Di kung ma-apply ini ang mga natunan sa mga kabataan sa College of Business and Management, ang mga theory kag mga literacy nga dapat matunan sa mga pumuluyo for their livelihood. So we can also produce processed products, no? Patas kadya ka mga uga, mga smoked fish, kag iban pagid nga mga produkto ngati beyond sa traditional natin nga naman an. No, just like abida, kun magdakop ka kang isda, bligya mo lang diretso. So pwede mo gali ni mahimo nga canned, pwede mo mahimo nga processed dried fish. May diyan gani isang sa mga pusit ni blado, cropek bla. No, dablang kung lutuon mo, nagahabok sa to nga nagadako. No, amuri akaroon istoryahan ta with the director sang extension unit kang University of Antique, no, Taryuli Memorial Campus sa atin kajabanwa nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Samtang may isang kalalaki to sa banwa ka San Jose, no, ginaaligar mga K5 nga nag-iskandalo. So, ano ni, nabunaan siya mga K5 sang suspetsado. Tulad gali sa atin ng mga tagparamati is International Day of Non-Violence. Now, meaning, aton talad gina celebrate nga ti ang adlaw nga dia, dapat waay ting violence nga matabo, no? I mean, ang kalibutan naton once nangin malinong ini, but because sa mga tao, mga ka-K5 nga natubuan sang mga greed, natubuan sang nagtuhaw ang mga kalain ng mga pinamatasan. So in the history of the of our world, of the earth, no, kaduros sang mga kinagamo nga natabo, no? So sa mga recorded history pa lang, ti isa na rin ang World War II, no? Kung sa diin ang mga pungsod nag-irinaway. So, aside sa mga territorial violence nga nagakatabo, miara man sang societal violence, no? Sa atin nga mga kasimanwa, magambal kita sa societal violence, there are group of people, there are people who are spreading sa mga extremism, no? Nagaubra sa mga kinagamo para matake over sang gamo or turmoil, mga ka-K5, ang isara ka malinong nga lugar. So tulad is International of Non-Violence Day sa atin nga mga tagparamati. Speaking of violence, isara sa nagatuga, especially sa mga susyudad naton, isara sa nagatuga, mga ka-K5, kang violence is ning mga grupo-grupo bala, no? Ining mga gang bala. Bala mo la, again ha, lain ang fraternity, no? Bala mo kis nagaka-mistaken in isang aton nga mga kasimanwa mo. Ang fraternity is a brotherhood. Ang gang naman niya, away ni sila sang iba nga purpose, kundi mga ka-K5 magtugas ang kagamo. Halimbawa, may gusto sila nga proyekto nga obrahan, they will do it, no? With force and through violence, no? That is why very timely gid kay hambal sang DILG, no? They are going after or ginalagas na nila subong ang ining mga gang, no, nga nag-recruit mga ka-K5 sa mga minor de edad nga magsulod sa ila and mag-a-cause sang violence. No, that is why isa man ni sa nag-recruit sa mga kabataan, no, kag i brainwash sila, no, nga mag-ubra sang katuntuhan ining mga gang, mga ka-K5 mismo sa sosyudad ta. We know exactly nga ti kaduro sang mga nagakatabo na sa Pilipinas, no, mga kinagamo sa eskwelahan. And one of those nga nakita ni DILG Secretary John Vicrimulya is ang impluensya sang gang. So kay Secretary John Vicrimulya, kang DILG, ginambal niya nga padayon ang DILG nga nagagather sang information, no, sa mga miyembro sang isara ka criminal group, no? Ang criminal group nga ginanamin niya amo ni mga ka-K5 ang true brown style, no? Ang TBS, oh, ginatkabig ini ni DILG Secretary Rimulya nga isara ka gang or isara ka criminal group ang ining true brown style. Actually, nabatian ko ni ang TBS bago lang kuyak balo, mga ka-K5, nga true brown style gali ni ang nine. Sa aton nga mga kasimang istoryahan, trakaroon ang istorya niya. No, sunog kay Rimulya nga ang dyang grupo sang TBS is composed or largely composed, no? Kalabanan ka dya, mga kabataan nga regyan ang edad sa late teens, meaning mga 18 ni 15, 16, 17, 18, 19, mga late teens and early 20s. Magambal ikaw early 20s, 20 hasta 25 ang edad eh. Di kita kay early 30s kita, di hindi natatan regyan na bilong sa early 20s. Dasig lang tayo magtigulang to, no? No? And ang style nila sini, no, nag-recruit mga ka-K5 ang TBS, hambal ni Secretary Mulya, nag-recruit sang sining mga kabataan as young as 14 to 15 years old kag anda ka dyan nga ginagroom, no, para nga mag-committer sang mga criminal activities. Magambal ikaw groom, they nurture you sa mga bagay nga sa pinakadlaw manuto ikaw sa pag-ubra sang katuntuhan or criminal activities. Dugang pa ni Rimulya nga sa 83 ka mga probinsya sa Pilipinas, 78 gid ka probinsya ang mayara mga ka-K5 sang TBS, meaning saturated nga nanigali ang Pilipinas. I do not know If Rugia sa Antique, may grupo ni isang TBS, walang gid ko ideya. Now, pero may nabatian ako nga may dyan man kuno mo. Pero ti, hindi tama ni ma-confirm, hindi mabudlay ma magpatupato, kaya man takmaan kung sino mga membro nila sini. No, may pira ka mga grupo nga drug girl, no, nga establish sa isra ka lugar, especially sa mga highly urbanized city or mga urban centers, pero may dyan naman nga ti medyo magamay lang ang komposisyon nila, kay ti ano lang man mo, no, gamay-gamay laman kay hindi man tama ka urban unlike sa mga highly urbanized nga syudad. No, hambal pa ni Rimulya nga before ka kuno or kabahin sang ila sini nga recruitment. Before kuno makasulod na ka K5 ang isra ka bata or pamatan-on sa grupo, kinahanglan nimo nga magpanakaw sa grocery store or sa convenience store. No, kag magdara ikaw sang armas na kaghinga ni ban eh, saton nga mga kasimanwa. No, suno kay Secretary Rimulya nga padayon nga gina-step up sang gobyerno naton kag ginapabaskog ang monitoring sang sining grupo. No, kag matapos nga naobserbaran sang aton otoridad, no, nga ang samtang nga may pira ka mga krimen ang naga-decline following sang implementation, no, sang Safer Cities program amo ni ka nagligad nga gini ano nga gin pasar, no, Safer Cities program la dumduman yo to last year to or kadyalang to nga tuig nga bisa nagauba kabla kabayo sa tupa diyan lang sa iskinita nyo dakton ka to. Dumduman yo to antong Safer Cities program, no, pero samtang nagabuhin kuno ka naga-decline ang ining mga krimen through the implementation of Safer Cities program, dagaduro kag nagasaka ang kaso sang rabiri, meaning pagpangransak, pagpanakaw. Magambal ikaw rabiri ka K5 Almay, ano ang kinalain sang rabiri kag sang theft? Parehas laman ni pagpanakaw mimo, ang theft kag ang rabiri. Ang theft patas na alimbawa ang snatching is part of theft. No, kay ti way kamaan ang tawo ginbuol mong gamit niya. Nga hindi imo pagkabutang, ginbuol mo kag ginbligya kung ginano mo to. So theft ina. Pero if nagagamit ikaw sang force and hinganiban, patas kang hold up, ransak da sa convenience store, tayaan mo armas ang tawo para itaong gusto mo. So ina siya is robbery. That is why ginatawag robbery hold up. Way ka man ka bati nga theft hold up. Ano to, hold up on mo siya pero ay sakmaan, no, sa atin nga mga tagpramati. Pero narapan na iyang amo, muna ka kay Five Balmay, ha? Oh, sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimna. Now, ano bala ang history sang inisang sining TBS or True Brown Style suno sa kay Rimulya? Iring gang bala mga ka K5 nga nag-recruit ko sa mga minor nga magsulod sa grupo kag maghasik ng lagim sa pag-ubra sa mga robbery and criminal activities? Ang TBS nag-umpisa ini sa California 35 years ago, meaning 1990s. No? 35 years ago, kag nalabot sang grupo, kag natigayon nga makalabot sanda sa Pilipinas 25 years ago or early 2000s. No? Sang una kuno ang bal ni Rimulya, gagmay pa ni. No? Gamay ning grupo, wain sapakan. Pero tulad, they have become radicalized. Grabe, no? Dumduman ko na yung batian ko na ng TBS way back pa sang high school ako, ah. No, sa mga late 2000, no, diyan ko kariyama ka K5 nag high school, batian ko na ng TBS. Pero ti way kita ya sang plano ng magulo intrada, hindi tagani kasarang sang kaugalingon ta min trintra ka pa imo ya sa grupo nga nagapasugasugo ninyo magubras ka tuntuan. Ginahingyo tulad sang DILG ang maginikanan nga i-monitor ang aktibidad sang anda mga kabataan, i-check ang anda mga cellphone ka mag-communicate, no? Sa mga kabataan, i-check nila kung kanday sino ang posibleng nga naga-influence kag naga-shape no? Or nagahurma sang paminsaron sang sining mga kabataan sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. So no, sa Philippine National Police, no, gina-step up nila ang effort to detect and to prevent sang recruitment sang sining mga criminal groups, no, sa mga especially sa mga minor de edad. 11 MBPS. Now, you know, uso ni ang buro barkada, especially tulad mga ka-K5 nga kaduro sa mga kabataan nga madasig, no, nga madaras ang sining grupo for whatever influence nga anda kadya ginatuga sa mga kabataan. So, sa aton nga pag-insindi, isarar gyagid sa pinaka-importante, no, para masecure mo bata mo nga hindi siya mag pangita sang sense of belongingness sa iban nga tawo as to the point nga nag-intra sila sa mga grupo sining nag-recruit sa mga bataon sa mga pamatanon, and ang katuyuan is pag-ubra sa mga criminal activities, no, is ang parental guidance gid ang disiplina halin sa mga ginikanan. Amo na ang pinaka-crucial gid sa aton. Balan mo, halin sang natubuan sang buot ang bata, kung imo inisya ginanurture mga ka-K5 sa mga buta nga manami kag insakto, ginatudluan mo siya sa kung ano ang sala kag anong hindi, kag gina-encourage mo pirmi ang kabataan mo nga hindi pagsilabtan ang parehas niya, kung hilabtan mo man ang imo parehas, do for the better good of your fellow people. No, meaning, hindi mo siya paghilabtan para nga malaglag siya, kundi pwede kao makabulig ka maka-encourage sa parehas ni mo nga bata, parehas ni mo nga tawo. Ang manami nga upbringing sa mga kabataan, isa ni sa nagaparayo sa mga sa ila, nga hindi magsulod-sulod sa mga grupo nga ni. No, sa atin nga mga tagparamati, imaginable, gapangabudlay ikaw nga ginikanan, abi mo, na-provide mo na ang tanan niya nga pagkinahanglan physically, abi mo okay na, hindi gali pa okay, because kisaga kakibot ang ginikanan, ang bata niya nga minor di edad or bata niya nga bago lang nag-legal ang edad, nagsulod sa illegal activities, nadakpan sang aton sining autoridad, kisang ginikanan waikmaan because no, nawili ka lang kag nabuyo sa pagpangita sang kinawara, no, kay ti amo man rang responsibilidad sang isa ginikanan, but beyond sina, no, mas may bahol pagidgali kita nga responsibilidad sa mga kabataan ta, which is to make them a better person na sa pira ka adlaw hindi sila magtugas sang mga amo sini nga mga bagay sa parehas na, no, ang lack sang sang modelo or ang kakulang sang modelo sa mga kabataan, sa mayad niya modelo ha, kay kung modelo lang kaduro-duro sang pwede nila sundan, some of them ha, ka-K5 kalainan, no, sa atin nga mga tagparamati. So, ang parental guidance, ang government natin, ang support natin sa mga kapulisan, no, para kagang layi natin, ang kagat sang layita, no, kagang kaisog sang aton sining autoridad niya lagso ni sila, no, ang ining mga grupo nga nagatry sa pag-recruit sa mga kabataan, and then ginagroom sila nga mangin isa ka tawo nga mayara sang criminal mindset. No, sa atin nga mga tagparamati, ang role sang eskwelahan is very important also. That is why hindi talang pag-ibasol ni sa mga maestra. Dapat ni mga ka-K5 mayara sang manami nga relationship ang mga maestra kag kabataan. Pero garing kung kaisa sa sobra-sobra kaduro mga ka-K5 sang load sa mga maestra, bisan magsurusigway to kang manami nga mga lessons sa kabuhi sa mga kabataan, hindi na nila mobra kay pertik duro ang ginapinsar. Ay ho, it needs a collaborative effort. Ang balgani, it takes a village to raise a child. Magambal ka village, sa isa ka village kay K5 Almay, sari-sari na daang tawo. Meaning, duro nga aspeto ang kinahanglan naton talupang doon in order for us to raise a child nga isara nga mangin isara ka upright nga person sa pirakadlaw. E kung hindi siya upright, uplift siya, ino? Ay ho, alas 11:43 sa tigrigma sa atin nga mga tagparamati. mag DTX 500 kita para malikawan ang makamalatay nga kanser. Ang kanser amo ang pagtubo ka normal nga mga cells nga badasig nga magduro ka magrapta sa iban nga vital organs kadyang may pinakamataas nga death rate o kon posibilidad no nga mapatay ang isa ka pasyente. Paano bala naton or paano nagatuhaw ang kanser? Ang tanan nga kanser ang nagasugod sa pagkaguba sang DNA sang aton mga cells nga nagaresulta sa pagtubo ka mga abnormal cells. No, kagdya ang madasig nga nagaduro kag nagabahol hasta mangin isara ka bukol sa lawas. Naka K5 ang padayon nga oxidative stress bangod sa uncontrolled free radicals sa aton nga lawas ang nagaguba sang DNA kag ini ang nagaresulta sa cell mutation kag sa orihe mangin isara ka carcinogenic cell. Paano bala naton malikawan ang pinaka epektibo nga pamaagi? Ang antioxidant isara sa pinaka epektibo nga pamaagi sa pagkontrol kang oxidation sa lawas. Now, ang DTX 500 ay may pinakaduro nga unit sang antioxidant sa tanan nga food supplement. Wala kang may makatupong sa antioxidant nga regyan, no? Sa DTX 500 bangod may regyan nga 1.3 million unit base sa ORAC scale halin dia sa polyphenols, flavonoids, kag mga felonic compounds nga regyan sa disugard sugarcane extract kag ampalay extract nga ingredient kang DTX 500. Ang DTX 500 ay may regyan man nga anti-inflammatory, anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties. Initanan ang pangontra sa pagtubo kang cells, no? Kag agud malikawan ang pagubasang DNA cells sang aton sining kag pagtuhaw ka mga bukol-bukol sa lawas, no? Kaangay sang cyst, myoma, tumor, kag iban pa mag DTX 500 ikaw ka K5. Ang DTX 500 ang pinakaepektibo nga pangontra batok sa kanser. Ang DTX 500 wala sang bukol-bukol, wala sang kanser, or sa DTX 500 nagano panuro ko adila gid sa DTX 500 wala ti bukol-bukol, wala ting kanser kag tumor. Sana all abah. alas 11:46 sa atin kajabanwa nga pagpangalagad. May dasig lang may sa atin nga mga kasimana. Mga shoot na commercial dasig lang sa atin nga mga pinalangga nga mga tag paramati. Dasig lang nga pala yung standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sana ang adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga buti
0: ka. DX500.
3: Ako si Andrea D.

0: parlando di signoria.
1: DTX 500
0: solution sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500 bakal na sa mga butika.
2: Gum, mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, mag-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Sakay ka kidiya!
3: Siyempre! Naka-extend ko yan!
2: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, intilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: sa Angel Salazar Memorial General Hospital, available ang ina nga pwesto maka K5 kagang 4-story building. Makita nyo man sa atin nga Facebook Live, no, nga gina-flash naton sa screen, no, ang diyang nasambit nga 4-story building nga pwede ni morintakan. Sa dugang mga inquiries, no, magpamangkot, kung may inquiry ka, pwede ka katawag sa kay Ma'am Monet Juanitas, no, sa numero nga 0909-212-5134. Again, 0909-212-5134 sa kay Miss sa kay Ma'am Monet Juanitas o kon sa kay Attorney Quincy Somsyo sa 0962-394-1659. Again, 0962-394-1659 sa atin nga mga tagparamati. Lagawin nyo ang Toninyo along National Road sa Atabay, San Jose Antique. Rapit lang gid sa Angel Salazar Memorial General Hospital, no, kay Jan Karia ang nasambit nga 4-story building, and mag-inquire ka mo sa numero nga atin ginlawag. Ayos, ayos ah.
0: 11 Mbps.
2: 51 minutos makaligad sa takna nga alas 12 sa Tigrigma sa atin nga mga kasimanwabaw sa mga taga Kulase, no? Naganami na gid ang serbisyo nga ginatanyag kang Kulase Cable para kaninyo, no? May free installation sang internet mga ka-K5 sa Kulase Cable, no? Kung magbuol ikaw sa package nga 100 Mbps sa balor nga 999 o kung 999 pesos, may free installation na, no? Nami ka dyan, mas ginpadasig, no? Nagbarato, kag mas ginpadasig, 3 times faster ang Wi-Fi or internet speed kang Kulase Cable. Barato, madasig internet, 100 Mbps, 999. Ang 150 Mbps 1139 lamang. Ang 200 Mbps is 1399 brato, no? Ang 250 Mbps is 1999. Ang 350 Mbps 3999. Ang 450 Mbps 4999 pesos. Kag ang 550 Mbps is 5999 pesos. Para sa dugang impormasyon, mga ka-K5, magbisita sa opisina kang Kulase Cable sa tubang kang Kulase Public Market o kung mag-contact sa numero nga 0935-928-1041 o kung 0951-215-5751. Sa Kulase Cable, 3 times faster ang internet, mas ginpabarato, mas ginpadasig, may free installation promo pa ang Kulase Cable. Ang cable na walang halong etos, Kulase Cable. No, sa mga pinalangga nato nga matag para mati. Diyan lang opisina daw sa tubang kang Kulase Public Market. Nami ninoy ang serbisyo kang Kulase Cable kay luwas nga madasig sila sa troubleshooting. Why ga kutol-kutol mo? No? Ginampango ni kong gabi. Halimbawa, distress ta sa obra, ti gusto ta makapauway sa gabi. So, pirmi namon ginasipal mga ka-K5, ang banding namon nga mag-asawa is, ano mo, ML?
3: Aray ko.
2: No? Why galag mga ka-K5 kay nami ang serbisyo kang Kulase Cable? Why nagalag? Galing pirmi lang deads mga ka-K5 ang hero ko. Kay hindi kukmaan.
0: 11 Mbps.
2: May tips ko ka di mo ka K5 ron sa Mobile Legends ron. Basta nagapasaka ka halin epic pa legend, Mia lang dara.
0: 11 Mbps.
2: Sure win na yato. Alas 11:54 sa Tig Erigma. DT Excel Alert kag Mighty Sin Network News. Masunod na mga ka K5. Pagbalik table unta si Sir Garner Algo alulod, no, sang UA Extension na campus, University of Antique, Taryuli Memorial Campus, no, para sa dugang impormasyon about sa extension projects, no, kay University of Antique. Alas 11:54.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Sa tanan natong suki nga tagpalamati, nakainom na ba kamo DTX? Inom na para sa mabako din yung nga immune system.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Gamay ko lang review ang topic naman kahapon is all about the immune system. Ang immune system composed in isang organs, tissues, cells, they are network, no? Interconnected ini sila. Agud batuan ang mga microbes o kun ining mga kagaw nga aton nga ginahambal, germs sa English. Ini sila ang mga magagmay nga infection causing organism, kaanga isang bacteria, viruses, parasites, kag fungi. Ang aton kontrasubong is a form of virus, the coronavirus. Mm-hmm. Ang lawas naton ideal para sa kagaw. Namian gini sila, Doc?
4: Paborito sa viruses.
5: Ang lawas ang
4: lawas
5: tao.
4: Ang tao. Labi na ka, ang lawas nga palakaon tamis.
5: Oh.
4: Ang lawas nga palakaon karni. Mm-hmm. Mm-hmm. Tao gani, namian karni.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Virus pa?
6: Lawas nga pala pulaw.
5: Oh, lawas nga pala pulaw.
4: Oh.
5: Lawas nga vitamin C, paborito
4: gani. Ah, oh, Huwag ka gano'ng BMITC, Pure C, DTX. Parayay namin ni kay huwag ni kalaban-laban
5: sa akin. Easy fight ni. So gusto gin nila, that's why gusto gin sang kagaw nga magsulod sa tao because mabuhi sila, they will thrive sa itong lawas. Kita naman, mayra magkita sang immune system, agud mga bato sila. Pero ang problema sa immune system amo ni, pag ang imo immune system nagmango, atakihon niyang imo kaugalingon. Arthritis, allergic rhinitis,
4: asthma.
5: Kung nagmango siya.
4: Lupus.
5: Kung nagmango siya. Pero, kung gin-atake siya mismo sang virus, madra na masugod ang AIDS, ang syphilis. Pero, paano mapaiwasan? You need to take vitamin C nga alkaline. Nga, because cancer cannot survive in an alkalinic environment.
4: And even viruses and bacteria.
5: Basta alkaline. That's why, focus kita sa vitamin C nga alkaline and it is mighty C nga ara sa market. Pero,
4: and for a healthy immune system, mm-hmm, sir GP, you need DTX 500,
5: mm-hmm,
4: para nga healthy.
5: Healthy.
4: Imagine ba kung makainom ka DTX 500, makainom ka mighty C or pure C, daw pariho lang nga nakakaon ka 10 to 20 kinds nga gulay kag prutas.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
8: Sa kapila ka maginan?
7: Sa primero katatawa, subong kaduanan.
8: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga wife na katumara sa TTX 500?
7: TTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: TTX 500. TTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500. DTX 500. Question of the hour.
5: Unang pamangkot aton pagabasahon, Doc. From 724, silingan na, Doc. Aslang ko, may erako ulcer. Anong dapat kainumon? Kay damo, makamu food supplement. Anong product ang para sa akon?
4: DTX 500, makabulig niya. Even D3 Bio, Sir GP. Dako kay makatabang sa, makabulig sa ano, sa may mga ulcer.
0: DTX 500, question of the hour.
5: Doc, may erako maintenance para sa akon sining heart. Pwede ba ako makainom sang DTX 500?
4: Pwede. Because DTX 500 is antioxidant. Nga gagawik imong kurason, kulang sa antioxidant. May mga tao nga grabe kataas ang blood pressure, wala man gawik ang heart because grabe ang suporta sa antioxidant. Pero importante da, kung taas ang imong blood sugar kag blood pressure, dapat kontrolon mo. Di makabulig ang DTX 500.
0: DTX 500!
6: 500.
10: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nagit, sir, kanami namin, nagit sa akong mata.
6: DTX 500!
4: Hindi naman si Doc Ramiloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magayugid sa madamo ninyo nga balatya.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
6: Ang kakampyon ng estasyon.
14: Extra. Papaya Fruit Extract at Virgin Coconut Oil.

0: sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. Headlines.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
1: YDC Network News. YDC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
2: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bag. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
3: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga awtoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian, Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang ikapitong biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon, ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News Event.
0: Gayun din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o leader ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang na-aresto ng kapulisan pinapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mga KK5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Tama ang detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Grace Belostrino.
6: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang maiakyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa investigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayun din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
7: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Elias Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ng isang sayawan ang grupo ng biktima at ang grupo ng suspect na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGU. Humantong ang gulo sa pananaksak ng suspect sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugat

0: Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamalaang lungsod sa Prime Dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyante nang walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inasang darating sa dumagat ngayong buwan ang mga katawan ng Prime Dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, isumiti ito sa gunayang panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na hemodialysis center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent like exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington na Klan. Kabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
2: Ipinagbawal na sa New Washington na Klan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasirian na makikitang topless, half-naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service, habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 Presenting.
1: Gayun din kinikilalang bossing at PUJ driver Timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bus operation ng RPD EU-10 Team 1 Tracker Team CDOC RID 10 Kokpo CMFC PDEG SOU-10 RIU-10 at PIDEA sa Lower Tambo, Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3, Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoxling bag at 1,000 baybas money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa Baybas at tinatiyang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
5: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang by-bust operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pamahay sa San Jose Palo, Leyte ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos, batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may 4 na bala, 14,500 na bundle money, kabilang ang ginamit na buy-bust marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of

0: 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing sospek sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ang bigo ng opisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng pentobarbital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang mga opisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang ikalawang dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
6: Sport Biotics.

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman balang ino.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Daily Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Gamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Daily Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina, permilangga hulong akong ulo, sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
12: Pilipinas ang oras, alas 12:09. Pabalik sa 11 Mbps with ka K5 Reynard Barcelona Apostol.
11: Reynard Apostol, 11 Mbps.
12: Tawan ta kaligwa, pira ka mga minsay ka atin nga mga taga paramati, no? Sa atin ka dyan nga pag pangalagad.
11: 11 Mbps.
12: Si Ma'am Nora Antonio gapamati gid sa atin nga pag-irerimaw. Thank you so much gid sa padayon halin Lunes hasta Biyernes sa nga pagpamati. Ma'am Nora Antonio sa kay Mami si Kibite. Hello Sir Reynard, pag-greet lang kami ang teachers sa Aguila Elementary School. Happy Teachers Day. Thank you po and God bless. Oy mga teachers sa Aguila Elementary School, we appreciate sang inyo sini nga mga ginaubra, no, sa mga estudyante naton agud mangin maaram, no, kag mga maestra naton regyan mga kabataan. Abi hindi kamo magpinasaway kay ma'am. Nagaralaon ron si ma'am sa pasaway nyo. Happy watching and listening, no. Happy Teachers Day po sa inyo, no, sa mga teachers naton. So sa kay Sir Jonathan Francisco, good noon si Reynard Patamyaw, kami dyan sa Barangay Aras-Asan. Salamat gid. O sige, sa mga taga Aras-Asan, ginatamyaw ko kamo tanan-tanan. 11 MBPS. So dyan natin na, happy watching and listening sa atin niya pagpangalagad, Sir J. Rayo Manulata. Penya, shout out lang, galing permigid kami nagapamati dyan sa PIAPIDOS sa kay Boss Benny. Sige, thank you, gina. Gusto yung mga ka-K5 atin, tawan kang ligwa, ano, ang mga pagpamati natin sa mga pumuluyo, especially sa mga students natin, kay ti isra sa purpose, gali mga ka-K5, kun nga ang, or isra sa mga rason kun nga ang nag-improve ang susyudad or ang komunidad natin, is ang mga ginatunan sa mga estudyante sa eskwilahan, gina-cater pa kadto sa komunidad, no? The application of the knowledge gained sa sining mga estudyante, especially sa kolehiyo, ginapraktis nila paagi ini sa isra ka departamento sa bahin kang universidad, no? Di ba may apat ka mga mandated function ang universities naton in state colleges. Amuni ang instructions, ang pagtudlo, natural. Dapat manami ang university quality ang pagtudlo sa mga estudyante. Isa karagyanti ang research, no? Isa ang production. Pero ang iban hindi naton maintindihan kung ano ni ang ginatawag ng extension. Ang iban literalya ang anda nga pag-insindi sa extension department or unit sa universidad, no? Ang pag-insindi kang iban sa extension unit, ano may extension campus pag ito? Do external blag, kapatindog na nagapatindog. So, ang meaning gali sa extension, amuni ang nagadara or nangin medium para agyan, no? Sang knowledge sa mga estudyante nga natunan sa eskwilahan, pakadto sa komunidad sila ni anaga initiate mga ka-K5. Now, sa atin yung mga tagpramati, for the first 4 days na diskusyon naton, ang extension projects, no, sa University of Antique, Taryuli Memorial Campus. Now, kay mao natin talaga si Sir Garner Algo Alulod, no, ang direktor kang extension unit sa University of Antique, Taryuli Memorial Campus, to make us understand further kung ano ang function, ano ang goal, kag ano ang purpose. No, sang extension unit sang isara ka universidad, especially ang Taryulim Memorial Campus sang University of Antique Region sa Tibiao. Right on the line si Sir Garner Algo Alulod, mga ka-K5 sir, live ikaw sa K5 News FM Antique. Imaw nimo si ka-K5 Reynard Apostol. Good afternoon, Sir Algo. Mm. Sir?
13: Extension unit sa
12: kindly call again ka K5 Almay para at least madiretso natin. Diyan lang pamati monitor sa ano para live sa cellphone para live natin mabatian. Kay kung dito sa San Jose Abi, delay ang radio mga ka K5. So kay naga-connect sa atin ang K5 News FM San Jose. Pero kung sa Tibiao pwede gid sa radio. Pero galing sa San Jose, abi, nag-connect pa sila sa aton. So medyo delay kung nagapamati kita ka nag-monitor sa Facebook Live. Sir, no, kindly sa cellphone na lang kita mismo istorya para at least matigayo naton. Right on the line sa atin ng mga kasimano pa aton bulon, si Sir Garner Algo Alulod, no, ang director kang Extension or Research, Extension and Innovation Department kang University of Antique Taryuli Memorial Campus. Sir, live ikaw sa K5 News FM Antique, ima mo si ka-K5 Reynard Apostol. Good afternoon, Sir Garner. Aha. Good afternoon, sir. Aha. Hindi niya mabatian ka-K5 Balmi. Basiga monitor siya sa live. Sa live. Iambaling sa cellphone na lang gid mismo sa call natin para at least direkta live ang atin. Ano kay delay kita eh ang output sa Facebook Live kag sa radio. Now kun dito kita sa San Jose. Pamatian na lang gid ang aton nga mabatian niya kita bla nga naga ano ka-K5 Balmi nga naga call na sa iya. Sige, standby sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Ang paborito ko gid ni ang jablang pagtugro sang literacy sa mga ALS, no, amuman sa mga pastors kanami mga ka-K5 sa mga extension project. Right on the line si Sir Garner. Sir Garner, good afternoon.
14: Hello.
12: Hello sir, good afternoon. Bation kita. Mm. Aha.
14: Hello, good afternoon.
12: Aha. Medyo ga delay ka-K5 Almay. Standby sa kay sir kay hindi mabatian. pangayuan na lang ang ano kung pwede ang messenger para hindi kita mag-delay para itawgi na lang. Dali lang yan sir ha, standby lang sa atin nga mga taga-paramati. Nag-delay siya magka-K5 kag hindi tamabatian ang limog ni sir. No, dali lang yan ha, sa atin nga mga taga-paramati. No, sa 11 Mbps. Kay nami ning klasika programa sa University of Antique gina-initiate ang ining mga ongoing projects, no, extension projects sa kang UA University of Antique Tarulim Memorial Campus. Namian ko ni sa Tarulim la magamay ini siya nga hindi siya main campus eh, kundi extension campus or external campus kang main naton nga University of Antique dito sa Sibalan. Pero dumduman nyo sang sano gani nagwa to ang resulta sang examination sa LETA daw May or July kundi ko magsala, daw April or May, no, sa atin nga mga tagpramati may top notch no sa LETA na kaki 5 ang UA Tibiaw. Imagine bla, no, sa atin nga mga tagpramati so kanami nga universidad. And one of the best is ang extension projects nila. May ara sang livelihood, may ara sang literacy, kaga pagtudlo sa mga kabataan, mga estudyante sa ALS, sa out of school youth, agod mangin diskartidor sa pangabuhi mga ka-K5, no? Ang mga natunan sa mga eskwelahan, natunan sa mga estudyante sa anda kadyang eskwelahan is ma-apply nila sa personal nga kabuhi. Balan mo, patas to, may isa ka project sila sa mga out of school youth, you know? The knowledge we gain sa eskwelahan is amo na magadugang sa aton kang kaaram ta mo para mangin diskartidor kita, madiskarti kita sa pangabuhi. So kung ikaw isa ka estudyante wara ga eskwela, so medyo mabilin ikaw sa aton nga mga tagparamati. So tungod sining extension project sa University of Antique Tarulim Memorial Campus, naganami na sa aton nga mga kasimanwa ang aton komunidad. Right on the line again si Sir Garner Alulo, Garner Algo Alulod sa University of Antique. Sir, live ikaw sa K5 News FM, imaw mo si ka K5 Reynard. Good afternoon, Sir Algo. Aha, sir, good afternoon.
13: Good afternoon, dahil nga hapon sa tanan, dahil nga hapon.
12: Yes, sir.
13: Sir Reynard.
12: Yes, sir. Bation ako, sir, sa linya.
13: Yes sir, yes,
12: yes sir.
13: Sir.
12: Okay, 5x5. Thank you good sir. Yes sir, copy. 5x5 good sir. Pasensya good sir sa medyo na delay kita kay due to technical issues sa. Sir,
13: okay lang,
12: ano ang imo before ta mag-umpisa? Ano ang imo nga komportable ka nga tawgon, Sir Garner or Sir Algo?
13: Pwede man Garner, pwede man Sir Algo.
12: Daw na nami an ko sir. Daw na nami an ko sir ka Sir Algo.
13: Sige po. Pwede good.
12: Sige ah. Sir,
13: pwede good, sir.
12: Sige sir. Thank you. Aha. Sir, ikaw ang director kang department sang University of Antique Tarulim Memorial Campus sa Research Extension and Innovation, Sir Algo, no?
13: Yes, yes sir. Yes sir.
12: Okay. Aha. Sir, let us focus siguro sa extension na projects. Sir,
13: yes, sir.
12: Magambal kita nga extension unit sang isara ka university. Specifically abis sa University of Antique Tarulim Memorial Campus. Ano ini sir ang botang balon sa simple nga pulong when we say extension?
13: Ang ginatawag nga extension, no, collective term siya para sa outreach kag community development initiatives kang sangka institution, no, or organization nga may tinutuyo nga ma-transfer ang mga na-obtain nga knowledge, skills, technologies, technical know-how sa atong komunidad, specifically sa mga tao sa komunidad, no, para ma-empower sanda, no, kag hopefully mabudigan, improve andang quality of life. Sandig, no, sa Republic Act 8292 ang extension sara sa apat nga mandato nga function kang Sangka State University parehas sang University of Antique Tarulim Memorial Campus alongside sa instruction, research and production. No, ang extension amo dia ang outreach arm, no, kang Sangka University nga kung sabiin ang mga research outputs, no, kag expertise, no, kag ang habay ko kakaina mga knowledge and in addition mga advocacies no, gina-bridge nato no sa aton community para ma-address ang mga societal issues, no. Kasi eventually ma-improve kid ang quality of life kang aton mga pamuluyo.
12: Sir, sa isa ka university, ang kada college or kada department abi, shall we say college abi sa UA, are they mandated or required to do some extension projects kada tuig, sir, or kada school year?
13: Yes, sir. Actually, tingit nga mandato kang university, may mga targets gid ang aton nga mga colleges no, nga mag-organisa ng extension project, specific man sa kung ano ang andang nga technical know-how, andang resources, andang advocacy, no, kag andang client, no, kag andang nga linkages itigid, no.
12: Okay, aha. So, daw ano ka-importante, sir, ang isra ka-extension unit or department sa universidad?
13: Ang extension unit, actually, ang aim get, no, ang extension unit, no, unang-una, no, kapag unun ang national kag international linkages among sa mga organization with our university nga nag-organisa man kang mga extension services. Ikarwa, no, gamipon, no, ang mga research outputs kang mga faculty through research projects, no, like mga innovation nila, mga advocacies, mga policies, no, kag para mag-provide ka-extension services. Ikatlo, no, kung ga-implement man ang eskwelahan, no, kang kinatawag ng extension activities, gina-assure, no, sa extension unit, kang, in our case, no, sang Ray department na sustainable ang gina-implement nga project. No, may mga projects kami nga tinuig, no, para ma-assure, no, nga ang na hindi lang sang kasra na ginaadtunan ang community, kundi mapadayon until na maging self-sufficient ang community. Kag also pabaskogon kagpalapadon ang dissemination kang mga research, kang mga extension outputs man kang university. Kag mag-provide, no, kang mga technical kag resources, no, technical assistance kag resources, no, sa community, paagi sa mga capability building trainings, workshops, and etc. nga nakataba sa kung ano ang strength, no, kang kada college namon. Kag ang last, no, mapabaskog gid ang capability man kag involvement kang aton faculty kag staff, no. Hindi lang sa sulod, hindi nga kumbaga wala lang gid kami nagatudlo sa sulod, no, apart, no, from instruction nga mandato namon, ang extension naga matuod nga naga tandog man kita, no, or naga-reach out sa aton community paagi sa aton ng mga extension and community development activities, sir.
12: Okay. Sir Algo, may mga priority sectors nga ginatumod ang aton nga extension unit nga amo ni sila ang area or program area nga dapat tigayunan kang extension project. And how do we assist sini ang college ang nagapangita kara or ang extension unit mismo for them nga para ma-apply nila, para ma-bridge sa community ang natun-an sa mga bachelor's degree naton nga nagatuon sa eskwelahan?
13: Alright. Sir, unang-una, no, ang aton nga extension activities, nakasandig siya sa extension agenda kang aton ng University of Antique. So, may mga several kitang agenda which spans from health and gender and development, in our case, no, sa amon, business and enterprise, policy management and governance, agriculture, aquatic and natural resources, poverty alleviation and food security, climate change and disaster risk reduction and management, mga social issues, education and humanities, and also industry, energy, and emerging technologies. And hindi man basta-basta lang nga nag-aagto sa community, no?
12: Yeah.
13: Unang-una, nag-start, no, sa needs assessment, sir, no? needs assessment. Mm. So, ginapamangkot namin ang community kung ano ang kinanglan ng danga intervention through training needs assessment.
12: Mm-mm.
13: By that, ma-assess namin sa amon nga end kung ano ang pwede nga intervention based sa kung ano man ang gintugna sang people no sa komunidad.
12: Mm-mm. So, mm-hmm. kanami siniti, pero depende na sa dapat nakalinyal man sa kung ano nga mga courses. Of course, ang ato
13: yes,
12: na gina-offer sa university, sir, no?
13: Yes, sir. Mm-hmm. Kaya ang kada colleges natin, no, may apat kita ka-college sa UITLMC, College of Fisheries, College mm-hmm. of Business and Management, College of Future Education, College of Computing and Information Sciences, na may kinaiyagid in terms of skills, knowledge, capability, resources, advocacies, no, nga ginagamit gid para i-extend no sa aton mga partners sa community.
12: Okay, aha. Sir, before we go into the ongoing extension projects, may mga extension projects kita in the past nga tulad ti naka-help gid sa komunidad, sa livelihood nila, mm-hmm. and of course, sustainable as tatilad ang mga previous, sir, nga extension projects ng UATLMC?
13: Yes, sir. In the past 2 years, no, actually, since then, nag-implement kita, but for the purpose of this interview nga, para hindi maglabog, sir, we focus sa in the past 2 years, no?
12: Mm-hmm.
13: In the past 2 years, no, ang mga colleges, no, nag-implementare kang extension activities.
12: Mm-hmm.
13: Unang-una dyan ka rin ang College of Fisheries, no?
12: Mm.
13: We've been partners with Barangay Lipata, Kulasi MTK for Ugwad Mangisda kang Lipata, no? So during those times, no, in 20 buhay rin, no, pero na-implement tana buhay rin amon partnership, but na strengthen kita tana or na start kita ang phase 1 kaya kang 2024 at 2024, no? Intervention niya sa mga sa Lipata Fish Port Processors Association, no? Kung sa diin, nag-provide kita kang technical assistance, no, on fish processing, also, no, nag-abulig ka natin, partner natin, ang Department of Science and Technology,
12: yeah.
13: Regional Office on this, kag ang World Vision, no, karwa, no, sa College of Teacher Education, medyo duro ang the intervention in terms of community, in terms of
12: outreach nila,
13: achieving, no, resilient community and resilient and sustainable community, no. Ang College of Teacher Education basically na nagatugro, no, intervention sa reading enhancement program para sa mga DepEd teachers, basic operation skills in end teachers, also mga clean up, no?
12: Yeah,
13: clean up drives, no, sa Barbasa, specifically sa Gua Barbasa, sir, no. Kag also may mga intervention man ang College of Teacher Education sa training workshop focusing on pagtudlo sa sports kag dance, no, sa Barbasa specifically.
12: Yeah.
13: And also ang College of Computing and Information Sciences may mga extension projects sila related naman sa pag transfer, no, sang technical know-how or capabilities sa technology naman or ICT, no? Specifically, no, ang paghanas sa kapasidad agad pag-ugwad, skills enhancement ini, kay ginapabakod ang teknolohiyas among ALS, no, ALS students, no. In 2025 nasa phase 4 na sila kay ginapadayon nila sa kadyang 2A, no. Sa 2026.
12: So bali gali, Sir Algo, hindi ni gali may mga projects kita nga hindi lang madara sa isa ka school year kundi sustainable kag ongoing ginapadayon.
13: Yes, sir. Yes, sir. Kaya ang extension, sir, nga activity or project hindi na, sir, madara lang sa isa ka tuig. Kinanglan it takes time gid para makita gid ang impact, no, kang kang intervention. Along the way, sir, kumbaga ang mga partners nato, nagadugang kaya nag-improve man ang ating intervention, no, sa ating community.
12: Mm-mm. So, tulad, sir, na-observe ko sa mga ongoing extension projects natin, maluwas sa mga livelihood niya ni, kanami sa mga projects, balakag projects ng extension unit, patas ni nagatudlo kamo sa mga pastors, for digital literacy at the same time sa ALS man, sir, or alternative learning system. So tell us more about this, sir, nga mga ongoing projects naton, bisan mamugo lang description of each of the six ongoing extension projects.
13: Alright. So sa kadya nga calendar year 2026, may anum kita nga ongoing projects. Ang ginambal mo to, Sir Reynard, anatok ang Darwato ka project, ang
12: anak pastor
13: college, ang lead college ka to is College of Computing and Information Sciences. Now ang una is ang pag-enhance no sang digital ministry competence no kang aton nga mga UCCP pastors no. Kung sabihin College of Computing and Information Sciences, ginatugduan sanda kung paano i-digitalize ang pastoral work by provision of capabilities no, pag-inansang capabilities sa paggamit kang MS Office, Word, PowerPoint, kung hindi man kamaan, kung nakamaan na i-enhance how to present better ang mga points no sa pag pastoral works no, ministerial works no. Ang ikarwa naman under sa CCIS no nga lead is ang tech boost nila no. Yan naman in partnership with the Department of Education for their ALS program no. Ginatudloan no sang CCIS may mga sessions and daon computer literacy training program no. Sa tingin ginatudloan ang mga estudyante sang ALS no. Nga for netiquette no kag productivity kung paano nanda magamit ang ICT. Para no sa andang na improvement man in terms of computer literacy kag magamit nanda sa sunod sa pag ano sa pagpangita sang ubra man kag apan nga nag-eskwela sanda magamit man nanda ang capability sa pag for example pasa kang mag-require ang teacher abisang amudya nga project pero sa kadya nga daan no kinanglan mo gid kang
12: dapat may knowledge
13: no kag ano gid kag knowledge sa computer para makaubra ka sang ang output man nga mayad so amura ang gina-try gid nga intervention or gina-intervene kang College of Computing and Information Sciences sir.
12: So sir, and, go ahead sir.
13: And also ang College of Business and Management no may ginatawag sila may program sila ang entitled SIGLA. Ang SIGLA naman is Skills and Innovation for Growth, Livelihood and Advancement. Kusad in ang target ang mga out of school youth sa Barbasa. So ang lead program kaya sir ang BS Entrepreneurship no kang College of Business and Management in partnership sa Barbasa multi-purpose cooperative no. Ang ginaubra no sa extension activity ngaya gin tipon ang mga out of school youth kag intervene in terms of
14: presenting
13: products, how to process them, paano ang financial literacy, leadership skills nga pwede mabuol when you are an entrepreneur kag para ma-establish man kananda ang sustainable no kag economic activities nga kung ano man ang mabuol nanda sa out of that training or mga sessions nanda magamit nanda sa balay man pwede sanda ka put up kang anda nga simple no nga negosyo oo no. Tapos ang remaining naman ang anak College of Fisheries no ang ugwad mangisda kang lipatan nasa phase 2 na kita sir. So this particular project we've been partners.
12: So amo na sir sorry to interrupt. Amo ang phase 1 niya amo to na mention mo kina sang 2024.
13: Oo. Okay. 2026 nasa phase 2 na kita kung sabihin no ga focus na kami sa kay may mga product na sila mo nga gin pang develop
12: na product,
13: no
12: na produce.
13: Ang aton nang focus ka dyan is paano improve in terms of labeling, in terms of food safety, and also ang accreditation nanda sa mga agencies no para mas makabuel pagit sang funding for seed fund para sa andang production no ang Lipata Fish Port Processors Association. Now recently no we have Project Balsa.
12: Project Balsa.
13: Ang Balsa naman sir acronym niya sa Building Adaptive Livelihood and Sustainable Aquatic Systems through Community Enhancement through Science and Technology. So, ang specific area natin na intervene is ang Barangay Dalakit sa Tobias Fournier, no? Kag basically, in partnership, yes sir, no? Our Department of Science and Technology, kung sa diin, no, nag-focus sa several interventions. So, nang una on marine resources management, ikarwa, it will touch also sa tourism nga side,
12: yeah,
13: and also livelihood innovation. So, hopefully, we can divulge more of information on this one as next time, no? And ikatlo, ang recent lang activity ang Kabuhayan, no? Empowering cooperative members through science-based fish processing technology. Ang partner naman, no, sa College of Fisheries ang Barbasa Multipurpose Cooperative, no? Kag Department of Science and Technology, Regional Office 6. Kung sabihin ang mga membro kang Barbasa Multipurpose Cooperative, gin-empower, no, sang aton na kolehiyo in terms of training on
12: training.
13: Yes sir, training on gourmet tuyo process, gourmet tuyo production, smoked fish and dried fish production, pero science-based naman. Science-based, kung hindi man basta-basta lang nag-produce, basta science-based nga kung ano ang temperature na dapat, ano ang
12: sa labeling,
13: dapat nga time, no? O kag-labeling, sir, kag-food safety, no? Natapos ang mga trainings kang September, sir, kag hopefully may mga sunod pa ganyang activities, no? Mura ang kadya, ongoing, kaya nga tuig.
12: Okay, sir, pamangkot ko lang, ang kada campus kang UA may kanya-kanyang extension department, no? I mean, lain man kamo, lain man ang extension unit sa UA Tibiyaw, lain man to ang sa Sibalam.
13: Kami sir under may amon nga risk.
12: Aha, kindly call again sa kay Sir Basin Autod.
13: Go
12: ahead, sir, go ahead.
13: Gapon sa may campus, nag-report kan amon extension activities dito. Pero may autonomy kami sir sa pag-ubrakang amon ng mga extension activities. Lagi na report namon sa main campus.
12: Okay, aha. Sir, we are now in the time constraint kay nami dad ni istoryanay pero medyo kulabos tempo ta. Last question,
13: yes, sir.
12: How do you anong ginalantaw natin in the future nga matuga sini sa komunidad ang diyang mga ongoing projects natin sa extension unit? I mean, 2 to 3 years ago or 3 to 5 years ago, how do you look forward abi kung ano na ang madangtan sini sa mga projects natin?
13: Unang-una, sir, ako aga personally, ang pananawan ko is ma-improve kid or kumbaga may behavioral change kid sa community through the intervention, no? Nag-aimgig kami nga through our extension activities may behavioral change kid sa community.
12: Okay.
13: Karwa, no? Ma-increase ang community involvement. May among galing intervention kaya ang mga tao sa komunidad ma-realize ba lang andang importante ya para man mabuligan man andang na estado sa pangabuhi, no? And also, no, ma-enhance ang skills ng dakag capabilities, no, in terms of the specific intervention ginatugo sa university para magamit nanda specifically, for example, abi sa livelihood, no, na magka-ideas nandang ay pwede ko man galiya ubrahon. Kag ikarwa, no, sa amon man isa university mas strengthen man ang amon nga placement, no, sa komunidad nga hindi lang kuon nga we are kumbaga teaching our clientele students, but we are also touching lives, kumbaga sa mantra kang university, we are transforming lives, building sustainable and resilient communities through our extension and community development works, sir.
12: Sige, sir, lastly na lang ang imo mensahe sa mga nagapakigbahin sa sining mga projects naton, just like sa mga students and of course sa mga beneficiaries naton. Lastly, sir, ang imo na lang message para kananda.
13: On behalf sa amon office, no, the Research Extension and Innovation, kami nagapasalamat gid nga ginabuligan naton, ginabuligan naton nga improve ang aton community one at a time. Ginapadayon naton hasta sa ma-realisar no kang aton nga komunidad nga importante gid nga gabuligay kita. Kag ang mensahe ko no sa aton nga mga stakeholders no, faculty, students, kag aton mga partners, padayon lang kita because at the end of the day no, kita lang man ang makabulig sa aton sa isig kapareho naton. Kag kabay pa na makapuliin pagit kita no kang mga partners that will eventually develop more extension activities kag mag-widen ang aton scope of activities may kag ma-recognize gid not just only national but also international ang aton nga mga bulutuon sa extension.
12: Sige.
13: Nagdurugin nga salamat sa inyo man sa pakigbahin sa aton nga aktibidad. Padayon lang kita.
12: Sige. With this, Sir Garner Algo Alulod, no, ang director kang TLMC Extension Unit, sir. Durugin ka salamat sa tiempo nga gintugro mo sa K5 News FM. Mabuhay ka mo, sir, sa University of Antique.
13: Yes, sir. Dudurugin nga salamat, no, sa pagtugro ka chance nga ma-share namo ng amon nga mga programa sa university.
12: Sige. 11 Mbps. There you have it, mga K5, si Sir Garner Algo Alulod, no? So nami ka tawgon Sir Algo, no? Kung ko sir ano ang imong mas preferred, so ikaw bala sir. So si Sir Algo kang University of Antique Tarjuli Memorial Campus, ang director kang Research, Extension and Innovation Department sa nasambit nga universidad sa pagpatpat sa aton kag make us understand sa kun ano bala ang ginaubra sang isara ka extension unit sang university, specifically ang mga projects or ongoing projects in the past and the ongoing projects kang University of Antique Tarjuli Memorial Campus no sa komunidad naton no darwani makabenepisyo duro gali ang makabenepisyo. Number one, ang mga beneficiary, so direkta sila makabenefit sini, they will be taught sang sining mga knowledge diskarte science based nga mga pamaagi kon livelihood ina no the same time tikon sa mga literacy naman so directly makabulig ini sa komunidad no sa mga stakeholders or mga sectors kun sa diin amurang beneficiary sang sining nasambit nga programa just like to sa mga pastors sa mga ALS no sa out of school youth at the same time ang mga student mismo nga engage kararagyan they will be having this knowledge mga K5 and practical application sang ila sini nga natun-an. Amo man ra sa aton kauna sa Mascom kita sa West Cunwaita sang ginambalambalan nga radyo-radyo kag imo sang script da kag practical exam ano ni animo tani sa radyo-radyo ngani denda to. Pero because of that practical application through sang extension unit just like sa UA mas mapanami ang pag-insindi kag pagpalangga sa kurso nga imo ginbuol no kag ang passion nimo sa pagtrabaho sa pirakadlaw. Of course kunami ang community engagement sang university magin manami man ang imahe sang universidad hindi lang sa quality of education mismo sa instructional mandate kundi mismo sa extension on how they touch lives mga ka-K5 gwa sa ila sining university. So salamat gyud sa kay Sir Algo kag sa extension unit kang University of Antique Tarjulim Memorial Campus kanami no sa mga ginaubra sang mga universidad naton. So sa mga estudyante tuon kamo mayad no palanggaan yung kurso nyo sa mga beneficiary no kung ginatudluan kamo tandae, take note para mabuol nyo ang diskarte sa negosyo, sa literacy, sa competence kung ano man nga area ina nga kamo nga sektor ang nangin beneficiary sa kajama programa kang UATLMC no, sa atin nga mga pinalangga nga mga tag para mati alas 12:55.

0: Alright, sa atin nga mga tag, para mati, salamat gin sa inyo pa dahil nga suporta sa mga programa kang K5 News FM Antique. Salamat sa pagpamati sa atin nga programa ang 11 Mbps. Kita na'y kita sa Lunes, same time, same station, mga ka-K5. Boy, kita na'y gali kita sa Domingo sa Robinson's Place Antique, dyan sa San Jose, sa live reporting competition nga initiative event sa K5 News FM Antique. No, ang Tariole Memorial Campus ara man tumong University of Antique do kat Lokbilog anda nga ginpadaraman nga participants. So, good luck sa mga eskwelahan, universidad kag mga high school nga magapasakop sa event, no, sa aton nga mga tagparamati. And sa October 17 ang aton nga anniversary abi no, October 16, pero ang aton event ya sa K5 News FM Kulasi sa October 17, Colored Panran, Zumba Fitness, kag may raffle pa sa magapasakop. Ganay mga ka-K5, pa-register ka mo dyan sa K5 News FM Kulasi, Likod Kulasi District Hospital. Ngagaw ka mo kay irarimaw tatin magdalagan, pero una lang ka mo tapos. Medo ka bugat, nag-idias ang tsanta. Alright, ginaimbitar ka mo, agto ka mo sa aton Colored Panran. Puti, bayo nyo ha, puti. Pa-register ka mo kay madalagan ta sa kasanagan kang October 17 ah. Run the color, live the story. K5 News FM Kulasi at it's 10 years in service mga ka-K5. Ako nagid lamang ang inyo kubos nga lagad si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga istasyon Santike K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio.
3: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
4: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang sa...
4: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
5: Ang malapyan niya, ubus no?
4: Wala na sa...
3: Why not sa
4: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir, boy, no?
1: D3 Bio.
4: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung maginainom. Pero kung D3 Bio... may lauric acid ka, nga halin pas baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pag abot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Pero tisip, why patay ang magstorya sa sulod?
5: Wala, sa
4: guwapa lang. Sa imo lang digestive, digestive system pa lang.
1: System. D3 Bio.
3: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
1: D3 Bio.
3: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
4: Dokadalo, parietal
3: cells. Cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
1: D3 Bio.
3: Ma stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
1: D3 Bio.
3: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
1: D3 Bio.
3: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyon na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
1: D3 Bio.
3: Nga hindi pagsunugon sang acid.
4: Perte, no?
1: D3 Bio.
4: Wala na sa plain D3.
1: D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: D3 Bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
3: Same man sa inflammation.
4: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting. 12 to 14 hours, hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 Bio.
4: pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon kanon, mainom ko damo, D3Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3Bio. Hindi mo na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingay nga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha. Sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
5: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
4: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakodo niya para mag-fight sa ano?
3: Sa cancer.
4: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
4: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway yan
4: ang cancer. Niya ang cancer.
3: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
4: Mas namigid yang hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 Bio.
4: True ketones of D3 Bio.
3: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
4: Pero kung mas gadamo sila mo.
3: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 Bio!
3: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
4: Correct.
1: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga buti ka. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Mga amyan ko nga mangunguma! Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya baugon. Gani Crossfire Plus na sugod subong ang aton gamiton.
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: X500.
1: Ako si Jalistin Alayon, sang McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer.

0: at mabangong kilikili. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: TTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. TTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ini si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavior.
8: Ini si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
9: K5 Kalingawan Time!
10: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
11: Balan mo mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
10: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
11: Ah, wala mama, kadugay abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
9: Hey, ma!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika.
3: Gah! Mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kidia?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule, 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa
4: kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid kada ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9
9: 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ni si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This is K5 News FM, your official news and music station.
13: K5 Galingawan Time!
14: Day, kapakilala ko ng ako nobyo sa lola ko ng milyonarya.
15: Te, boto mo sa iya si lola mo?
14: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
13: K5

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung
6: D3. Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX500. Ang DTX500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
2: DTX500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
8: May alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Coffee Mix.
10: Erectile dysfunction. Mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar kamiyara inigali gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM
2: FM, Bacolod 94.5, K5 News FM, Calvibo 88.7, K5 News FM, Iloilo City 100.9, K5 News FM, Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
18: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
19: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Kami kayo na ilang pagkaon.
1: Ate. Usa gani ka nilat-an og usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Ah, kwan ba? Nang nilaga, te. Ah, pwede ti. Dasigo no ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Inday! Lihog ko bini kay udong, oh. Serbihin niya din sa anayo. Dalia!
1: Naunsa nang dili mo god udong kung ngalan, te.
3: Ano na?
1: Si Albert mo kugod.
2: Ah, ate, okay, ah.
3: Excuse me. Ah, sir? Ano ito ganing order mo?
1: Matay. Guwap. Guwapa man ikay ang bayahan niyo.
3: Sir, excuse me. Ano ito ganing order mo, sir?
1: Ma'am?

0: Uy, insakto yun. Wala yung customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, eh, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka ka ba lumaghiligay nun?
0: Kabalo po, ma'am. Pero gamay rin yun.
1: Hiligay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang ko maghambal.
0: Sige, pwede po, ma'am. Bitaw, miss. Last na ako ng kaondre.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipulog, miss.
1: Okay, sir, ah. Eh, ngaan, ubra mo di sa bakulod, sir, how?
0: Kwan. Installer, miss, sa mga inabitawang, ng elevator. Oo, de, ma'am. Unsa, de, mong pangalan, ma'am?

0: sabi ko, anay, kung hindi ka din magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kukunahuna, agad.
0: Ano? Labutaw ka ba lang si Buano ka mo?
2: Moro na yung si Buano. Pero gwapo ni.
0: Nax naman! Ote, ano orderon mo ha?
2: Ah, niraga lang, Day. Day, pwede mong utahan na, Day?
3: Oo, Day.
2: Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, Hao? Bananhan? Natala-tala ka po, kuya.
2: Muna'y maayo. Aday, pwede ko kapanguyab ni mo?
0: Depende.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio

0: DTX 500.
1: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test, kailan tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Kailan nalang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
6: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid gang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kampiyon!

0: dakok kaya kong pagigugma ni mo, Day.
1: Palanggat naman ka, Bert.
0: Day, mapasugot ka nga dito ta sa Mua? Sa Dipulo?
1: Ha?
0: Dito ta mga buhi.
1: Bert, nadlok ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlok. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan na akong inahan. Pwede rin magod nga mulisinsya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka kay mamana na kanako.
1: Albert?

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko diya kasahusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ate, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Manawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako di sang pliti kay Malakat, kuya.
1: Dahil palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Eh, kuya, kasaw sa nanay mo.
1: Dahil?
0: Mapuli, kuya, dahil yung kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod, tibala ka eh!

0: Oh. Nga gulpiada ang pulit nyo di sa Negros, Dayao?
1: Hindi ko to yung makaguanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namun sa Dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lang sa kasaho sa pagkaon na mo dito sa Dipulog.
0: Otiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guru ubra sa kalinderya kay Manang, tay.
0: Ote, si Albert, ya?
1: Diri lang siya kunay sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasuriyahan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede kid. Oh, Albert, timing kagid. Kulang kami isa ka grupo namon sa kargatapas. Timing kagid.
2: Nga naman, tay. Unsa mang trabaho, tay?
0: Hapos malang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Hoy!
1: Oh, kira-kira!
0: Albert! Hinay-hinay lang ha, basi malantas ang tiil mo sang ispading. Alam ba lang na?
2: Dili pa gid ko ka balo magdapasog dubo tay.
0: Ah, una lang na ah. Dugay dasig ka na. Ay ho, gali! Prepara naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tasang tubo ah. 10 wheelers to.
2: Sige tay ah.

Lay na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko tapos gakurog kong lawas. Di bayo. Di ko kagwanta mo. Kaya katapasok tubo din si Negros, oy. Dili sa kong mo ubra ugma. Wadto ko sa gibrahan ni Inday.

0: naman.
1: Dorothy, ala ka pa day nga. Niadto ko dire sa imo day.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wa ko mo ubra subong sa kampo ha?
1: Mayara day. Pero ibuganta. Wala ko ni trabaho oy. Perting ka po ya day.
0: Ay. Way ka mahimo kaya mo ginaday ha?
1: Day. Ihambala si manang ni Mubi nga. Diri na lang ko matrabaho sa karinderya niya.
0: Ay, hindi eh, pwede Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upod mo man to sila ni nanay kag ni tatay ah. May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Di na kuya kagwanta day. Ang mayo pa. Mubalik na lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi kuya Bert. Maisto yung giyatigaan niyo kag hindi kuya kasaho.
1: Eh, day. Itiganaan tayo kaghumay dito ah.
0: Di si mama mo ya. Kontra ko yan ni mama mo, Bert. Kung gusto mo magpuli, ikaw to puli. Hindi na ko tayo magpunsi mo ya.
1: Oh, Inday?

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, agal labot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio ang D3 Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3

0: 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
3: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo, kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, bukod ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima. May penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarawa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Miss si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darren Villavion.
14: Ni si Kirby John Panes Agravan.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: K-5 Galingawan Time!
17: Hello, Tay?
18: Ano to, Anat?
17: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
18: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
17: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
18: Okay na.
17: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
16: Yeah! Hey! Hi! Galingawan Time!
19: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Serbisyo Publiko, at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Aton permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection, na no? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo na nga klase sa balat.
3: Basta ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimu ko 30. Para ano, dasig yung matap pulo na ang ubo kag sipon.
2: Ang ibang dok gambal 30, yeah, wala man nilain nga epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
3: Nagkaon ka lang lubi, ah.
2: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kasi syempre, no, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katulanan. Nga ang tulan nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalobla ka mo nga ang aton tulan kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart, amo nang ginaobra sang aton nga mga tulan. So in addition, ang aton nga mga tulan naga store ini sang mga minerals kag fats, no, nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, nga which is vital, no, kay ang vital sa aton immunity, kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga white blood cells, ang aton red blood cells, no. Kaso ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante, kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sang mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Dok Ramil?
3: Yes, so amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, permi na mo na balik-balik nga may ara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no. Ano ni sila? Now sa mga pagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya ma-absorb ang syempre vitamin D3, no, kay may D3 na nga daan mo.
2: May D3 na, may
3: kung gusto ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, ti da D3 and D3 Bio dako ina mabulig. Now aside sina ang aton nga anong aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, syempre dasig maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imo nga katul-anan para ini may ara sang gituag nami nga mga tulan or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga amo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iya nga reseptor. para nga magbakod gid ang imong mga matulan. Ang nakanami lang gid sa Ditribayo kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong mga tulaan. So amo ni nakadami kung adlaw-adlaw nakainom ka Ditribayo. Kaya ang Ditribayo kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka Ditribayo kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
0: Ditribayo Health News.
5: Kaki 5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaan, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: 500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon ka, pis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman
4: for Men. O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo

0: Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Mayad nga adlaw kaninyo tanana. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginamatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ini si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ini si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
2: Yung may D3!
4: Mabakat, sumangabot ka!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman
4: for Men. O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alagi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
3: Mag-Memory Advanced Serum.
10: Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Memory Advanced Serum.
11: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Inis si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darren Villavion.
15: Ni si Kirby John Panes Agravan.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
17: K-5 Kalingawan Time!
18: Tagbalay!
19: Sino na?
18: Ah, mga pulis kami, sir.
19: Ah, mano tani, sir, aw?
18: Gusto lang tani namon mag-istorya.
19: Pila ka mo kabilog, sir?
18: Duwa lang man kami, ah.
19: Ah, duwa ka mo?
18: Oo.
19: Di ka mo de-istorya, anay, eh.
17: K-5 Kalingawan Time!
19: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahinan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bile ka mo!

0: Ay, salamat din sa pasalubong mo nga, Bontag mga Dins Rosada, ha?
1: Salamat, Gilay! Ay,
0: mapuli na kami,
2: ah! Ay, iwas ang kaso, ay. Ah! Para gini na sa inyo!
0: Balakat na kami, ah!
1: Salamat, Gilay!
2: Na ano, kaong? Do ka ina pang pangasubo mo, ha?
3: May ha? Dapat bala kita istoryan. Aro sana. Gang, ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
2: Ong? Eh, ano ang buhat mo silingon, ha? Ano?
3: Halin sa pag-abot mo, halin sa Saudi. Nabatsagan ko nga daw. Tukla ka na ganas akon. Kag daw naghalugaw?
2: Anong siling mo? Bastos ka, haw? Sa kadugayon, subong ka na naghambal sang halog? Naton ang silingon mo, nagkupos ang imo.
3: Sa maluoy ka man, prangkahan na lang ko. May iman ka na? Ha? May iman ka na? Ay,
2: sabi mo, Ong, tungod sa sobra mo kasuspetso sa akon, doon na dula ng gana ko sa imo. Kagsa kadamos ang kwarta nga ginpadala ko di, wala ka man lang nagbakal sang tarong-tarong mo nga bitste? Tani ang pagwapo ka man?
3: Wala ka man nagambal sa akon, nga gusto mo gali ako baguhon. Tani nagpahumot ako. Sobra na si mo kahanginon, Rosaw. Nakapasaw, di ka lang doon katuwig, do. Ginangilaran ka na magtupad sa ako, no?
2: Natak-an lang ako sa mga drama mo, Ong.
3: Wala ko nakadrama, gang. Ang pagbangimon ko, palatandaas ang sobra-sobra ko nga pagpalangga sa imo.
2: Ay, ambot, ah! Dagoba ka nga plaka. Malakad ako, ah!
3: Be, sa din ka magkanto?
2: Kung sa din ko gusto, eh. Tira ka na gani.
3: Gang! Gang!

0: Wow! Nagabuntag ali si mama niyo? Halin sa Saudi? Much money, gali ka mo eh. Salamat gid sa chocolates, guwapsa.
1: Ay, welcome. Ay, dasun to lang kadala isang habon nga humod kay wala pa nabuka ni mamang ibang nga pasalubong niya.
0: Basi, pwede mo na ko guro nga ma-introduce kay mama mo ay.
1: Ha? Kagpakigan mo ko kay mama? Hindi anay. Ay, mauna ko sa imo ah. Ha, Rainier ha? Kay gahulat na daan to Sherry sa akong kag si mama sa terminal sang pambot eh. May nga gawa kami pa city.
0: Kamu lang na tatlo? Si Papa niyo ya?
1: Ambot ka ni kay mama ah, kaya bali ah. Tatlo man lang kami kuno eh.
0: Ah.
1: Basi hindi naman magupod si Papa Ong eh. Pwede daan ka maluyon.
0: Ate, sige ha. Kaya enjoy ka mo ah. Halong ka bukgwaps ha. Halong gid.

0: Arin na kita sa hotel room nga ginpabok namon, mga anak.
1: Sino nga namon, ma? Mayupod ka din sa hotel?
0: Ay, dahil lang gina, himanokto ko.
2: Ma? Sinungupod mo, ma?
3: Hello, my dears. I'm Uncle Ruhan.
2: Ma? Ano mo ning indyano, ma?
1: Mama? Isdan mo si papa? Ma?
0: Sulod, anay ka mo sa kwarto. Sulod. Kay isplikar namon sa inyo ang tanan.
1: Mama!
0: Kagmaluoy ka mo, mga anak. Pasangkara ninyo ang paminsaro ninyo. Ginhimo ko ini para sa inyo. Hindi para sa ako. Nakabati ka mo? Ha? Rima? Cherry?
2: Ma?
0: Para ini sa inyo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 100.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika.
3: Gah! Matsoy ride man to big gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah!
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup.

0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na.

0: ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Kampion!

0: Usto na ina nga pahubog o nga. Basi karon hindi ka nakatultol magpauli. Eh, na anong problema, Boman?
1: Tuglok.
0: Oh.
1: Ginbiya na siguro ako sa mga tao nga ginakabig ko.
2: Nga pamilya ko.
0: Eh. Inano man.
2: Pila na kadlog ang ula sa nagpauli. Trisest na, Joy. Ato sila sa tabok. Ang mga bata gagin palagga ko labaw pa sa kabuhi ko, Joy. Ang babae nga mong tingin para sa akon. Si Rosanna. Matsag ko, Joy. Paiba na siya.
0: Ay. Ong-ong, hindi na bagho ina ang istorya. Hindi lang ina sa imo na tabo. Kun hindi ba na asawa ang nagatinunto kun ato sa gwa sang pungsod. Ihatag sa iban kun hindi na sa imo. Ay, ong-ong, hindi ta mapilit ang tawo nga hindi sa aton.
2: Sabulog si Dikapos, Joy. Sabulog si Dikapos.
0: Oo. Inang masakit nga kamaturan. Nga sa iban nga tao daw, mamisok lang sila. Dula na dayon. Dula nang gugma nila sa ilang partner sa sulod sa malawing nga mga tinuig. Kag wala ka na sang mahimuong, kundi batunon mo na lang.
2: Palatibo di ka sa gigabagtilaw sa akin, sir.
0: Wala na kita sang mahimo.
2: Nagusto ko na lang mapatay, si Balok. Nagusto ko na lang mapatay. Ah!

0: Okay. Gasakit sa ulo. Tamaan ko sa inom kagabi pa. Oh. Kalinong sa palay. Wala nang doon ako katalaga. Kitaliktan na nila ako talaga. Kitaliktan na nila ako. May nag-apri sa mayor ng kapertahan. Sino yung nada? Sino na?
1: Kami ni! Guwada sa kwarto kay may istoryahan kita. Tasiga!
0: Oh! Ara nagang!

0: Ari kami. Agod maglisin siya nga mahalin na kami diri. Ibiling ko sa imong balay. Kay baklan ko sang balay ang mga bata sa tabok. Ay, kabudlay diriya sa isla eh.
1: Kuna mo. Bayahan niyo na kita ako.
2: Ma! Hindi kami tayo sa tabok, ma! Kumabatas mga daligdan si Papaong sa amo sinakapos. Mas kami ay hindi namon kaya.
3: Ma. Ikaw lang tayo sa tabok, ma! Hindi kami ang magupad si imo ni Manang. Dili lang kami ang kay Papaong.
0: Ay mga animbal ka mo, no? Abi ko ano nag-insindiharay na kita ng tatlo. Ha? Ah, sige! Bahala ka mo. Isa na lang gid, ha? Isa na lang gid. Pili ka mo! Maupod ka mo sa akon nga iloy nyo? O kung sa tawo nga ini, nga hindi nyo man lang kadugo? Pili ka mo!
1: Hindi na kinahanglan na papiliun mo pa ang mga kabataan. Mga anak. Masakit man para sa akon na magbito natin kita. Pero kung darin ka mo sa akon, maantos na ka mo sa kapikaton.
3: Papa!
2: Papa! Masahin mo kami ni Jerry, pa! Hindi kami yung mga mood kay mama, pa!
3: Pa! Sino kami yung mga sa imo kami yung balangga ka na po niya, papa!
0: Nagpoang na pala ka mo, ha? Hey, ma! Cherry! Hindi pwede nga piliyon niyo siya! Ngayon, hindi! Hindi ninyo siya katugo! Kapati ka mo, ha? Stepfather lang ninyo siya!
3: Kay Papa kami, ha? Hindi niyo sino siya!
0: Sapat ka, ong! Sapat ka! Iyak ko, sar ko ikaw, ha? Iyak ko, sar ko ikaw! Ginhiluan mo una-una sa mga bata ko! Wala kasang diber sa mga anak ko! Kapati ka! Akon sila! Ganun yung pakigbato ko ini sa husgado! Kapati!

0: Wala sang layi nga nagasaad nga isa ka padrasto o kon stepfather may matarong sa kustodiya sa mga anak sang iya partner. Magluwas lamang kun ini gid-adoptar niya. Sa kaso ng Dayrima, 16 anyos, kag Cherry, 13 anyos, may matarong na sila nga magpili kun sa diin sila luyag mag-upon. Kag kun mamamatud-an sa husgado nga may kapaltahan man bilang Iloy si Rosana, kag mangin isa siya ka-threat sa kabataan. Posibligid nga makuha ni Papa nila Ungong ang kustodiya sang duha, Rima kag Cherry. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtunaan nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pili ka mo!
0: Apang sa wala pakibilubos pagkapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Papa Ungong, Melvin Flores Plotenia, Rosana Erna Amiga, Rima Angeline Benafe, Cherry Lane Miranda, Ruhan Sister John Beronke, Rainer Elmer Obaldo, kaupod man si Kuya Kinitoy kag Erjan Liva, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milibin Plotenia kag ini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
5: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
4: El Castigador.

0: Happy Friday mga K5! Happy payday man kay Beverage! So late na natin, payday na yun sa mga tag-pramati. Tarigan, abi ko, pizza 30, plantalad, pizza 2 kay K5 son. Happy Friday, guys, sa mga suki na itong kadyang mga tag-pramati sa kanginan. How are you, people? Kamusta, kamusta, kamurigan, kamusta ang buhay-buhay, kamusta ang pagbaningkay-singkay na ton, kadyang adlaw mga K5 kang Biyernes. Kamusta ang inyo kadyang Biyernes, kabay pa kadyang nga nangin produktibo man, kabay kadyang nga nangin malipa, yun man ang inyo kadyang adlaw kang Biyernes. O kon man bata, kabay kadyang nga bastante nga blessings, ang nagsalod kadyang adlaw kang Biyernes sa mga tag-pramati tarigan. Kamusta, kamusta ka dyan mga kabuktuan ta nga mga mangungumari ka sa mga kaumahan nga nag-aurokan ta kay by friends saan pa sa mga gabi ka dyan kainit ang init, no? Gabi kainit ang init, no? Grabe talad kainit, no? Pero sa Gyapon nag-pangumari ka miyadgid niya pon sa mga mangungumari na to rigan miyadgid ka papamati kanita na sa mga kabuktuan ta ka dyan nga mga manugbang isda rigan sa tanga kalalauran mga K5 miyadgid niya pon kag sa mga kabuktuan taman nga mga ginikanan sa tagsa ka dyan ka mga puluyan nga nagahimos rin nga andang paniyapon sa kadyang ang mga tinion mga K5. Mayagid nga hapon kaninyo tanan. Imas ka mo timprano para pagulik ang inyong bana, asawa, o kung kabataan rigan, may hapan lagi sa inyong labesa. Kag syempre, makapahuway ka mo ano la, timprano. Yapon timprano, pahuway timprano, kagbugtaw ka mo timprano man sa rumansa ka. Yadman nga po nagan sa mga kabugduan ta kadyang nga mga manugbaligya, manugbakal sa mga merkado publiko sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique. Mayadgid nga hapon ka din nyo rigan dyan sa may banging kang Best Spark sa Rose. Mayadgid nga po sa Trade Town Public Market. Mayadman nga hapon ka din nyo rigan sa may banging mga kasibalang public market. Isaragid ka, mainit kadyang nga hapon sa mga suki na itong kadyang nga mga tag para matit. Yadman nga hapon rigan mga K5 sa mga bugduan ta kadyang nga mga nagalibot-libot sa mga merkado. Yadid nga pon kaninyo rigan sa mga bugduan ta kadyang nga mga drivers, sweet lovers. Ano man kadyang nga sarakyan ang inyong ginamaneho mga K5, pang publiko man o kon pang pribado kadyang nga mga sarakyan. Ang aka kadyang nga pagpahanamdam kaninyo tanan adlaw-adlaw mga K5 nga dapat tandaan naton mariit ang dyang kalibutan tama kaduro mga disgrasya nagluntad sa dalan. Kaya man antaman nga ang disgrasya unay sa kadyang kalawasan. Gani kondisyon na ang imo kadyang kaugalingan, kondisyon na ang imong sarakyan, agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero. Hindi mabutang sa alang-alang mga K5. Ang panugyan tabla permi ka ninyo agad ka dyan nga mangin safe ka mo mga K5 dapat kung magbiyahe ka ni Kamorigan ang mata mga K5 ito on sa dalan bagkat sa daghan o kung hita rigan kang mga kababainhan nga nagapanaw o kung nagajagging sa binit kang dalan. Sugtan takabog balikid basta ang balikdan nyo si K5 Jimmy Gregorio lang sa mga tagparamati na rigan. Madman nga hapon again mga K5 na no, mabatian kita loud and clear sa bilog kadyang nga probinsya kag Antique pinaagiman sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nakabroadcast kaysa sur nga bahin kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong nga nakapalay naman sa Central Park kang Antique kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi nga nakabroadcast naman sa norte nga bahin kang atang kadyang nga probinsya. Diin ka makadya nga bakin kang kalibutan sa naman kita makita babatian pinaagis sa mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. 95.7 K5 Antique Digital. K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kid makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share agad mangin updated sa bag-o kadya nga balita kag impormasyon sa bilog kadya nga kalibutan. Sa kinandan mga K5, kaimo ninyo sa kanginan. K5 Jason Grafana Sapa para sa dyang kampiyon nga estasyon Radyo Bandera noon K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: Kadyang hapon mga K5 kang Biyernes ako nagapanamdam kaninyo gid nga anuman ang inyong ginaobra sa adlaw-adlaw kadyang katanan hindi makalipat nga always start your work mga K5 with a prayer. Bangad ako nagapati mga K5, a prayer creates a miracle. Ngani sa kadya ka mga tining on, aking ginahinyo ka man ninyo kadya nga oras mga K5, let us pause for a while. Mga pangamuyo kita mga K5, let us pray. Amay na mga balaan, salamat gini sa siyang adlaw kang biyernes, salamat gini sa pagtipig, kaya mantag sa kadya karamang kabuhi. Sa bukos, kadya nga si man, nakabay padanin ka mga tugro, kanamang sa kakabakot, ilikaw kami sa balatian, sa lawas, disgrasya kagamatayin, kabay tanang kadya nga pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema na kaabot sa mga kabuhi, aman gini malampuasan, magigam ni kapati o Diyos, sa kung kami lamang, wala kami sarang mahimo, apang pinagi kanimo, tanang kadya nga butang, aman gini malampuasan. Salamat kit sa bukay kagrasya nga man nabaton ila binagay dugang nga adlaw kang amin kabuy kapag itong kabindesyon nga kabugtuan na nagabiyay ka dyan ang matinion kagit mga limpyo ano na lang makalabo safe and sound sandang paratunan mga itugyan naman sa para na Jesus sa mga manuluwas. Amen.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kadya nga po mga K5, kang biyernes, ano kadya ang mga balita nga tan baga istoryahan sa kadya nga pag pangalag headlines. Nagapanguna ka dyan nga balita mga K5, no, ang 87.89 million no, nga supplemental budget para sa mga bulong sa ospital kag electric power subsidy para sa mga buildings and hospitals aprobado ran kang sanggo ni ang panlalawigan. Di ka dyan nga adlaw noy Friday tulad pero nagpatigayon sa Gapon kang special session ang atang ka dyan sanggo ni ang panlalawigan for this urgent matter sa mga tagparamati talaga. Italihan, Rian Burbay, sa nga pag-pangalagat. Samtang dugang ka dyan nga balita man mga K5, Ben de Dos Anjos nga most wanted person sa kaso ka dyan nga pagpanghimulos na nakpan mga K5 regan sa may banwa kang si Balo. Ang dyan wanted person mga K5 ang ginagabig no, yung si Balam Municipal Police Station number 2 most wanted, nadakpan kasi walang MPS ang wanted person number 2 yan oy sa bilog kajang nga rayon sa is kag number 1 naman regya sa may probinsya kang Antique nga may regyan kang 2 counts kang rape sa mga tag para matita. Grabe no pagpangimulas no iti laban-laban kay 5 Melmar basta rape white that ipiansa kay my friend. No, ang siyang persona na dakpan no yosin o yan dyan nga si Balom daw mambal ko daw curious kung sino nga taga si Balom dyan kay my friend. Kaya nga ng alias daw duro kung baga rarak plus maribot kay my friend. Italihan ta dyan burba isa dyan nga pag pangalagat. Samtang dugang man ka dyan nga balita mga K5 no. Regyas sa may probinsya kang Antique nagtaas noy ang kaso kang sunog kung ikumpar mga K5 kang nagligad kadya ka tuig sa mga tag para matitarigan pero nagtaas K5 Fritz ang numero kang sunog pero mas nabatalad ang balor kang nahalitan sa mga tag para matitarigan. Umaga mambata ang mga kalabanan na sunog tulad mga K5 is mga krokamalig lang umaga mga gamay lang mga late reported mga incidents lang. Pero naman ba naton mga K5 dapat bang Japon kita nga mag-preparar no nga dapat kay hindi kita masunugan bangin man ang imo kadyang ginpangabudlayan sa pira kadya katuig mga K5 kung masunugan ikaw mangin abore ang tanan in a snap of a finger sa mga tag para mati tadi mura dapat idumduman tagid perminoy ang gina kampanyabla o kung panawagan kaatang kadyang mga Bureau of Fire Protection nga dapat kalimutan na si Marites o natantabla ang pagchismis sa sagwa kabalay naton samtang may resin ad kinarigan dapat kag i-welcome naton sa Edith o kung dapat na legible kita mga K5 sa dyang itawag bala nga Edith o kung amudya ang exit drill in the home or in the house sa mga tag para mati tarigan. Detalihan, tama na burbay sa pagpangalag. Samtang baw, panamdom kido sa mga nagamurumit up balagay by fridge tapos nagabiglang liko kamurigan no? Sa mga tagparamati talagang baw, andam kamugit kang kwarto ng inyong pakasudlan kag sa mga rumboy manigan hindi kamusakal katambay sa mga kwarto man kay my friend. Mangad man sa sangka lugar mga K5 may sangka babae nga nagsala sa pagsalad sa kwarto sa sala ka lodging house mga K5 sos nakikilawas sa room sa may rumboy o ang dyang lalaki nga rumboy na preso no, sa mga tag para matitari dalihan na raburbay sa kapag pangalaga.
2: Headlines!
0: Kagi man pagikaron ka dyan nga balita at man baga istoryahan mga K5 ka dyan nga pon kang Biyernes. Ang ranga mga headlines sinatagan ninyo mga K5 sa kaluan kang DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit, ang kape nga healthy, ang kape nga manamit kadyang epekto sa inyo kadyang ikaayong lawas. Paano nambal nga nami ang epekto? Nabangit man, ginadetoxify kita, ginapagwasa ang higo sa tatagsa kadyang ka mga kalawasan. Tandaan ta mga K5, mambal ka mga health experts na ton. The key to a good health condition is through detoxification. Kagamurian, mabuli ka na ton mga K5 kang DTX Coffee Mix. Himurian sa chia seeds, ang pala extract, kag sugar cane extract mga K5. Ngayon mataas ka siya nga antioxidant properties, nga sarang makapatay ka mga free radicals, tugak kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix mga K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available rian sa mga parmasya, kag butika, marapit sa inyo, tagsa ka dyan ka mga lugar. Miyadgid nga po ni Gan kay Kagawad na dadong natividad kayong District 1 sa Bala. Miyadgid nga po ng Kanimok Gawad kay Sir Nash Lanchuan. Miyadgid nga po ng Sir Jason. Miyadlang nga hapon kay Kanuto Yandan. Kang Barangay Magkalan sa Nosantike. Miyadgid nga po. Diyan man sa mga taga-diklom no yung miyadgid nga po. Diyan sa mga taga-diklom bla. Kay Ma'am Liza Salvalion. Nanay dyan ay kang isa na ka finalist na to sa secondary sa live reporting competition sa maabot kadyang Domingo, no? Kadyang Domingo, October 4, 2026. Regan sa may bagin kang Robinson's Place Antique sa mga tag para mati na regan. Nagsaka, sanda dyan kayo na nagbuhal kang mga t-shirts sanda, or anda kadyang mga di man mamba uniform no uniform na guro kay may Vilmar no oh, anda ka dyan mga t-shirts noy para sa dyan live reporting competition no. Ibaw ni Ma'am Lisa kay na si Ma'am Edna Pantinos kag si Ma'am Maria Luisa Mingo. May adgid niya po na kamusta preparasyon nga doon ka dyan mga contestants rin sa mga participants na ton kabay pa ka dyan preparado kamutanan ah. Ang mahambal lang na mon kaninyo, hindi lang kamu mag-kulba, no? Dapat relax lang kamu, ah. Para hindi kamu mag-mental block pala sa, ano, sa tawag yan, mag-contest proper. Kaya nga, tan lang ma-advise kaninyo para kaninyo tanan, mga K5, nga dapat hindi nyo pag-i-memorize na K5 fruits. Dapat i-internalize ninyo, no? I-insindihan nyo kay kainsakto ang inyo kadyang mga ano ang mga topic ko bala topic ko ang into grow kaninyo kadi surprise mo kung ano ang inyong topic no yung pag report nyo rin o ti dapat kay bisuduhan nyo hindi nyo magsuluha kundi insindihan ninyo para bisa ano kamandang ka brutalist card karon kang interpolator mo rin makambal ka nga ah caring caring ko na yan oy tabatag para mati na rin timiyadgid nga po sa mga contestants na ton sa secondary and tertiary may rigan ka bendy sa is ka dyan mga K5 nga makapaindes indes no sa patag kang live reporting rigan sa may Robinson's Place Antique sa mabot ka dyan nga Domingo ang atuan ka dyan nga pagpangagda rigan sa mga kabuktuan na ton basi kung may duyag ka mo suportaran rigan no lakaw ka po ah rigan sa Robinson's Place Antique ka dyan nga October 4 Domingo kadlaw ka dyan nga Domingo rin alauna sa hapon mga K5 mga umpisa no ang dyan live reporting competition kang nanarisari ka dyan ang mga eskulahan regya sa probinsya kang Antique. Sino ang magapaging babaw? Sino ka dyan ang magarepresentar ka probinsya kang Antique sa live reporting regional competition? No? Tatlo no, tatlo sa secondary, tatlo sa tertiary man ang pagkabulon nga magarepresentar kang Antique for the regional battle sa mga tag para mati na rin. So good luck kids sa mga naton sa mga participants. Ka good luck man sa mga coaches no. Just do your best lang. Kag see you on October 4, 2026. Miad nga po ni Gan kay Sir Tristan Wyatt Vigulay, med gid nga po no. Kay Ma'am Nila Duc Acuña, med gid nga po. Sir, have a nice day. Good watching from Barangay Magarang Patongon, med gid nga po kanin rigan. Kay Ma'am Darlene Melocotones Regano sa may Sibalong Public Market. Mayadgid nga hapon kanin rin happy streaming live gid sa mga suki na doon ka dyan nga mga tag para mati. Dahil nyo, may isang ka 22 anyos mga K5 no? Nga persona, wanted person no? Sa kaso ka dyan ka rape sa mga tag para mati na rin. Nadagpan, regyan sa may banwakang Sibalong. So congratulations kids sa Sibalong MPS sa anda kasiang madasig nga bag truck nga birigan kay by Fritz agi kasiang madakpan ang siyang mga persona nga di mamalaton wanted bala kadi hindi manadabi manami kay by Fritz ka mga wanted persons rigan rigan pa ng kalibot-libot sa mga anbla mga mataho kasiang lugar kadi basi baka pang biktima pa da birigan kay by Fritz kadi hindi lang basta-basta rape daan siya migo di daw mambatalak ka lang nata ako, noy. Ang nagahimo. Kaya ka di kinanglan mo, isagdangan mo ka kay my friends mo. Kaya di once nga mang rape ka, magitaan ang imong itsura, na basi ko makilala ko pa rin mareklamo ka, preso ka. Pero kung isang taradangan, imo rin yan, kawat imot kulba sa mga mudyang bagay, di alaban-laban, noy. Ah, isa ka ng halimaw, sa mga tagpermati. Natigayon mo yung K5 nga madakpan kang si Balam MPS no, ang number 2 most wanted person sa regional level no, nagapanguna dyan sa may provincial level kag number 3 naman sa municipal level sa 2 counts kang rape by sexual intercourse. Grabe no, may natabo galing kay Everett bagat siya kung ano yung ano lang daw ano to ka statutory rape kundi may sexual intercourse dyan no, sa mga tagpramati na rin. Ginabanta, alas 11:58 sa aga kahapon mga K5. Regan sa may banwa kang si Balop. Nang dyan nadakpan nga persona K5 Fritz ang ginkilala kay alias Nunoy. No? Alias Nunoy, 22 anos, single, no? Laborer kag residente, kang nasambit ka dyan nga banwa sa mga tagpramati na rin. Man mo, amo dyan lang ang malda nga unalara ang kanamit K5 Fritz. Mayad lang ra karon kon ang imo kadyang nga gin choking-choking riganoy o kon ang imo kadyang gin biktima mambata nga ti daw fighter man kag daw okay lang kada kay Bestie blessing ra kanimo pero kon ang imong gin biktima karon noy no hindi na gusto bala pinabanlaban pa sa kaan gid imo krian kang rape kung gin spirit mo kay Bestie kung magpakigilawas kanimo riga. Nadakpan ang siyang persona mga K5 pinaagiban sa kahom kang mandato de arresto nga gimapanaog ni Honorable Jojo Cruzat, Presiding Judge kang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 11 kang San Jose nga napetsahan Setyembre 9, 2026 kay kung lang tawon ta mga K5 no ang siyang kaso dogin ano siya gin-commit na ang siyang pag-panghimulas mga K5 nagligad pa ka dyan ng mga binulat hindi pa panagugan ka dyan kang warrant of arrest katulang tinaikdan ng Setyembre 9 kag siguro nagpuro panago na K5 Fritz na
1: K5 News
0: nagpuro panago na berigan para kayang dimdakpan tapos kahapon na tigayon mga K5 ng malakpan dyan kang atang ka dyan makapulisan pinagiban sa pagserbe kang dyan warrant of arrest ang pura nga dapat no, sa mga tag para matitarigan na hindi ka mugid mag tawag dyan, hindi ka mugid mga K5 mag ubra kang malain lah, no? Hindi ka mugid maghimu kang sala, kumanaan yung sala, hindi dyan paghimu ah, kumbaga kaya tandaan ta mga K5 nga ang pag-ubra kang hindi manami or ang pag-ubra kang malain, hindi rian makaresulta sa pag sa pag, ano tawag ra? Pagpanginbulahan kanimo na laban-laban, karianan, marian ang matapa kanimo sa mga tagparamati na rin. Kumanaan mo nga bakit mo ti partner, bakit mo sawa rin. Kaya di daw, hindi man dabi tawag ka, advisable kay my friends, kasi miga mo palang, machoking-choking na ka mo rin, di ba? Kaya di kung sa may kristuanan nga pagpangabuhi, ano dapat ang pagpakigilawas, no, ginahimo rin after marriage kay K5 Fritz. No? Kaya di, that is a sacred thing ka namang sa mga tagparamati na rin. Kag dapat no sa mga babae rigan hindi ka mugid kalabanan dabi nga mga nabiktima kan jang rape kay Fritz ang ginhimuslan bangod man natawas-tawas sa mga grupo rigan naginom-inom may ganas na malingin tapos nabitsinan galing di kundi nagtumbalay kagasta ka dyan nga himuslan no medlan ako sa katao lang ibang ka nga mga biktima ka dyan pagpanghimulas kay Fritz at ginggangbang pa rin. Amura dapat mga K5 no nga mag ano git mag sa mga babae likaw ka mugit magburo barkada da sa mga lalaki mag tagay-tagay kay my friends di ka mugit magtawas-tawas kay base kamo ang imo on kaya nga sumsuman sa mga tagpramati kag syempre tandaan taman mga K5 no nga amurian mga sa girls out there amurian ang pinaka best nga regalo nga matugro ninyo sa inyo kadyang mga bana sa pinakadlaw. Hindi nyo pagimua nga mansari gift nyo lang rigan, anniversary gift nyo rigan kay mga friends or birthday gift nyo sa amigo nyo rigan. Kaiban kadyang nga mga lalaki, konti mo, once mabuod lang kadyang anda nga gusto nyo, bayaan na rin mo kay mga friends. Kadaad ko lang mga mamana nyo or mga inmigo nyo nga tinalatan na sa makasal ka mo mga Pritz Palermo, Milmar de la Cruz, mga Arjan Villasor del Cor, di ba para yun? Patasya po Jesus sa pal sa mga tag para mati ganti laban-laban may mambalta, okay good. Pero kung mga murang bagay bawa pa binsaran yung kinanay before ninyo i-surrender ang bandera ng Bataan, no? Kaya di ko isuko nyo lagi ang bandera ng Bataan, mga K5. Alaban-laban gid. Pusa gid ang ano? Pusa gid ang bangira. O sa mga tag para mati na rin. Ngayon gid nga po na kay Ma'am Nefa Sheka. Happy streaming live gig kay Ma'am Bibing. Sunay Santiago. May gid nga po. Happy Friday lang kadi morgan Ma'am. Happy streaming live gig. Kay Ma'am Asanta Asanta. May gid nga po. All the way from Lawaan. May gid nga po. Kay Kanuto Yandan kang barangay Magkalan, sa Sandi kay med gid nga pon from Sir Nash Tansuan sa mga tag para mati talaga. Dugang ka diyan nga balita kag impormasyon sa tanang pagpanumbalik mga K5 at mga istoryahan gani standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa tanan natong suki nga tagpalamati, nakainom na ba kamo DTX? Inom na para sa mabako dinyo nga immune system.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Gamay ko lang review ang topic naman kahapon is all about the immune system. Ang immune system composed in isang organs, tissues, cells, they are network, no? Interconnected ini sila. Agud batuan ang mga microbes o kun ining mga kagaw nga aton nga ginahambal, germs sa English. Ini sila ang mga magagmay nga infection causing organism, kaangay isang bacteria, viruses, parasites, kag fungi. Ang aton kontra subong is a form of virus, the coronavirus. Mm-hmm. Ang lawas naton ideal para sa kagaw na may an gini sila doc.
2: Paborito sa viruses.
3: Ang lawas sa tao.
2: Lawas ang tao. Labi na ang lawas nga palakaon tamis.
3: Oh.
2: Ang lawas nga palakaon karni. Tao gani na may an karni. Virus pa?
4: Lawas nga pala pulaw.
3: Lawas nga pala pulaw. Lawas nga way vitamin C, paborito gani na.
2: Kung wala kagay ng BMITC, Pure C, DTX, ariyan namin eh, kay buhay ni kalaban-laban sa akin.
3: Easy fight ni. So gusto gin nila, that's why gusto gin sang kagaw, nga magsulod sa tao, because mabuhi sila, they will thrive sa itong lawas. Kita naman, meron magkita sang immune system, agud mga bato sila, pero ang problema sa immune system amon eh. Pag ang imo immune system nagmango, atakihon yung imo kaugalingon. Arthritis, allergic rhinitis,
2: asthma.
3: Allergy, asthma, kung nagmango
2: lupus.
3: Siya. Lupus, kung nagmango siya. Pero, kung gin-atake siya mismo sang virus, madra na masugod ang AIDS, ang syphilis. Pero, paano mapaiwasan? You need to take vitamin C na alkaline. Nga, because cancer cannot survive in an alkalinic environment.
2: And even viruses and bacteria.
3: Basta alkaline. That's why, focus kita sa vitamin C nga alkaline and it is mighty C nga ara sa market. Pero,
2: and for a healthy immune system, Sir GP, you need DTX 500 para nga healthy.
3: Healthy.
2: Imagine ba kung makainom ka DTX 500, makainom ka mighty C or pure C, daw pareho lang nga nakakaon ka 10 to 20 kinds nga gulay kag prutas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
6: Subong kamusta?
5: Huwain na ko ginabatyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
1: DTX 500. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
7: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ingi sa akon nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500. Question of the hour.
3: Una pa man ko taton pagabasahon Doc from 724 silingan Doc aslang ko mayra ko ulcer anong dapat ko inumon kay damo makamo food supplement ano nga product ang para sa akon
2: DTX 500 makabulig niya even D3 bio sir GP dako kay makatabang sa makabulig sa ano sa may mga ulcer
1: DTX 500 question of the hour
3: Doc mayra ko maintenance para sa akon sining heart pwede ba ko makainom sang DTX 500
2: Pwede. Because DTX 500 is antioxidant. Nga gagawik imong kurason, kulang sa antioxidant. May mga tao nga grabe kataas ang blood pressure, wala man gawik ang heart because grabe ang suporta sa antioxidant. Pero importante da, kung taas ang imong blood sugar kag blood pressure, dapat kontrolon mo. Di makabulig ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin nag-sir ako nga mata.
1: DTX 500.
2: Hindi naman si Doc Ramiloy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magayugid sa madamo ninyo nga balatya.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: D3 Bio.
9: Ako si Maria.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas, mga buti ka.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata, nabudlayan ako pag muklat kada magbuktaw bangod ini siguro sa akon nga edad 55.

0: ng tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: Ang ginabantayag kauron bala sa imo ikayong lawas, may mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabantayag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ini si Alana Pacardon Barapa.
2: Ko si Joshua Darin de Lovio.
3: Ini si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:05 sa hapon, mga ka-K5. Nagpanumbalik na pabalaga ka dyan hapon kang Biyernes, ang dyan nga programa ni Mohan Jack kang The Power Duo, ang DTX 500. Kag Mighty C, mga K5, ang mga food supplement ka makabuling ka natin, kagadya nga mga healthy kita, likaw sa balatian, parehas ang hypertension, diabetes, stroke, kag cancer, mga K5. Sa mga breadwinner, ang pamilyari yan, mga K5, do amligan, halungan, tagid, lawasta, nga mangin likaw kita sa mga balatian. Inam kita, direct sa 500, kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bagod man, ang DTX 500 mga K5 sa superior antioxidant nga may rugyan dyan kang disugar sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer sa sadalang kalawasan. Ginapenggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takasyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based vitamin C mga K5, ang Mighty C, sang ka-immune system mediator nga nagpapaskag ka yung immune system capabilities. Agad patsyan ang gawa nga silila nga rugyan sa tanlawas, pinaagi sa apoptosis, antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Tandaan ta mga K5, prevention is better than a pound of cure. Paano mo ako sa napapatudaan ko siya ang naming epekto ang dinag sa babanag ang Mighty C. Ako hindi ko basta-basta nga mag-endorse kay 5 mil mark kung ako ginagamit. Paano mo, paano mo ramashare ko ang mayad ng epekto na kura mo matistingan sa kagalingan mo? Di ako, ma 1 year ang kura kainam ka maintenance ko katal misartan yung katorvastatin. Mangan man ang ginainam ko, dinag sa 100 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang ginaubra ko na mga K5, 30 minutes after ko kakaon, nabahaw, igma, kagpaniyapon. Nga inam ako dar, waka kapsula mga K5, kang DX 500, kag isa na ka Mighty C sa mga tagparabati na rin. Ang pinaka-best part dyan rin, kung ako nga iblagay by fridge, akunti mo na nami, pagpaturugon mo, kung nakainam ka ka dyan mga food supplement, di magluwas ka, di maprotektaran ka rin sa batok sa mga balatian, manginami, pangimo ka dyan pagturog, akunti mo, migo, talaga, lang ko maghuragak, kung ka pwede kapoy, lang ikumigo, maghuragak, kung magturog ra, pero, inam ko direct sa bandred, magturog ko, ah, pero may lang gamba si misis kanakan nga, ba, grabe, may maghuragak, imo ka kabiba, ano-ano lang ka pamaan, nga mapanaw, barko, kay by fridge, man. Tirawin nyo mga K5. Available rin sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor Kabasan Building, Barangay 7, sa Osada Bonavista, Antique. Likod lang ang EB Jeffrey Dam Park, pasalad sa may Barangay 3 Comon. May branch marian sa Poblacion Culasi, Tabuklang, Kanay Building, kang BDO Box. Available manian sa mga parmasya kag butika, marapit sa inyo, tagsa kadya ka mga lugar. Sa kadya nga tag-rinit ng panahon mga K5, mananta prone kita sa dyang mga sunog. Bisang nga nang itaguruan, migo, ginakasunugan, kinabong bangad man, kulang at ang dyang knowledge in terms of paglikaw sa dyang sunog sa mga tagparamati. Talikan, ang aton ka dyang BFP, no? Sa bilog ka dyang probinsya kang Antique, mga K5, within the year lamang, no? Ka dyang tuig 2026 pa lang, Actually, from January, balang kaniya to September, mga data, mga K5, regyan rin sa 128 kang mga kaso kang sunog. Ang na-record, regya sa may probinsya kang mas mataas siya kung ikumparar sa 116 lang, no? Kaya nagligay ka siya nga tuig from January to December nga period sa mga tagparamati na regyan. Pero, sa piyak kang dyan maduro ka dyan or nagduro ka kaso kang sunog, mambata mga RK5, no? Nga daw malaragan sa Gapon ang kampanya kang BFP na ton or ang andak ng information dissemination mangedman ang kalabanan ka nung na-report kasi nga sunog mga K5, no? Mga kuro kamalig lang, mga late reported incidents kasi mga K5, kundi gamay-gamay lang mga damage and ang balak. Ay di ko lang tawon ta sa dyang 128 ka mga sunog, regyan lang sa 5 million pesos ang nangin damage na K5 Fritz. Ang kabilugan nga balor kang damage, no? Kang 128 cases. Unlike, no? Kanang ligad tuig, mga K5, year 2025, no? Gamay tuod, mga K5, no? Ang numero kang sunog, 116 lang man tuod, mga K5. Pero, ang balor kang dyang nasunog, mga K5, bragyan sa 23 million mga ka-K5. Masobra, 23 million isto. Ang nangin damage na ka to. Imambal na to, nangin alerto naman, nagkamaan naman mga kabugtuan na to lade. Nga maghimo ka mga bagay, agad nga malikaw sa mga sunog. Kaya di sunog man kay Senior Fire Officer 2, Jefferson Cordero, kang BFP Antique, nga nagapangunang rason sa Gyapon mga K5, ang dyang alipato ba? O kon ang flying ember ba dyan sa mga tagparamati? Tarigyan, no? Nga mga napabayaan kasi nga kalayo sa kusina kag electrical ignition amo dyan ka doon ang top 3 no, yung mga rason kasi ang sunog kaya di ang kalabanan dabi ka na to nagagamit kasi ang uring no, kasi ang kahot may mula ingin kita na kay my fridge mong ang pagraha gamit ang mga gasol nga dyan kung i-compare mo noy sa kahoy kag sa ano kag sa ka, sa uring sa matag parmati taga kadi ko sa uring or kako ikaw may smoky flavor para kay my fridge mo sa matag parmati tadi may smoky flavor pero kun sa gasol naman ka maraha ni yan dasig lang tuod pero ang dapag na daw ano na daw liquefied gas man oi sa mga tag parmati tadi yan di kumbaga na in kita na kun magraha ka sa uring or sa kahoy di kalabanan ang most ilabi kinaubrat ng mga K5 no kun naka uring ta or kahoy hala paypay ka rin nga paypay kang imo ka dyang uring

Game of Rich. Ayon mo daw nagkakado ra quality na mo, no? Ang ubrahan mo tanang kariyan sa uring, no? Once nga magano ren nga magamit mo ron ta na magagabay, nagapadya nga kakaldiro blami gora na gamit or la tabla, no? Balaan mo kang papel sa nang palibot. Tapos dal mo sa nang uring, kagtak leban mo lang, mapatay ang tanang uring, no? Sa mga tagpalmati. Kag ko magamit ka, hindi man pagakpan mo, buo mo lamang skalan mo, ati sindihan mo lang iwat. Kag kon magsubok ka mo mga K-5 ang inyong kahoy or uring, buuan nyo kayo insakto, no? Ngasta nga ura ti asob laki by Fritz and Lissumayaan, no? Kahit di ko nag-asob rin mga K-5 ang inyong uring o ang inyong kahoy, laban-laban may rigyan paranoy nga mga baga, nga mga intact nga baga, o may mga personal na nga may mga baga pa sa mga tagparamanditari. Ako na kay my first na obra ko ni kauna kung kakoy ang aking kasag nga gamit magsin ad ko di konpigado ka baka relate ka karamang pero kung mga ranan di mo mga journal TVs di mo kay my first mo kagi gamit uring kakoy rigan no di di mo relate ka na di kung nagagamit di mo uring kakoy akan ng black ramigo pagbo-bo ko na kang ano kung tubig sa kakoy mapatay na sampiyak na kinabariskad ko para kay my first tapos buuan ko liwat para nga sure ball gig before ko rin bayaan sigurado ko nga ura ay nag-asobla. Kasi ako din nakaraan, kung naman na binting, nakarakan ka dyan, o ginalanit, nakarakan hita, no? Kahit di, ang bala, ang tawag lagi mo, nagadanaw ang tubig, o. Oh. Mas maya din na magdanaw ang tubig, at sa bumba, manging buol mo. Kaysa man ka dyan, masunog balay na karoon kay my friends, di ba? Hindi dapat, amo mang kamukrean ng K5, at least sumayaan, siguraduhon nyo, kaya siyempre, iparaya, di ba, ang mga, ano, ang mga plastic, mga papel, paraya nyo rian, mga K5, sa inyong darapugan. Kag kun kamo manigan ang uso dabi kay Five Fritz bas kaamon balay na mon tunoy ang amon darapugan sa babaw na diyan may ano na may kahoy ra may tapi ra mi kung nakadaro kabilog nang kapadya ay blow nakadya ay tapos may ginatungtungan pa namon ng kahoy ng bagong bisak na bagong lial blang mga kahoy wa kwayan dyan na tungtong para kadya nga mainitan mag-aga no kag masalang mo magamit at ang lang kahoy hindi man ni ang kanu advisable mga K5 bangod man kung magsigi-sigi, no, magkaging nila si babaw, maglipad karon ng alipato, tunoy, tapos ang ibong babaw, rin kaya naka pa daw, okay, ay, blaki by friends daw, mga daw, lawa-lawa, bla, once madad, anda karon kang bagang nga nalipad mga alipato nga rin, makakos rin kang sunog sa mga tagparamati, tarik. Kita mo kalamanan mga sunog alin sa darapugan kay my friends bangin man na napabayaan ka dyan ng mga baga uring kag mga alipato nga nagkarlipad rin. Kaya ko lang taon ta sa datos kang BFP mga K5 sa bulan kang Abril. Amo dyan may pinakamaduro, no? Nga may 25 kadya ka mga kaso, no? Ginsundan dyan kang bulan kang Mayo nga may 14 ka mga kaso, Marso nga may 23 ka kaso, Hunyo nga may 13 ka kaso, Pebrero nga may 12 ka kaso, ang Hulyo kang Setyembre nga may tag-sam ka kaso, ang Enero 8 ka kaso, kag Agosto nga may 5 ka mga kaso kang sunog sa mga tag para mati. Kadya kani nga bulan kang October kay by Fritz ay imbukada o kang bulan kang October sa mga katagparamati tadi may sunog man to nagluntad do sa may district 3 sa puro no yung sityo puro district 3 si Balam sa mga tagparamati tadi amo na dapat binagbinagan nyo lagi tandaan ta mga K5 no mas mayad pa matakawan ka hindi ka lang masunugan mo eh hambal ko ni kay ina kung masunugan ka uligan tanan yung ibang abadlayan mo for how many years mga K5 sa pag-blink lang kang mata ni mo or a snap ba finger no? Madurat na naman imo abutan ng tingan kun masunugan ikaw ang muna dapat before ka mo magwa kamaan ka mo bla in turn before nyo biyaan ang balay ninyo gincheck nyo inyong mga appliances ka mga nakasaksak riyan gibang gabot nyo much better i-off nyo main switch nyo riyan no? Kung may mga sinin add ka mo riyan make sure nyo aging patay nyo riyan no? Hindi ko kapabayaan nyo na may baga pa may kalayo pa riyan kundi makakose ang kasunog no? Kag nagahambal man at ang BFB, kaya dapat kamaan ka mo magbato sa sunog ni Fritz. In terms ng magtuhaw ang sunog, kamaan ka mo magbato man. Paano? No? Kung ang sunog is caused by mga papel kay Fritz, kalayo blah, no? Kung sa kalayo nga portion, ang gamitan nyo magtap na, no? Ang tawag ka dyan, ang tubig, no? Pero kung sa kuryente, mga K5, hindi ka mo magamit tubig na, no? Bal kamok baras na, amura ipalakad nyo or itawag na ikabuon nyo kung anong gamitan nyo rigan tapos amura ibasya ninyo sa mga tagparamati na rigan ay ang tubig is the best conductor of electricity sa mga tagparamati na rigan basi imbis ka dyan nga matap na tukron maglala patukron sa mga tagparamati mag-i-grab pati kamo pa kung makulagdag pa kamo rigan kung makuryentihan pa kamo sa mga tagparamati na rigan
amo ra dapat noy nga aware ka.

0: mugit, no? Kagamaan ka mo, grabe lang. For example, tama MB Krala ang sunod kaya tuturugan ka mo rin na dapat sa inyong balay, kamaan ka mo kanyang exit drill in the home or houses. Kamaan ka mo kung diin ka mo maagi, may fire exit plan ka mo rin kung diin ka mo maadto, engage ka magsunog, saan mo dyan ka portion? Diin ka maadto, saan mo dyan ka portion? Diin ka maagi, saan mo dyan ka portion? Diin ka maagi. Para nga wali, ikaw, mga kifar, nga matrap ka mo rin. Kag para man nga masalbar nyo ang inyo tagsa, kadya kakaukaling. Ang tandaan ta, mga K5, lamang ang may alam. Ang dapat nga aram kamugid, no? Kang mga pakibagay, agad malikaw ka mo sa sunok. Ang pinaka-basic, likawan si Marites, welcome natin si Edith sa Matag para matik dalika. May agid nga, ponigyan na nai, no? Kay Ma'am Karen Sheka, happy streaming live, gid. Kay Ma'am Lynn Pasakyan, marigayon, may agid nga, pon sa Bata Kasulong, si Bala, may agid nga, pon ka na nyo. Kay Ma'am Joy Denise Tulio, may agid nga, pon sir, happy Friday sa lang kadyang ang mga viewers and listeners, especially dyan sa Nazareth, kay Nanay Violeta Tulio, kagdyan man kay sa Odyong, kay Tatay Dudong, kag Auntie Helen Fabiliano, nga permigid na kapamati. May adman nga pong kaninyo, thanks kid sir, and God bless you too man, Ma'am Joy Denise Tulio, all the way from Singapore. Dugang kadyang balita man mga K5, bau na lang, doon makakadlaw man K5 first, at the same time, doon na luoy man ko K5 first. Sadyang isa ra karumboy na yun, no? Isa ra karumboy, nga di na preso matapos ang nakikilawas to na yun, sa isa ra kababae. Tuman ang paginosal mga K5, do kang isa ra karumboy, kang sang kalajing house, matapos nga na ra sa temptasyon, kang sang kababae, nga customer nga nagsala mga K5 sa pagsalay sa kwarto kay Balfit. Amugid siya ang Ma'am Balta, basta kung hubog ka ni ikaw, laban lang ba, masala ka kwarto kasi dlan mo kay Balfit, no? So doon sa suspect, no? Nga nagapahuway lamang tana sa kaingad niya kwarto sa diin nag-check-in ang sangka customer kaima ang anak niyang nobyo. Ang mga rumboy, galing pwede galing ka puro pahuway rian sa mga kwarto na kay Balfit. Abi ko man dara ka kalingan nga no nga area lang nga makapuro pa huway rin. Aba pwede makadirasan da nga ano lang nga room room sir gan. Digin payag na mga K5 nga tuyo kang babayi nga magamit kang banyo apang nagsala sa bagsala sa kwarto. Ang pamangkot siyang katiyan, wala di banyo ang inyo ka dyan ano? Ang inyo ka dyan tawag ka dyan o room rin kay Belfries, diba? Ang baka kilala ko to nga expert kay Belfries sa mga lodging houses. Ang bal na ang kada kwarto, amigo, may banyo na narian. Tan magig basta para sa lad, amigo, no? Manan naman, masandiin lang, amigo. Di ugaring, just sa may jang incidente, mga K5, no? Wagot banyo, yan dang lugar, kay Mabers, yan dang kwarto, di nagtuyo, ano mga mag-CR, ang babagi? Ugaring, sa lain yung kwarto lang sa lad. Nahangyas, mga ano, ang suspect, no? Kang may nakitaan ng ibang nga tao, saan ang tapad, kag sa uhin, nakikilawas na sa babae, nga wala na makilala. Kung lang tawon mo kay Beverage, darwas na kaya may sala kay Beverage. Di sala ka mabay the first place, no? Nga nagsulad na narikis sa kwarto, nga bakat nakalito kwarto ang in-check-inan, no? Sa mga tagparamati, narigan. O garing, sala man kang siyang roomboy, kaya di, imbis ka siya nga ihambalon ng babae, nga ay, ne, bow, day, bow, ano pa tawag na? Pangga, langga, ano tawag din niya, bi? Or ma'am, ma'am day, siyempre, roomboy, galing, mong ma'am dapat kay Beverage, no? Sinsa, gano'n, di ko kumaan, nabi, bakat ko abit roomboy. Pwede ka magkarang bala, ma'am, bakit imo kwarto dya? Basi nagsalag ka kang kwarto ang insudlan ni mo. Oh. Para bilang nga di balikawan kung daad dya ang amun dya ng insidente. O, oh, apang, no? Sulong sa basa rumboy, baga K5, no? Nga nabas siya gana, nga ginarukan ta na kalong babae. Bao, ang nataraman ta na mga K5 sa sitwasyon matapos kung na-challenge mo ano kay Bevre. Bao, ah, tiyan mo dyan, bala bilang nga kung tawag ng, ano tawag ng laman mga K5. Kati ma'am, bal ka man guru kay Belfries, kati ikaw man guru, gab ito tapos amuran mo tabo, migo, na mapunggan, ang baki, baka nang unahalak ka namang, ikaw amigo, no, kumbaga ang tana, nagkapangagda ka mo, kumbaga ang time para kakilala, nabi ko, 15 anyos, ang ba na, ano mong, na, bubod lang ang marapit ka mo, hindi mo mapagtok on, kahit di gintoka, ang dyang rumboy, mga K5, ang dyang babahi, tigin reklamo, eh, kang babae ang sa may management kang siyang lodging house matapos ka na matukiban nga ang lalaki nga naging kighilawas babakat na kanunob yun no, sa mga tagparamati na rin amurian kailangan lang nga kaman sa mga tagparamati na rin karoon naging kasuwani kang rape noy ang siyang rumboy at makan timo kaya by friends mga tubang imo sa kaso nga rin to kung ano ang tawad mo di parehas na damay sala kayo man. Amun lang nag-arig ng ikon, ikaw babagi, mambal ka man nga ay, hindi mo na pwede lang nga na choking-choking mo ta, tapos daway lang ka nimo, at hindi mo na niya pwede. Kaya ipalampasan na lang, amura nga atensyon sa mga rumboy rigyan, no, ka mga lodging houses, no? Mambal ko lang, kung may magtalang nga rin kang inyong sa inyong kwarto, or bisan sin uman, hindi ka nga magsalad sa lodging houses, no? Bago hindi nyo kayo pag-itira, hindi nyo kayo pag-mitere, no? Kung bakat inyo, no? Kay laban-laban, no? Base kasuan baka mo, kang rape mga nakikip, tandaan ta, ang rape nga kaso, wara dyan nga nakakaigo nga piyansa para sa imo ka dyan kahilwaya. Sa kanin nyo, Regan, no? Inam lamang ka mo klinika di Tribayo. Wala, ikaw ka mo sa ubo, sip-on, hilala ka tarang kaso, inam ka mo klinika di Tribayo. May extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. Sa klinika di Tribayo, ikaw, ako, kitataran mga K5 protectant. Kay Ma'am Grace Joy Bagunsan, may git niya pon, happy Friday, kay kanin nyo, Regan, mga K5. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo. Sa masunod ka dyan ang programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Paladog and K5 Junel Nanggan Tives. Sa technical side, kay Batang, K5 Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, K5 Jerson Nustan, sa Kulasi Emmanuel Cumla and Almi Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager, K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa Amon station manager, K5 Arjan Villasor del Coro, sa Amon CEO, Dr. Ramel Itanguy, ako banwa sa K5 Jason Grafanes Sapa. 84 days na lang, Pasko na, happy Friday, happy weekend mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. Itribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Itribayo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Itribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga buti.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako, nga diabetes. Sa nga batian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sige kakidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover!
1: Extend! Supplement for men!
6: Mayad nga balita si Balumnan, San Remyon Hon, Kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa Kamais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 1713121143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gidgada ha!
5: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
4: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya, barato pa kayo, mag-anba sa bulsa, nomad na o saron, sa talamnan naton, kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production!
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load. Ang Nomad mabakal sa inyo suki nga tindahan sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Inia isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ini si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin de Lovio.
15: Ini si Kirby John Panes Agravan.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. ukon pang-apat kung ang biktima wara pa 12 anyos ukon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas ukon pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarawa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa Pilipinas, alas 5:36 sa kasisidman.

Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gifripayo MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Payo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Payo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: mga barantayan nga balita sa kadyang kasisidman o kungabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, 87.90 o kung 89 na million pesos nga supplemental budget para sa mga bulong sa hospital kag electric power subsidy para sa mga buildings kag hospitals, aprobado rin kang SP.
1: BFP Antique naka-record kang 128 kasunog humalin Enero at Tebteb Setiembre 2026. Masobra 5 million pesos balor kang kahalitan.
0: BFP Antique magapatigayon kang fire safety lectures sa highly urbanized areas lakip sa mga high risk nga lugar sa tion kang Super El Nino.
1: Kag 22 anyos nga most wanted person sa kasong rape na dakpan sa Banwa kang si Balam.
0: Sa balitang national, DSWD ginapasiguro ang kalidad kang food packs para sa epekto kang El Nino.
1: Kag DepEd ginpabaskag ang tikang kontra sa epekto kang El Nino.
0: Sa balitang international, Netanyahu nagapati nga konektado sa Islamist radical ang suspect nga nagbuno sa piloto.
1: Kag Russian President Putin hindi magpasugod sa ceasefire sa Ukraine.
0: Sa balitang sports, Jus Gabriel Derek Yape nakadugang o kung nakadugang kang gold medal para sa Pilipinas.
1: Kag sa balitang entertainment, Vice Ganda kag Vong Navarro ginpakamalaot sa paghuwad sa ribulto ni Rene Batarbonia.
0: Maad-ayad nga gabi Pilipinas, good evening probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kanginan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Biyernes, Oktobre 2 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sura, 95.9 K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugasong nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Gani sa kapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad nga mga updated sa mga latest news and happenings.
0: Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Jonel Nanggan Tives.
0: Ako naman na si ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal. Aprobado ron kang sangguni ang panalawigan sa ginpatigayon nga first special session na kadyang adlaw Oktubre 2, 2026 ang supplemental budget number 2 nga nagabalora kang 87.89 million pesos. Sa interview kang K5 News FM kay board member Carmila Rose Di Mamaya naging payag nga ginalakipan dya kang 10 million pesos para sa dugang nga bulong sa mga hospital sa probinsya. Nasa 30 million pesos man ang ginpain nga para sa electric power subsidy para sa mga buildings kag hospitals. Nasa 8 million pesos ang para sa sweldo kang mga doktor kag nurses kag iban pa nga empleyado kang Kulasi District Hospitals kag ang nabilina ang para sa iba na nga item kag proyekto kang gobyerno probinsyal.
1: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, naka-record ang Bureau of Fire Protection Antique kang 128 ka mga sunog sa probinsya humalin Enero at Tebteb Setiembre 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero kang BFP Antique, naragin pahayag nga nagapanguna ang rason kang sunog among flying ember ukon alipato na pabayaan nga kalayo sa kusina kag electric Carl Ignacion. Base sa datos kang BFP Antique, nagapanguna ang bulan kang Abril nga may 25 nga may pinakamataas nga numero kang insidente kang sunog kadya nga tuig 2026. Ginasundan kang bulan kang Mayo nga may 14, Marso nga may 23, Hunyo nga may 13, Pebrero nga 12, Hulyo nga kag Setyembre nga may tigsyam, Enero nga 8 kag Agosto nga 5. Suro kay Senior Fire Officer 2 Cordero nga humalin Enero tab-tab Setyembre 2026, nagdangat sa 5,785,064 pesos ang balor kang halit nga dara kang sunog sa probinsya. Sa diin, 1,898,700 pesos ang pinakabahol nga na-record kang kalitan nga nalista kang Setyembre. Nangangat ka dya, padayon ang panamdam kang BFP Antique sa publiko nga checkyaren perme ang mga kagamitan kag hindi pagpabayaan ang mga kalayo sa darapugan.
0: Para sa kaangat nga balitang lokal, bilang preparasyon sa ginapabot nga Super El Nino sa Pungsod, magapatigayon kang fire safety lecture sa Bureau of Fire Protection kang BFP Antique agad malikawan ang pagluntad kang sunog sa probinsya. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero kang BFP Antique, anagin payangan nagapatigayon sanda kang identification na kang hazard area sa rin, may posibilidad nga bahol ang epekto kang El Nino. Dugang na panga ang mga na-identify ng lugar ang andang pagatutukan kang fire safety lectures, seminars kag drill sa idalam kang upland ligtas na pamayanan o kon OPL kang BFP. Suno kay Senior Fire Officer 2 Cordero nga sa among aktibidad tuluan ang mga barangay sa kung paano atubangan ang kalayo nga darakang mataas nga temperatura. Paghalong sa kuryente, kagpaano likawan ang overloading o kung sobrang paggamit kang kuryente. Ginpayag pa kang opisyal nga lakip sa hazard areas ang highly urbanized nga mga lugar kung kon na population area kang banwa sa diin. Maduro ka mga establishmento kag nagairing nga day nga mga panimalay. Nagpanamdam naman ang BFP Antique sa publiko nga maghalong sa mga kuryente kag kalayo kag hindi pinagusto sa paggamit kang tubig, ilabi rin sa tion kang tuman kataas nga temperatura, apisar nga nagpasiguro ang mga local water district nga masarangan kag bastante ang supply kang tubig.
1: Sa pinakauring detalye kating balitang lokal na tigayon nga madakpan kang Sibale Municipal Police Station ang number 2 most wanted person sa regional level, rank number 1 sa provincial level kag number 3 sa municipal level sa 2 counts kang rape nga kaso by sexual intercourse. Ginabanta alas 11:58 sa aga, Oktubre 1, 2026 sa Banwa kang Sibalem. Din kilala na dakpan kay alias Nonoy, 22 anyos, single, laborer kag residente kang nasambit nga Banwa. Nadakpan ang suspect pinagi sa bisa kang warrant of arrest ang agin papanaog ni Honorable Jojo Cruzata, ang presiding judge kang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 11 San Jose Antique nga napetsahan Setyembre 9, 2026. Sa tala dragyan rin sa kusturiya kang Sibalem MPS ang suspect samtang wala naman tigin rekomendar nga piyansa ang korte.
0: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals, nga sarang makapatay kang oxidative stress, kaangay kang pagpanigarilyo, paginam ka makaharubang arimna na pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang National, ginapabaskag kang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang paghanda sa posible nga epekto kang El Nino. Lakip ang pagpasiguro nga safe kag manami ang kalidad kang mga family food packs nga naka-imbak sa mga warehouse sa bilog nga Pungsod. Suno kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, may ginasunod nga parameter ang ahensya agad mapabilin nga safe ang mga relief goods kag malikawan ang pagkagaba o kung pagkapanas ka mga job bangod sa mataas nga temperatura. Lakip sa mga tikang ang regular nga monitoring kang temperatura sa mga warehouse kag pagsiguro nga mayad ang kondisyon ka mga lugar nga ginaimbakan kang food packs. Nag-install man ang ahensya ka mga industrial ceiling fan agad makabulig sa pagnaba kag pagkontrol sa temperatura sa silid kang mga warehouse. Dugang na pa nga nagpakigangat ang DSWD sa mga local government unit kon LGU agad magpain kang mga heat insulated areas sa evacuation centers sa
1: Sa dugang pagid nga detalye kateng balitang nasyonal, ginpabaskag pa kang Department of Education kon DepEd ang mga operational protocol kadya agad ihanda ang mga eskwelahan sa posible epekto kang El Nino sa sektor kang edukasyon. Sunod kay Education Secretary Sanyang Gara, lakip sa mga estratehiya ang padayon nga risk assessment, pag-update kang contingency plans, kagpaghanda kang flexible learning options para hindi mapektaran ang pag-eskwela. Ginmanduan man ang mga personnel nga dasigan ang pagpasalad kang mga konsepto kang climate change sa curriculum base or curriculum kasunod sa direktiba ni President Bongbong Marcos. Dugang pa ginmando or ginamando man sa mga eskwelahan ang pagpanami kang water, sanitation kag hygiene facilities, agad masiguro ang luwas nga irimnan nga tubig kag manami nga ventilasyon sa mga classroom. Ang dyang mga tikang ang may tinutuyo nga protektahan ang ikaayong lawas kag mga estudyante kag manunudlo antis pa man nga mag-abot ang mainit nga mga binulan. Mga kaki-5 ang detalye kang balitang nasyonal nga inyo nabatian ang ginhatid kaninyo sa Kaalwan kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, imo sa chia seeds, ambalay extract, kag de-sugared sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay kang mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka rin, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, saranggid mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Alviva International. Saylo naman kita sa balitang international. Ginbuyagyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ang piloto nga nagbunok kang kapwa na piloto ang may kaangtanan sa Islamic Radical. Suno kay Netanyahu, may mga impormasyon na tanang nga nabuol sa pagkakilala kang suspect nga isara ka o money national. Una rin man ang ginbuyagyag ni US President Donald Trump kag mga opisyales kang United Arab Emirates kon UAE nga Iran ang nasa likod kang nasambit nga pag-atake. Matandaan nga ginbunok ang suspect ang kapwa piloto matapos ang darwa ka oras nga paglupad kang eroplano nga halin sa Dubai paadto sa Tel Aviv. Gintingwaan kang suspect nga i-crash ang eroplano apang madasig nga ginharangan ka mga pasahero bangod kadya. Nag-emergency landing ang nasambit nga eroplano sa Saudi Arabia.
1: Dugang pagid nga balitang international, hindi magpasugod si Russian President Vladimir Putin sa panawagan nga untaten ang long-range strikes sa Ukraine samtang mas ginapabaskag pa kang Moscow ang mga pagbomba kadya sa Kiev. Ang pahayag ni Putin ang ginpagwa matapos ang pagpanawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga untaten kang darwa ka grupo ang pag-atake sa andatag sa ka mga facility or pasilidad kang enerhiya kag langis. Ginpandaman naman ni Putin ang West nga magagamit ang Russia kang nuclear nga armas kung atakihan kang NATO ang andang exclave nga Kaliningrad. Apisar, bukas sanda sa negosasyon agad matapos ang giyera, luyag kang Russia nga mangin neutral nga pungsod ang Ukraine pagkatapos kang kinagamo.
0: Ang mga balitang international nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang D3 Bio. Mga ka-K5, ikaw bala ang may hilanat si Pontrang Kaso Kagubo, mga D3 Bio. Ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglycerides nga nagatugro kang puwersa sa atan nga lawas. Ang D3 Bio available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Oh, Balita Sports.
0: Mga ka-K5, asaylo naman kita sa Balitang Sports. Liwan nga nakabaol kang gold medal ang Pilipinas matapos nga nagtugro kang manaming performance. Si Juice Gabriel Derek Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Bangladjaragyan rin sa apat ang gold medal kang pungsod. Nangin agresibo si Yape sa ginpakita ng performance kontra kay Ngoc Tuyet Sang Chow tang China nga may smashing performance nga 0-1 nga nagpabor sa Pinoy athlete.
2: Balita Sports.
0: Ang Balitang Sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ang nakatap na sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Gani magtumaran kang Mighty C nga alkaline vitamin C para sa dugang immune system, dugang energy, kag dugang protection na mga Mighty C mga ka-K5.
2: Balitang Entertainment.
1: Saylo naman kita sa detalye ka ating balitang entertainment. Ginpakamalaod kang mga taga-suporta ni Rene Baterbonia, ang noontime show host nga Sunday Vice Ganda kag Vong Navarro. Diyan matapos nga nag-viral sa social media ang video clip halin sa It Showtime, kung sa din ginpahayag o ginapahayag nga ginhuwad ng device kag Vong ang post kang life-size sculpture ni Rene. Apang wara man ang dadirektang ginaangat ang nasambit nga post sa ribulto ni Rene. Suno sa taga-suporta ni Rene, hindi manami nga bisyo ang ginbuhat ng device kag Vong. Sa din, nagapakita diya kang wara ti respeto sa atleta. May pira naman ka mga netizen ang nagdepensa sa mga host kaginpayag nga nangin selective ang mga Rene supporters sa bangada maduro man ang nagahuwad kung ano or kang amo nga post. Matandaan nga ginbuhat ang sculpture bilang tribute sa napatay nga student athlete kaginbutang sa Tacol or Talacogon, Agusan del Sur.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang detalye kang balitang entertainment mga ka-K5 ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Clinica Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may itim nga irak, may solusyon dyan. Mag-Clinica Day of Fresh mga ka-K5. Ang Clinica Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kang irak kag manggaranin sa vitamin E nga nagapaputi sa maitim nga irak. Sa Clinica Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang imo problema, hindi rin magkabala ka maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs na nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients na makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan na kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitan.
0: Mga ka-K5, ang Klinika Day of Fresh, DTX Beauty Soap, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, kagiban pa nga mga produkto ni Dr. Melitang Uy ang available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ground floor kang Kabasan Building, going to Barangay Kumona, San Jose de Bonavista, Antique, kag available man dyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Culasi Branch. Available man sa mga trusted nga mga butika marapit sa inyong mga lugar. Ang oras, alas 5:55 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Biyernes, thank God it's Friday and happy Friday kanatan nga tanan, October 2, 2026. Sa atin mga Facebook Live viewers, madayon nga gabi kaninyo nga tanan. Kag sa atin kadya mga nagapamati sa nga Transistor Radio, good evening, happy Friday, kag happy weekend kaninyo nga tanan. Kag mga K5 sa Sunday galino, pwede gid ka mo kalantaw sa May Robinson's Place Antique kang live reporting competition o kung radio live reporting competition kang K5 News FM Antique. May regyan kita kang 14 ka mga contestant halin sa secondary kag 12 ka mga contestant halin naman sa tertiary. Kung may mga nagasupport o kung may nasuportahan ka mo o kung gusto ninyo maglantaw kag magpamati sa mga abilidad kag kasagad, no, kang atan ka dyan mga estudyante sa probinsya kang Antique, lagaw ka mo sa Robinson, sa may ground floor lang kita mga KK5, Sunday 1 PM. Gina, kolabos rin kita sa oras sa pangaral na lamang kang aman mga technical partners sa 95.7 na K5 News FM. San Jose, K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM, Bogasong, K5, Gerson Lloyd Estana, 95.9 K5 News FM, Colasi, K5, Emmanuel Cumla, kagsanda nga station manager, K5, John Reynard Apostola. Sa pangaran naman, kang aman nga station manager, K5, Arjan Villasor del Coro, kagsa aman CEO, Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: K5, Junel Nangantives.
0: Ako naman, si K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
6: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinout ang akong dugahan. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500. DTX 500 has tarentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
9: Mayad nga balita sa Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sang ka-selective, systemic, kag post-emergent herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD. Sa lugang nga paramangkutan, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavion.
11: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga nagpalmati isang aton ng pelatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa sining at yun, sige hapon, kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga kamo, yaraman si kayong lawas, kag padayon nga marasigon nga alagad sa Diyos. Dumunuman tagit permi nga samtang nagaligad ang mga inadlaw, amuni ang tiyon nga kita man nagapakadto sa katapusan. Kaangay bala sa naglakat, muna nga permi kita sa walauntat nga pagpanamiyaw, kag nagapadasig permi nga kabay pa ang aton ng mga pagpangabay na ang aton gid nga pag-alagad, aton gid ati panon. Nga aman, at agad tagin siya sing tiyempo, ka importante katama nga aton matagan sang igtalupangod, kay kon hindi, delikado ang aton nga espiritual nga kahimtangan sang aton nga kabuhi, kay nga aman, hindi kita preparado kung matabo ang kagamo sa kalibutan. Kay nag-atubang kita permi sa krisis. Krisis financial, krisis political, krisis man sa inaway. Muna nga, bangod sa inaway, nagluntad ang inaway sa guwa, sa aton pungsod. Inaway dito sa pungsod, batok sa pungsod. Dari man, inaway sa politika, batok sa politika. Ang resulta, nag-atubang kita sa krisis financial. Muna nga kun ang aton nga pagtuo, luya, amo na nga ang matabo sa aton kumud-kumud. Kumud-kumud na lang. Amo na nga aton gitingwaon nga mapabakog, mapabakod ang aton nga pagtuo. Amo na nga dalayaw ng Diyos sa gihapon nga makapadayon kita sa aton nga platuntunan. Ayara kamutera, nagapamati, ariman kita tayo. Agon nga magadulong sa inyong mga puluyan, magapamisita, dala ang pulong sa Diyos. Agon nga aton inipatihan nga mangin guidance sa aton nga kabuhi kagwardiya sa aton sa paghimo sang sala. Dalayaw ng Diyos sa ating tanan, balik naton sa iya ang mga pagdayaw, mga pasalamat kag sa gihapon kabay pa nga ang tanan nga mga pagpakamaayo, physical man, spiritual, financial and spiritual protection, kabay pang aton gid pasalamatan ng Diyos kay halin kini sa iyang tanan. Samtang magkapalan kita subong sa aton nga pagtuon sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoong Diyos sa mas nalipong ito, kami ay dumulog sa inibadal na lugdugan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig at nabay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa mga mga salita at pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Gayon din sa mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton ng pagtuon subong, mga kuturan, isa ka paanggid sa aton Ginoong Jesucristo nga dako ang kahulugan, kag simple lang ang iyang kahulugan nga dapat naton maintindihan. Isa ka paanggid niya nga ginapamangkot niya sa iyang mga alagad, iyang mga gitutunan. Kaya nagsiling si Jesus sa ila, namangkot siya, nga naangpan bala ninyo initanan, nagsabat man sila, oo, Ginoo. Dayon nagsiling si Jesus sa ila, gani ang tagsa ka manunodlo sang kasuguan nga natun-an parte sa ginharian sang langit, kaangay sang tag-iya sang panimalay nga nagakuha sang bag-o kagdaan nga mga butang gikan sa iya bahandi. Ini nga bahandi amuni ang bahandi nga hindi gin mabawi sa aton. Hindi pwede makawat sa aton. Naman kay ini siya amo ang ihibalo sa pagpangita naton sa libro nga iya ni Hioba. Ang bahandi nga di makawat sa aton mga anak nga aton permi ginapadasig sa ila, magasiling kita sa ila, mga anak, mag-eskwela gid kamo maayo. Kay kun kamo makatapos sa inyong akurso nga ginatinguha, inyo na sa bilog ninyong kabuhi, sa bugos ninyong kabuhi. Naman, dahil bangod sa hindi man makawat na sa ila. Amo lang na ang bahandi nga hindi pwede kawaton,
hindi pwede ilugon or pawion. Nga man, bangod kay ara man sa imo paminsaron, ara sa imo utok, hindi nagit siya malibatan. Amo na nga, ang paanggit ni Kristo dere, sang ginpamangkot niya ang iya mga gintutunan, na ang panbala ninyo ini tanan, ang ila sabat, oo, Ginoo. Amo na nga, tunan tani siya, back to basic kita karon. Kay ang bag-o kagdaan ng mga butang nga gin hambal rin ni Kristo nga bahandi, amo ni ang bahandi sa langit. Ano ni nga bahandi? Ara sa libro sang Dios. Ano ni siyang libro? Ang Biblia. Ang daan kagbag-o nga testamento or katipan. Tandaan tani siya.

Ang tikatama mga kuturan nga aton usisaon o pangitaon. Pangitaon ta anay nga man. Kay kung hindi nato nini sa pangitaon, kasayang. Kay nga ang pangitaon. Sa totood lang, hindi man pangitaon nga mangita kita Biblia kaysa subong parte ka parte na ka rampant o parte na ka na linapta na ang Biblia subong. Nga man. Kay ara na software pwede imo i-download sa imo laptop, tablet, or imo cellphone nga Android. Ara siya. Hindi gid. Amo na nga ang pulong diri nga hindi gid magakulang. Normal na siya. Klaro katama. Kay nga aman. Kung hindi naton basahon, dira magkulang. Pero kung aton basahon, hindi gid siya magkulang. Maintindihan mo siya kaya ang balaan ng Espiritu magbulig man sa imo. Amo na nga walay lain nga libro diri sa kalibutan, luwas lang sa Biblia nga pinaka libro sa mga libro kay amo na ang libro nga nagatuad sa aton, nagahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nga aman, si Kristo nagsiling siya nga mga pulong sa sulat ni Apostol Juan sa 5:39. Siya nagasiling, ginausisan ninyo ang mga kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa sini, makaangkon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan kag amo ini ang mga nagasaksi na hanungod sa akon. Amo na nga makaturan, kung kita nagausisa, nagapangita sa mga libro, kadamo-damo sa mga libro, subong kung magatuka sa mga bookstore, kadamo sa libro, bilalang kabilog Biblia. Labi na kung mga kanto ka sa National Library dito sa Manila, kaya nakakanto ko dito, pila na ka story building, pila ka libo o milyon ng mga libro, lain-lain ng mga libro sa una.

Ikalo pagod kag mas dalom nga prioridad or priority, mas labaw nga priority tani ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay amugid lang ni ang libro nga nagahatag sang kabuhi nga walay katapusan, hambal ni Kristo. Mananga ang maginikanan dapat sa isa ka pinasahi nga kahulugan, nagakabig sang ila kagulingon, subong mga ihintis sang Dios sa pagtudlo sa ila mga kabataan, subong sang ginhimo ni Abraham sa pagtuman sang dalanon sang Ginoo. Nga nga sa subong kaya itong bag-o lang ginbalita nga kung ano katuod to nga nagsunog siya siya kagulingon, tuod man to siya, pero may mga ano man to, nabatian ta man to gihapon nga base may mga tao nga naakig sa iya, tapos ginamo lang to ang palusot, ginpalupok dito kuno nga muna. Pero ang istorya man sang iban, nag-ikog kung anong kabangdanan base love portion, love affairs. Now, nga amana nga damo subong mga dasi lang madiskuriho, madiscourage, dasi lang dayon madulaan sang paglaom. Nga man, kay wala napabakod ang espiritual. Amuna gani nga sa aton pirmi pagpanamyaw, aton pangabay, nga tani mapabakod gid ang aton nga espiritual side, ang aton pagtuo, ang aton pagsalig sa Dios. Labi na nga ara kita nagapalapit nga palapit sa kapipitaan, palapit nga palapit mas grabe pa nga kagamo mapalabuton sa kalibutan. Kung hindi mapabakod ang aton pagtuo kag pagsalig sa Dios paagi sa iya mga pulong, ano pulos sa aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan? Walay pulos. Nga man, kay siyempre tanan nga mga bagay-bagay, tanan nga mga butang sa kalibutan, madula siya. Pati pa kita, madula pa kita. Nga man, kay malaglag kita sa impyerno, lawas kalag, espiritu, hambal ni Kristo. Kung basahon ta ang Mateo 10, versikulo 28. Malaglag, ulaglagon, sunugon, lawas kalag kag espiritu. Hindi tuod na siya nga ang kalag, hindi mapatay. Nowhere in the Bible that soul is eternal. Isa lang na siya kaguni-guni. Isa lang na siya ka fake nga pagtuo. Fake nga pagtudlo. Hindi na siya matuon nga ang kalag hindi mapatay. Kay naghambal mismo ang balaan ng kasulatan na ang kalag na nakasala ini mapatay. Patay eh. O man hindi makasasala, kita tanan makasasala man. Pero duha man lang kaklase ang makasasala, ang mahinulsulon kag di mahinulsulon. So ang mahinulsulon maluwas, ang di mahinulsulon aw kalaglagan, impyerno na siya. Kalag lawas kag espiritu ihaboy dito sa infierno. Muna nga balik kita diri. Agud nga matudloan tani unas tanan nga ang aton mga pamatan-on karon. Ang aton mga pamatan-on bisan pagani ang mga middle age na sa subong nga careless sa simbahan. Tungod kay wala madisiplina ang kagulingon paagi sa pagtutok sa pagtuon sa pulong sang Dios. Amo na nga dako ang bulig tani, dako ang gahom nga mabulig sang pulong sang Dios. Amo na diri may laygay. Laygay nga tani kinahanglan nga usisahon sing maukod ang mga kasulatan. Agud may baluan kung ano ang dalanon sang Ginoo. Agud matudloan nila ini or matudlo man nila ini sa ila panimalay. Matudlo sang mga ginikanan sa ila mga kabataan sa panimalay. Kay laban sa subong, ang panimalay ng wala Kristo gamo. Pero individually ang tagipusoon ng walay Kristo gamo. Nga man, himuon na siya nga templo ni Satanas. Muna nga dasig lang kayo Satanas magin madiragon. Madinlagon siya sa tanan niya nga mga padihot, mga tentasyon. Muna nga, aton tinguhaon, agud mangin mga manunudlo, ang mga girikanan dapat mangin mga manunudlo sa ilang mga kabataan nga nagatipon sing kapawa, sing dalayon, gikan sa mga orakulo or kasuguan sang Dios. Kagpaagi sa pagsulundan, kag halimbawa, nagadala sini hami, sining hamili, ng
nakapawa sa edukasyon sa ilang mga kabataan.

kalandaan. Kay may kapawa kay siling ni Kristo mismo, suno sa sulat man ni David, suno sa Salmos or mga awit 119 bersikulo 105. Ang imo mga pulong amo ang kapawa sa akon mandalanon, o kagkasanag sa akon nga alagian. Amo na nga importante katama nga mangin kapawa tani ni sa mga kaisipan, sa mga paminsaron, pangunahuna sa mga dalanon sa mga kabataan. Kay siling sang manuluwas, si Kristo mismo nagsiling, usisahan ninyo ang mga kasulatan. Hindi lang pagbasa, kundi usisahon gid. Kaya nga bala sa mga nagkuha na kurso, nag-research sila pinme, nga aman, kaya muna ang ila kurso. Angod nga, maibaluan, kag kung may exam, makapasar. Tapos, kung kaluwasan ng atong istorya, ano muna nga, nagsiling si Kristo, atong suliton, usisaan ninyo ang mga kasulatan. Kaysa sini, nagaunahuna kamo nga may kabuhi kamo nga walay katapusan. Amo na nga ginasiling naton diri nga way ginsing lain nga libro. San ano pang libro diri sa kalibutan nga hindi gid siya makatupong sa pulong sang Dios. Kay pulong sang Dios amo. Hindi man ang kaangay lang sa mga may mga ginahimo nga mga libro kung kaysa labi na sa mga anecdote. Diba? Mga mato-mato or mga tao inimo manang nangihimo-himo sa mga tao nga mga libro para sa bookstores. Amo na ang author dira, kabalo. Labi na kung mga love stories. Amo na, damo ang mga nabiktima. Damo ang nag-sentimental. Labi na mga sentimentalist. Amo na nga ang aton nga pag-usisa. Importante katama ang Biblia. Dapat ang Biblia aton gid itudlo sa aton mga kabataan. Kay kung hindi tanihimuon sa aton ang ginasiling permi, kung patumbayaan naton ang pagbasa sang Biblia, madula ang aton gugma sini. Madula ang aton gugma sa pulong sang Dios. Amo na nga ang aton Dios, atong tagipasoon wala Dios, nga aman kay wala ang iyang pulong. Kay biskan si Apostol Pablo mismo nagsiling sa Colossians 3 versikulo 16 nga aton tani patiniron ang pulong sang Dios, papuyon ta ang pulong sang Dios sa bugana gid. O bugana gid bala nga pagpuyo sang pulong sang Dios sa aton tagipasoon. Kay kung magpuyo ang pulong sang Dios sa aton tagipasoon, ginhambal man ni Hari nga David nga gintipigan niya ang pulong sang Dios sa iyang tigipusoon, agod nga siya hindi makasala. Ay, di makabulig, dako nga bulig siya nga hindi makasala ang tao. Nga aman, kaysa subong ang sala nagalinap ta, nga damo krimen, nga damo rape, kag iban pa nga mga kalain-lain nga mga nabalanta nga mga kakugmat, mga katalagman, nga aton nga mabatian makita social media, gina-post nila, dayon mabatian aton sa radyo, ginabalita, nga mangud na sa pagbaliwala sa pulong sang Dios. Kay wala natuduan sa ginikanan, kay mismo ang ginikanan, wala may gugma sa pulong sang Dios. Adi ano matabo? Be, sino makatudlo sa ilang mga kabataan nga mismo ang ginikanan, way man gani maga talupangod, way man gugma sa pulong sang Dios, way man gugma sang Biblia. Amo na nga unas tanan ang aton mga bata, tani may mga Biblia. Ginikanan mismo, tani may Biblia. Kay kun wala, dayon kun may Biblia na, tani ginabasa, kag ginausisa, kag ginatudlo sa mga may kabataan. Kay kung hindi, amo na ang aton kabataan, kaluluoy. Kaluluoy nga aman. Kay wala sila, ignorante sila sa pulong sa Dios. Amo na nga balikon naton ang ginambal ni Apostol Pablo sa Colossians 3 versikulo 16. Papuy-a ang pulong ni Kristo sa inyos sing mabuganaon. Nga nagatinuduay kag nagalinay gayay kamo sa bugos nga kaalam nga may mga salmo kag mga ambahanon kag mga kalantahon nga espirituhanon
sa pagpasalamat sa Dios sa inyo, mga tagipusoon. Amo na ang nami nga laygay kag pangabay ni Apostol Pablo nga papuyon tani naton ang pulong sang Dios nga may pagkabugana diri sa aton nga tagipusoon. Kay amo ni ang dako nga bulig kon aton ambalon nga mapabakod ang aton nga pagtuo, mapabakod ang aton pagsalig sang Dios, kag makabulig labi na sa aton kabataan. Kay importante katama ang aton kabataan may ara sila kudal, kaangay sang kudal nga siring aton nga agod nga hindi makasulod ang mga kawatan. Sino na ang Yawa nga pirmi nagapangawat, kay siya ang makawat nga ginambal ni Kristo. Kung basahon naton ang kapitulo 10 versikulo 10 sa buwan, nagkari si Kristo agud maghatag sang kabuhi, pero nagkariman ang makawat nga mas tanas agud nga kita laglagon na kawaton sa tanas. Kung may mga ginagmayman nga mga pulong sang Dios o espiritual nga mga bagay sa aton nga pangunahuna, kawaton na sa tanas, bayloan niya sang kung ano nang makagalanyag nga aris kalibutan. Amo na nga importante ang pagbasa kag pagpangita sa mga referensya sa balaan ng magsulatan. Anong ba't ang mga referensya? Kaya ang pagtuon sa Biblia, hindi man ang pagbasa lang, kaya nang pagbasa kag pag-usisa lain. Kaya kaangay ang Biblia, kung imo na siya tunan, hindi nga ang isa ka tupiko, isa lang na ka kapitulo, no. Isa lang na ka libro, no. Kundi may mga bersikulo nga sa lain-lain nga kapitulo, matingala ka. Ang Biblia ginsulat sa mga patriarka, mga propeta, mga apostoles, mga balaan nga mga gintuduan, ginmanduan, gintangduan sang Dios, ginpahiran sang Dios, or ginanoint sang Dios, gininspired sang Dios. Amo na nga, lain-lain nga mga panahon ang pagsulat nila, pero matingala ka. Kung hindi sila guided by the Holy Spirit, matingala ka nga hindi na ginaway. Kung hindi man siya dihon, daw na kontrabida, na kontrahanay. Kontrabida ang isa dito ka bersikulo, kontra man sa isa, pero hindi. Ako sa akon nga pagtuon sang pulong sang Dios, saya bulig, lapit na o mga 50 na sobra katuig nga gabasa ko sa Biblia. Way pa ko kakita bersikulo nga nagkontrahanay. Luwas lang sa mga tao nga naga lantaw sa Biblia, agod nga ilang makamalauton ang pulong sang Dios ang Biblia, ambalon nila dayon nga nagkontrahanay ko no, may mga bersikulo nga kontrahanay. Kabalo na ko kung ano nga grupo na sila, kay naingkwintro ko na sila sang una. Ang buta ba naingkwintro, bali nagkatubangay, nakadibatihanay, dibatihanay pag ito, pero sa dindiin nga lugar, sa Mindanao, sa Luzon man, kay nga aman, kay sa siling nila, hindi doon na pulong sang Dios. Kay nagkontrahanay. Pero wala magkontrahanay. Kay mangita man lang sila sa pulong nga daw abi nila kontrahanay. Pero sang ginasiling ko na sa akon personal experience, sa 50 sobra katuig ko nga nagpasa sa Biblia, way pa ko kakita nga nagkontrahanay ang pulong sang Dios. Hindi lang naintindihan. Manang kung magtuon naman kita sa pulong sang Dios, the Bible should not be studied without prayer. Ang Biblia, hindi dapat tunan nga walay pangamuyo. Dapat nagapangamuyo gid siya. Amo na nga, anggod nga makita ta ang mga kadina sang kamatuoran, kag makita ta naton ang bag-o nga mga katahom sang pulong sang Dios. Tunan ta gid ang kasulatan. Kay samtang ginahimo naton ang kasulatan nga mas ginhimo nga aton nga focus sa pagtuon, mangin mas familiar naton sila, tapos mas mapabakod batok sa mga pagsulay ni Satanas. Amo gina ang importante sa aton kabuhi. Kung may huyog sa paghambal o kung paghulag, sing sayop sa pila ka kasulatan, mag-abot sa pagdakop sa imo kag magtadlong sa imo. Hindi kinaugali para sa tagipusoon nga higugmaon ng Biblia. Sa aton nga kabuhi, hindi na normal, hindi natural na higugmaon tang pulong sa Dios. Pero kung itugyan ta sa Dios ang aton kabuhi, kung kita willing magpag-guide sa iya, amo na, kung
imo nga itugyan ang imo kagulingon pagi sa grasya, pagi sa bugay, mabag-o ni siya. Tapos ang pangunahuna, ha, mga kasinadya sa mangaranon nga mga kamatuoran kag mga saad nga yara sa pulong sang Dios. Amo na matabo, amo na nga sa akong eksperyensya, malipay ko katama nga sige tuon sa pulong sang Dios. Labi na kon may mga pamangkot sa akon nga luyag man makabalo, ma-share ko man sa ila ang kinpahulam sa Ginoo nga kahibalo. Amo na nga magpanikasog gid kita nga mapinadayonon para sa kabuhi nga walay katapusan. Magkabuhi sing Kristiyano nga kabuhi, kag permi hoptan ang himaya sang Dios sa pananaawan, madamo nga gugma sa aton nga mga pinalangga naton na mga kabataan, mataga naton sila sang mga inspirasyon nga makabulig sa ila. Kay kaangay sa eksperyensya ni Apostol Pablo, pero wala bangod kay ang aton nga chimpo, naubos naman, padayon ang gyapon naton ni siya nga pagtuon sa sunod, aton anay ni siya tapuson sa lubo nga pangamuyo. Mapagpalat, mabagin namin yung Panginoong Diyos. Muli kaming dumudulog sa imbaran ng Luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumpay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon. Kami po ay makapag-aral sa imbaran ng mga salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan po ito. At higit sa lahat ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkasala laban sa inyo. Itong lahat ay sumundalangin sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: There's only